0: lakang supak sa balaod sa kaso nga gisang-at sa federal nga korte sa Manhattan ang mga maghuhukom nga si Kimberly Prost sa Canada, Solomi Balungi Bosa sa Uganda o Reni Adelaide Sophie Alabinigarzu sa Benin. Mingon nga ang mga silot gidisenyo aron pagpahamtang sa extrajudicial pressure uban ang tumong sa pagsilot o pagpugos sa mga baguhukom. Gipahamtang sa administrasyon Trump ang mga silot sa daghang mga maghukom sa International Criminal Court sa miaging tuig sa Osak matod pa. Osaka wala pa may tabo nga pagkabalos sa tribunal sa gubat sa pag-isyo sa Osaka Wardo Bares para kang punong ministro sa Israel kasi Benjamin Netanyahu o usaga miaging desisyon sa pagbukas sa usaga kaso sa giingon ng mga krimen sa gubat ng mga tropa sa US sa Afghanistan.
1: Radio KBGA Entertainment News. International News. Radio KBGA International News.
0: Samtang balita sa paugnat sa kusog. Ang Bosnia nakaabanti sa knockout stage sa FIFA World Cup sa unang higayon uban gipildi ang Qatar 3-1 sa katapusang dula sa Group B. Sama sa miaging upat katuig, dihang sila nag-host sa World Cup ang Qatar natangtang usab sa group stage. Ang mga fans sa football nahinganga sa dihang ang kamanguran nga magdudula sa World Cup sa Bosnia ang 18 anyos nga si Karim Alajbegovic nakapunto sa goal, samtang ang goalkeeper sa Qatar nga si Mahmoud Abunada maoy bugtong nakascore sa unang goal. Samtang sa balitang showbiz, ang actress nga si Maris Racal mo'y nakadaog sa iyang unang Best Actress Award. Sa iyang social media account, gipaambit sa actress ang hulagway samtang nagunit sa Best Lead Performance of 2025 sa Society of Filipino Film Reviewers. Kila siya sa iyang performance sa pelikulang Sunshine sa 6th Pinoy Review Award. Nagpasalamat siya sa award-giving body, Clean Matod niya, special kini alang kaniya.

0: sa balitang nasayod ka ba? Usa ka pulis sa Japan ang nasakpan nga naghimo og Peking bomb threat aron kalikayan ang iyang kaugalingong depensa kon dispedida, party sa usa ka restaurant sa Saga City. Niadtong Marso, nakadawat og tawag ang restaurant may tungod sa giingong bomba. Nakakita usab ang mga empleyado og sulat. Adunay mensahe nga naay bomba sa maong area. Hinungdan nga gikansilar gilayon ang maong salo-salo. Oy. Apan sa investigasyon sa mga otoridad, nadiskubrehan nga ang pulis mismo ang dapat hatagan og dispedida ang naghimo sa Peking hulga kay dili siya gustong mutambong sa maong kalihukan. Ay tura. Gumikan sa iyang gibuhat, napugos siyag mo-resign ni adtong Abril 30 og karon nag-atubang og kaso. Di man dahil siya gusto mo tambong, di po siguro siya gusto mo gasto. So nagbuhat siya bomb threat, aron di sa kanto og di sa kagasto. Daw bi pag-imbestigar, nisipyat si Dudoy. Mao lagi na diha. O di na lang dahil mo gasto. Di na lang dahil mag-dispedida. Para walay priso. Aleluya. Naragin ang kinabuhis tao. Nga nung pugsun lagi, og dili kaya, mga nipatasan na to ba? Birthday. Halagi yung bunga. O niya mag-loan di ay. Para lang i-birthday. Pagkauman o loan, birthday, gasto ko yan. Pinabunga ngayon kay birthday lagi. Pero gi-loan di ay. Pagkauman sa birthday, minghoy na, kay iwanay na bilhin sa window, kay sige, deduction. Nga nung pugsun ang usa ka butang, og dili kaya sa bulsa. Biyara ka tama, O kaya mong birthday, tama, hindi ka mupalit o barbecue, di barbecue. Kung gusto mong gini mo mupalit o goan, o dili kaya, ayaw pong sakin mo dugo. Tora. Mao kadto atong buntag nga balita nga gatud kaninyo sa mga nagadai ang sponsors.
1: Usaka
0: sa ngalan sa BG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang nga plus. Fuego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon ang isudad sa Valencia. Sa among president and CEO ang pastor at kaibigan ng bayan Pastor Dan Dangaleo. General Manager ang Kuya sa tanan Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant Gerald Ray Dangaleo. Station Manager Stephanie Yote. Sa atong news writer, May Dagorgios Belga. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, Pilipinas ug Buginon, nagasalamat ug may buntag kinutanan.
2: Sub-Saharan Mindanao, Assalamualaikum!
3: Mga igsoon,

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata nga nagaburos 8 months, nagbuwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang samput. Murag sa diretsong istorya, Pastor, ng almurana. Tapos, buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o bigimax. Tapos, 4 days lang ang tumar, Pastor, nadula itong iyang kwan, nabukol sa bulit. Dako na, Pastor, murag kwan na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karun, Pastor, nanganak siya katong Pedrero 15. Sulod sa apat kaadlaw, Pastor, nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko, himsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa Digimax nga gihatag sa Ginoo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: O sa may ato igan?
11: Ako po, testimony ang aroma.
10: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
11: Oo, oh, naplas ang aroma, Pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katol-katol. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
10: Wala.
11: Ang katulad ng gaplas na mo, ang aroma.
10: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
11: Sa Ginoo, Pastor Dan.
10: So Igan, salamat di kayo. Kinsa ka ni pangalan, ani?
11: Noel Estina.
10: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: Pulin tay, quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
0: Na, apari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Na asabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Kinsa ni palihog taga-asa?
5: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
5: Nakoy arthritis.
4: Naka-arthritis.
5: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
5: Tulog
4: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
5: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
1: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Flake blend jelly paste.
7: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Flake blend jelly paste.
8: Sukad karon, hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Surprise, Lola!
8: Hala, on siya na!
0: Happy anniversary, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
7: Naapay mga t-shirt, oh!
1: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
8: Naapag yung mga match nga na atong nawok
1: o mga giveaways para sa bisita, Lola!
8: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon na ni pakabunggag inyong selebrasyon.
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
0: Yes, Granny Oy! Kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og para!
9: aparato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naa sa tay signage sama sa lighted signage, Panaflex signage ug blackout signage.
10: Naa sa tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Yes, o sa atong ma-testify igan?
11: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apo nga UTI.
4: Oo.
11: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutanan siya sa ako kung unsay itambang. Ingkod ni IBG Mac. Ah, pero tag-trend talagi, ingong ko.
4: Oo.
11: Na ingong ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya pagka-ugma sa buntag. At pinaw-pinaw ko nung siya ang iyan kung sakit na bukit kayo. Sakit manit kaya ng UTI. Oh,
4: pagki
11: niya, na tingala siya kayo, wala naman sakit. Dito-dito na. Muna nga inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
4: Amen. Salamat, salamat kay kayo.
12: Rahaplas po kay aroma na eh.
11: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
12: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
11: Hindi ako pa, nindos niyo kayo, nagulong man itong nangulmul.
12: Oh.
11: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawaan imong mga kuan.
12: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
11: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
12: Salamat sa ginoon ay ah.
11: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Hindi ko, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
12: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
11: Salamat
13: kayo. Uy, Maray, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi Maray, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Maray. Adto na ko sa FA Phone Shop. Mare, pagdali na, ato na sa FA Phone Shop.
13: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
1: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw? Una ka na po ihatod sa ibang lugganan. Panon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: numero uno sa balita.
9: Duka ba't sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero uno sa serbisyo publiko.
15: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon magpasma.
2: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
16: Og kalingawan sa Bukidnon.
2: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
17: Alas 8:30 kamo padayong naminaw sa itong programang Baroganan. Sa baga naminaw karon no, pinaagi ning akong programang Baroganan. Kaning nanawag sa ako, standby lang sa ma'am, kay I'm still having my program, ma'am. You know, I have my program, 9 pa kumahuman. I'll call you later, palihog lang sa ma'am, no? Standby lang sa ma'am, kay nanawag ka, ga-programa ko, ma'am, no? Please lang, unya na 9, okay? Gani ang sa baga naminaw, lain mo ituyo ito. Gani ang pinagi ning akong programang Baroganan. Dumay ni kauban dilitong una nga magsisibya si DJ Ree, no? DJ Ree right now nanginhanglan gid sa atong suporta. I would like to thank the local government of Valencia, labi na sa atong binalanggang mayor, honorable mayor Ma'am Ami Galario, kang Sir June Galario. But kaikog na pud mi kay actually it was the city ang shoulder gyud, pero meron dako naman god. So kaulaw naman po mi because daghan pa kayo mga tambal nga palitonon, kay tagdagko kayong kantidad, tag 5,000, doon sa katambal 12,000. Medyo bugat ang ihang sakit, no? So, sa atong mga kaigsuunan nga naminaw diha karon sa tag-sa-tag sa ka-radio sets, pinagi ning atong programang Baroganan, pwede ba mutuktok ko sa inyo ang kinasingkasing, gani kina hangyo lubo na gyud nako ni sa mga naminaw. Hangyo na gyud nako ni kaninyo nga basig do na moy mga sobra-sobra diha nga kwarta, basig pwede mi ninyo matabangan aron amo pong mahatag. Wala na biya ni ginikanan ni si DJ Ree, no? Wala na siya ginikanan, siya pa nagpaeskwela sa yang igsoon. No, saan niya pagpaeskwela sa yang igsoon? Ngayon, wala na siya katrabaho, taon-taon na siya nga wala na ka-report for duty sa atong siyudad sa Valencia. Wala na, hindi, biya na siya regular employee. So, luoy kayo. So, kaninyong tanan nga naminaw, maluoy mo, pinaagi ni akong atong programang Baroganan. Basig doon na mo'y sobra-sobra diha nga kwarta, palag 5 pesos, 10 pesos, matigom na doon ang tanan, atong ikahatag. Kay gani, ang nag-atiman karon sa iyaha, ang nagmatuto sa iyaha, kauban naghihapon na mo din eh, na si DJ Kapitana. Si Kapitana in town ang gaadto dito, gaili sa ihag mga iyang underwear and everything or pampers, tanan in town, luoy kayo niya, dalaga pa biyan eh. In town si Kapitana, unya si Kapitana pag imobilin o kwarta para pagkaon sa iyang isoon, kay wala lagi, wala biyan ni ginikanan. Luoy kayo o kahimtang karong panahon na si DJ Ree, no? Ako po, I was supposed to add mo ato sa iya atong Wednesday, but I cannot because akong isoon is serious. Ni samot na gininong karo nga di ko gaduol kay namatay nga akong igsoon. Pangit manggod nga dunay seryoso kahimtang unya gikan kas patay mo adto ka og ganang nga ospital bawal sa amo na ha? Ako mo tuo magugug ginaraan mo nang di gyud ako na buhaton. Sumoto kasi ko pang contact ang kapitana, bantog kag doubt yang phone, I can contact him I hear through messenger. Nagstorya mi karon sa pag-advertisement kamulong commercial gastorya mi. So, gani ang sabaga na minaw sa tag-sa-tag sa ka-radio sets. Sabaga na minaw karon sa tag-sa-tag sa ka-radio sets. Pwede ba muhangyo ko kaninyo? Gani ang maluoy kamo kang DJ Ree. Bisag pila amo ng dawaton. I-Gcash la ninyo ang Gcash nga akong ihatag. Gcash number sa amo pong kaubanan diri sa Radyo Kaibigan. Atong news writer si May Belga. So pwede ninyong ipada sa iya ha. Ang Gcash, isend ninyo sa iya ha. ang iyang GCash number, akong klaruhon ha, 0-9-6-6-8-5-2-3-7-2-2. Again, akong usbon ha, 0-9-6-6-8-5-2-3-7-2-2. Again, akong usbon ha, 0-9-6-6-8-5-2-3-7-2-2. Kami na lang gidin taon, mga kakaubanan niya, diri sa Radyo Kaibigan, si Kapitana, si Kiniya, kami, ano, kami yun, gay nagtinabangay kay mga kauban, biya po mi sa trabaho. So maluoy mi kaniya, ang nag-atiman yun, maayon niya, si Kapitana, DJ Kapitana. Si Kapitana in taon ang nagpaluyo sa tanan, maluoy na kukang Kapitana, salamat, kanimo kap, Diyos ray magbayad kanimo sa imong gibuhat, ngadto sa imong pagpangga sa atong kauban sa sibyahanan. Amo man ang hiyos, DJ Rios to be our DJ here sa Radyo Kaibigan. Niya nakatrabaho siya sa syudad, to ni resign siya, but then again, nagkasakit, luoy kayo. In town, way swildo na, ewan na may trabaho in town. O niya paggahuman, daghan kay tambal palito noon, siyempre maikog na pudmi kay sila. Actually, ang atong city yun ang nagbaga, pinagi sa ato ang local government, kang Mayor Ami Galario, o kang Mayor June, naluoy may mauaw na po may mga magsigig dool, kay nagpagsugod pala yung pag-ospital. Pila na nakadlaw niya, naa sanitarium. Pila ang adlaw, ana. Niya daghan kay palitonon nga tambal. Gano'y, bidride na in taon siri. Niwang nang, bidride na yun kayo. Looy na yun kayo yung kaimtang. Taas pa in taon ni siya, og pangandoy sa iyang kinabuhi, labi na sa iyang iksuon. Ah, makitaan man ninyo sa live. O ga-live mo sa Facebook. Among gi-live karon ang iyang kahimtang na siya sa ospital. Inyo na makita. O ga-live mo sa Facebook. Sa Radyo Kaibigan. Among sa side na ko na makita ninyo si Rin Taon Gahigda. Dadon po na siya sa Cagayan. Aron ipa MRI. Ang city ang mugdala. Ibalik na po siya diri after the MRI. Thank you. Thank you very much. Ato ang mga opisyal. Labi na giyon. Sa ato nga mayor. Sila June Galario. Si Mayor Ami Galario, Cecil Galario, sila gidin taon ang naningkamot nga matabangan ti DJ Rip. Pero kami na usahab ang kakaulaw kay taon-taon bangayo palit-palit-tambal na mayra og siya ang ginatabangan ng atong syudad sa Valencia. Again, sa mga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets, ako hangyo lubo na ginako ni kaninyo. Hangyo ginako ni nga kung pwede lang tabangan na to in taon. Ang masalbar nato ang kinabuhi ni DJ Ri. Ako ning tan-aon nga dako kayo na kung utang kabubuton sa katawhan dili lamang sa syudad sa Valencia apan sa probinsya sa Bukidnon. Ang ato ang GCash

Again, GCash number 0966-852-3722. Sa baga na minaw, sa tag-sa-tag-sa ka radio sets. Palag bilaan mo ng dawad doon sa GCash, 5 pisos, matigo mo naman muda ko argyapon. Kay karong adlawa ang tambal ng iyang palitunon, 17,000. Diyos ko po. Atong tabangan, maluoy ka mo. Kasi bisyo gyapon ni sa kahanginan, si DJ Ree. Ang buhay na handog, ang buhay... Makita ninyo sa side nako, dire sa akong sa live sa Facebook, among gibutang sa kilid. Nagmamahal, sino ako? Tabangan in taon nato, si DJ Ree. Masalbar ang iyang kinabuhi, pinagi sa inyong mga tabang. Bulahan ang tao nga manggihatagon, bulahan ang tao gagahuna-huna o gagpangga ngadto sa iyang isigkatao, kay ang grasya magauban kaniya. Again, sa mga naminaw sa tag-sa-tag-sa ka-radio sets. Pinaagi ni atong programang Baruganan Kaibigan. Kami naghangyo, nagatuktok sa inyong tagsatag sa kakasing-kasing. Bisag ginagmay. Pwede niyong ipada sa GCash, GCash number 0966-852-3722.

0: iyong kapwa.
1: Pwede sa dinyo ihatod diri sa Radyo Kaibigan. Ang Radyo Kaibigan anara na imutang sa second floor AMQ building at bang regyud mi sa NVM Highway. Na diha ang Radyo Kaibigan second floor. Taas regyud mi sa kini ang Bank of Makati. Second floor mi taas mi sa Bank of Makati. Ang Radyo Kaibigan. Sabi nga na minaw, pwede mo magpadala sa inyong GCash. GCash number 0966-852-3722. Agan, kaya problema ng kinibuhi. Ang ginang kinibuhi sa tao. Ang tumintas buhi ta, doon naging problema. Pero ang tanan, lumalabay ra kita nining tanan. Sama sa atong kinabuhi, lumalabay ra. Pero dili na to ihikaw ang kung unsa may atong matabang ngadto sa atong isigkatao, kay ang Ginoo ra ang magbalos dinhi kanato. Again sa mga naminaw, ganina ra ning bundag akong programa nga mura og puro problem, sentimental kayo. Again, sa atong number, atong GCash number 0966-852-3722. Again, 0966-852-3722.

sa mga bupadala sa inyong GCash, daghanog kayong salamat kaninyo. Ang Ginoo ray magbalos diha kaninyo. God loves a cheerful giver. Again, GCash number 0966-852-3722. GCash number 0966-852-3722. Sa baga na minaw, ako nagatuktok sa inyong tagsa-tag sa kamakasing-kasing. Atong intawong tabangan, si DJ Ree. She needs our support. She needs your help. Kinahanglan gyud niya ang atong tabang. Yung palito nung tambal gahapon pa wala palit na napud karon matud pa ni DJ Kapitana nga istorya mi karon lang pag commercial nagstorya mi sa Messenger. Sir, loy kay sir, agad, saan na lang ni, napay palito nun, karoon na po, na 5,000, gahapon, 12,000, wapan na palit, na po 5, hallelujah. Tanging handog lamang. Again, sa mga namin, ang atong GCash number 0966-852-3722.

Again, ang atong GCash number 0966-852-3722. Sa Bagadaminaw, sa Tagsatag, sa Radio Sets, diin maabot kining among pagsibya sa radio, kaibigan. The entire province of Bukidnon, makasigbit nga lugar. Ang GCash number 0966-852-3722. DGRE needs your help. DGRE needs our support. DGRE needs our love.

Once again, sa Bagada Minaw, si DJ Rin ang inahanglan yun din taon sa atong tabang. Bahala ginagmay, amo ng dawato, nagkikinahanglan kay namo. Kinahanglan kay niya ang mga tambal aron atong mapalit. Ang GCash number 0966-852-3722.

Once again, sa mga namino. Sa ka radio sets. Sa imo. DJ Ree needs your support. DJ Ree needs your help. Tabangan in taon nato nga mapalugwayan pa ang kinabuhi ni DJ Ree. Bata pa kay siya. Ayun, sabi na ko pura mga sige naman tanghilak.

Once again, sa Magandamino, sa Tagsatag sa radio sets. Masigdo na may sobra-sobra diha. Kinasing-kasing yung kong agahangyo ka din yun. Palag pila, kinasing-kasing na mo kanandawadon atong lugwayan ang kinabuhi ni DJ Rie. Tabangan na to siya. Nako kaysag paginanglanon sa tambal. In fact, this morning, basig dalahon sa sasakagayan ka ipa-MRI, but after the MRI, ibaliksan siya. Dalahon sa ang atong city mismo magda, atong city of Valencia. Salamat kayo sa atong administrasyon. Si the Mayor Ami Galario, ito ang consultant, Mayor June, former Mayor June Galario. Kaninyong tanan niya? Looy man. Ang amo lang ani, tambal. Eh, maikog na san mi. Sige pangayo sa city. Again, atong GCash number 0966 852 3722.

Pinagi ni nga itong programang Baruganan. Ako nagatuktok kaninyo sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Atong lugwayan ang kinabuhi ni DJ Ri. Pag-inaw ay nagbuot sa atong tanan. Pero doon na patay mabuhat. Aro makapalit tagtambal kay matod pa ni Dr. Sobrevega. Ang maagapan pa kung doon naging sakto nga tambal. Pero wala naging mabuhat. But then again, mo lagi na. Atong extend ang iyang kinabuhi. Let us help extend the life of DJ Ri.

0: sa Bagadaminaw sa Tagsatag sa Karejo Sets. Atong GCash number 0966-8523722. Hindi po kumakalangan kay dunay programa nga kasunod. Apit na kasunod ang GSP Kalihukan sa Probinsya. It's 5 minutes more to go. Magpreparar pa mi diri for the transition. Again, bisaga, pag kumarang sa programa, pwede niyong isentro GCash kay amo or po nang i-forward nga to kang kapitana kay si kapitana na may bahalaan ang tanan. Kaniyong tanan, ang GCash number 0966-8523722. Moragwa na magyugi oras kay doon ang programa nga kasunod ang KSP Kalihukan sa Probinsya. Maghinay-hinay na ako og panamilit.
1: Magawin paglaban ang laki.
0: Dungani mong awit, maghinay-hinay na ako og panamilit. Sagalan sa tung labawng makagagahom, mo'y naghatag kanato sa tanang grasya og mga panalangin. Og labaw sa tanan mo'y naghatag kanato sa atong hinulamang ginabuhi. Sagalan kanimo Ginoo, daghan og daghan og daghan kay salamat kanimo. Labing gamanan og labing dalaygon kayo dikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibuok katawhan nga naminaw, ang among pagyugbog ang among pagpasalamat kaninyong tanan. Sa among mga kaubanan sa radyo kaibigan, sa among president and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Nagalio. General Manager ang kuya sa tanan, Kuya RJ Nagalio. Technical Consultant Gerald Ray Nagalio. Station Manager Stephanie Yote. And oh my soul. Finance Officer Bernadette Songkyawon Kilong-Kilong. When troubles come, sa atong news writer May Dagojos Belga. Sa atong technical and transmitter Junting Kang, Rari Sitor and Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa atong mga broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Ayandro Libria, Tata Ritisa, DJ, ano pangalan ng isa ka bago? Ha? DJ D? B? DJ B? Ag DJ Aya. Okay. DJ B and DJ Aya, yung mga bago namin kasama dito. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, ang lungsod nga mapasagaron may makapukan sa kusog og demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpakabana may maghatag og kaligon sa kagawasan, ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Allahu Akbar.
2: Isumbong mo ka Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan. Your
1: number one radio. Kinsa ni palihog?
2: Taga-tagog ni Pastor.
1: Taga-tagog. Yes, aduna kaya testimony?
2: Testimony ko, Pastor, sa kuan. Kanang bijimak, Pastor. Maayo gid kayo, Pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend. Sa primero, Pastor, wala gid siya kwarta.
1: Oo.
2: Naluoy ko sa iya, Pastor, bakay. O malibang siya, Pastor. Kanang magatulog gid yung luha tungod sa kasakit sa iyang almurana. Dayon, wala mo siya kwarta, Pastor. Ako siya hindi palitan o bijimak diri sa Radyo Bandira. Nagpalit ko, Pastor, o kinsika. Kinsika capsule, Pastor. Akong gihatag sa iya, ha? Karun, Pastor, kay niangay man siya, Pastor. Pagkasunod, Pastor, ang iyang almoranas, Pastor, niuk-uk na, wala na naglabaw.
1: So, kamusta karon? Okay na iyang paglibang?
2: Oo, nakaingon din siya nga. Salamat yun sa Ginoo.
1: Okay, salamat, salamat.
3: My good news!
4: Hello, oy, unsa ko'y good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mats, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
3: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GR Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod ka noon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
5: N6 nga iabot din sa buha. So, makita sa panic. So, ang saya kong buha doon is action. Ang saya kong mabuha panic. Sige ba, please? So, ako ni siya na ako. Sa pulbinaria mo na ito niya. Ako niya na before ano niya is pulbinaria ilugata. But i-adapt na ito ang katong bagong certificate. So, ang atong na panay duha ka skill in 6 ang katuha. Kani itawag ko, kukoy di, mo ni siya ang nasok, body in 6, no, nasok in 6. Ang ganyan isa po, kani, dahil as PDD, kani siya, kani our word, katunggahi kayo. Unsay na nga nato, hindi na ron sa Bukidnon, mo ni ang SOC. So, katong last June 13, nagpagawas ang demo ang Bureau of Plant Industry nga diha sa Region 1 to Barb, no? In IFI. Nga about sa advisory aning RSSI, no? Yung dapat mag-vigilanta aning nga emerging pest karon nga ni Amuntini sa Mindanao. So, makapag po overview no, kaning sa brief history sa RSSI din sa Philippines. So, ang RSSI was first observed in Pakor Pampanga in June 22. Late March 2025, RSSI sugarcane crops was first detected in Northern Negros Occidental. In May 22, 2025, the Sugar Regulatory Administration, SRA, formally declared the investigation after RSSI had spread over 87 hectares. So, mid-month of September 2025, that is estimated that the RSSI had so approximately 6,600. So, together with SRA, first na mo nga validation, revalidation na niya mo na buhat sa RCPC kay na validate na niya una sa SRA dito sa the East Dalolo Itaubao. Bawin pero na mo nga kaya dito nga positive yun ang SRI. No. So, ibuhat ko din ako, sir, sa SRA, sa inyo ang validated, sir. Kay wala ni Padilipi makapilitrin dito, sir. Kay, nag-isod niya ni sir, kay inyo, kay kabugya ang agency, ali. So, lang advisory po nila, dapat dili ka magpataka o solo dito sa mga area na infested. Kay basi kita ang source sa spreading ang inyo sa kanil insekto ba. So, and then, sa punjan. So, bago lang yung istorya ni sir, ato, pag-ato na ako dito, sir. So, wala pa to sir, no? Nga, ang kwan, kay nagkwan kong damay yung data anin. So, kung sabay mahimo po sa DA. Nga, sa kwan. So, mo ni ang ilahan na balili dito, nakita. So, kung saan yung nakita, kani, ako din i-explain yun niya. No? Kani, kay hindi pa lang, gano'n ni. Sige. Nai-ans na ay bulag milibang. Pero actually, hindi ito siya milibang. Ako itong i-explain yun niya. Mga natural inilis ito siya. So, sa ikaw to po, hopefully na validate sa SRA. Dito no, kagan kayo na kung saan naling ang mga katubahan dito tungkol sa investigation sa RSS. And then, sinasayan ikaw to, hopefully ang ilang na validate dito. No, kagan kayo. No, nakita ninyo, di ba? Next slide. Oh, next slide. Kano na may black? Oh, kung saan ni siya? Oh, ako na siya i-explain yun yan. Nato, aron din ito mag-confuse. And then, sa sinayawan, balit siya. O, oh, ako din na balitin sa isa akin dito. So, lang kayo, nag-city-a-city na tungkol sa sublimong. No? O, oh, daghan kayo. So, pag-identify na ito ang mga insekto, mura kini siya blinta. Mura siya, kung ang ganang ay batos, no? Hubog ay ni siya. So, kung atong tanaw ni siya, no? Kanima ni siya, ang iyang dorsal. Dorsal, di iyang hubog po. So, makita na to ang red stripe. So, only ang pag-identify na to sa scale in 6. Paano nga nakita na to sa katuhan, puro na siya may puro na siya ba eh, no? No, puro na. So, ang iyan ang kuwan niya, iyan morphological characteristics, iyan may picture na niya, makita na to. Ganina, ang katulang po picture is, maligna na, is trying to erase you. So, huwag hindi ang iyan ang kuwan, no? Na erase stripes, din sa iyan, hili, distinct stripe. And then, ilumit ko ni siya, no? Siya ay ginakon ano niya, 3 to 5, 3 to 6, no? Ayan, ginakon. So, depende po niya, ibabari niya siya sa iyang nymphal instar. No? So, ano niya siya, iyang biology, no? Iyang part ng genesis, gamut genesis. Ganun niya siya. Kaya ang kanilang insikto ha, is makaproduce niya siya without the presence of male. No, only siya itawag ko, parthenogenesis, no? Pero naagyan ko niya siya, naging kailangan mo yung istorya na, puro na siya ba eh, actually ba eh na siya ang naalinhan niya, parte sa mga babo, pero naagyan actually na laki. So, only siya ang iyahagpuan. Gikan sa crawler, no? Mag-crawler siya, gikan mag-itlog, mag-usa, crawler na siya. So, diyan na din siya sa second instar, padun sa third instar, only nini adult niya ang female. Pagkali siya, maatuli siya sa mag-pre-pupin, kaya mag-pupin man siya ang laki. Lahi ang kwan. Kali siya, gitawag niya siya o kaming sexual dimorphism. Bali, lahi ang dagway sa bae, lahi po ang dagway sa laki. So actually, same species rin sila. So maata siya ang kwan, kaming nahitabuan niya. So morning, napakaan siya ang laki. So ang laki ani walay punos, mag-break na din siya. Hindi niya siya walay nakakuha dito sa mga katubhan, mag-sap siya sa kwan, wala, no. Mag-break na din siya ang iyang function ani. Nakiyan po siya yung mga albina, no? Kanaw filiform, yung sa na filiform, kanaw mga great life, kanaw mga hilo siya. So, kanil, taas niya yung din niya albina, na siya pako, ang laki. And then, sa ngayon ba, eh, nakiyan po yung albina niya, pero hindi siya fully develop, na may rakayo ang niya ba. So, ano siya nyo? Well, mapuhi na niya siya kung na 1 to 2 days, patay na niya siya. I-compare na itong aning mati, na makapot pag yun siya, oh, mga 60 days. No? 60 days. So, mo na niya siya ang cycle sa RSSI. So, mahiplog na siya. Okay, mo na siya, itawag niya siya, oh, kuko, pipiparos, no? Kaya na, mahiplog siya, so, sulod sa iyang sasulod, eh, gawas niya, crawlers na rin siya. Ang iyang kasukod na niya, mga point 2, no? Na aming kwan dito sa RCPC karong visit up na mo, kaya na may mga study na ni. Pero ako i-verify o din sa atong condition pa. So, pwede siya, ang iyahan kwan, first instar, second instar, or third instar. So, magbari nga po ni sa ilahang mga sizes, no? So, kani siya, umani siya mga 5 to 6 days, ang iyang first instar. At then, ang iyang second instar, mga 5 to 6 days, gapon. At then, pag ako niya kung third instar, mga 4 to 5 na lang niya siya ka-days. So, ako tao, 19 days. No, 16 to 19 days, ang iyang total na instar, nipal instar niya. At then, pag after adult, mahino na niya siya o young adult. So, ang iyang young adult is light yellow. Yet, light yellow siya. So, ang iyong cycle niya is 8 to 15 days. Ang iyong young adult. And then, maabot na din siya sa mature adult. Hola na iyong purma na yun. Hola, makikita ka dito sa katubahan na ito, lain-lain siya color, no? Pagdikan sa gini, lain niya siya color. Hantol, magkuhan niya. Inikaabot na po niya o kuhan, mag-mature na din siya, mature adult. Ito, gini siya, kung dark, ano makakita ka dito? Lalo na may mga dark dito na scale in 6, no? So, reason anak, it could be, kaya old age stage na siya, or namatay na siya. Oh, kaya siya. So, kaya yung, but, and then, ang iyong total developmental period from age stage to maturity niya, at mature adult niya, is 46 to 44 to 46, no? 44 to 46 ang iyang developmental period. And then mayroon pa na ay mga reviews ng mga 8 siya o 6 days. Of course, ikan ang 46 days na mature adult na siya, mabuhi niya o siya, mabuhi siya o 60 days, 2 months. No, ang magpakabuhi siya dito sa sugar cane. So, ang RSSI, so say, in 2027, dito din siya yata sa Egypt, no? Sa sugar cane. So, dito niya, check originated. Parihan niya po dinayta po sa in 2019, mutak sa paggabay na kay Regitero niya po din. Nga nung niabot din din sa Philippines niya, dito din niya atake sa 2017. Kato niya ni sa 2019, kato FAO, nagkakuha mo sa what? Kala full army war, no? O, nagpahalik na kay Gihapu Tato, kay Gihapu Tini, kagikan to sa Amerika. So, gano'ng Gihapu to din eh? No, kay mga kwan, gano'ng Gihapu to. So, mo niya ang Gihapu, ano? Iyan, kung atong tanaw, yun sa morphological niya. So, dati ay mga kwan sa microscope, niya mga features, characters niya sa kwan, sa aning nga insekto. So, kung ato ni siya kwan nun, naanin din ko sa vitral, yun sa ilalong, dito to niya itago ang iyan mga anak, iyan itlog. So, listen kayo pag-spray. Kung gamit na chemical ato, listen kayo, kaya iyan protected man ang iyan pag-spray dito. House fat, and this is I know, appear oval siya, and then, pagpusaan niya dito sa iyang female, no, pupusaan siya mga 100 cm ka itlog sa isa ka female. Pero hindi isa ka adlaw na siya, wano, kaya nang iyang itlog. Kaya adlaw siguro mga 5 o 4 according sa reviews. No, dito. Then, dito na dahil mag-ilog, katong iyang symptoms. Paglalaya na na ito ang mga naong kaya isak pa din yan. Kaya kanina itong RSSI is aversive sakit pa din siya. Subsok po niya itong mga dugat sa dahon. No, where to find that one? So, ang colors niya, yun niya is most common. O, siyempre, katulad din siya. Pagpusa sa itlog, maura ito'y mulinok. Maura po ito'y inugdan nga pag-spray na yun sa RSSI. Kay kana to nga first instance ika to third pili naman na siya ma-disperse sa hangin kung yung ikuha siya sa hangin no? Anya ang sa transportation issue and then sa tao sa mga animals o tao mga crawlers ang madala na to then oh, kaya yung men's grain, no? Adult female most damaging it fits mag-produce siya ang kanidyo. So, mo din siya ang iyong appearance, no? Ikan sa aim, anto na usap siya ang roller, tutong pipipis, anto na yun siya ng instar, then siya first instar, second, third, and then adult na siya. Yan siya ako kanang, kung uklabo na ito po siya ang kanang skin insects, dali ka man siya uklab. O, inikuklab na ito ano niya, ako na niya ito makita. O, o na niya siya. So, tagtan kayo. So, magkawas niya siya. Kani siya, maura mo din siya muli yung maura mo din mo katay pa doon sa taas. Katong mga younger lives, dito siya mo sobod na po. So, o yan, kanil mga adult, itawag din siya stationary. Dili na niya, once mo takot na siya niya, kaya nagin na siya. Unless, disturbed. Kung pwede siya na kung hindi mo mabaling gabi na po yung pag-transfer. Pero hindi mo rin siya ginawa stationary. Ikan sa nipal, madoon sa mature adult. Only the crawlers. Oo na yung maglito. Malalit siya, no? Magpari siya ang iyong color. Or mga pakakay siya hantod o mature. Hantod, inigabutan ni gano'n na yung mga black. O, mag-black na na siya. Ay, mature ba niya? Dark yet, mature. O na hindi ang iyang mga damis makita na to, mag-iluwing na yun. Eh syempre, pagsuksukon mo na ang mga kuwan, mga plansa, ani. So, drooping mo please. So, dili siya matangtang. Na-attach siya mo siya sa stove, no? O, dili ato, pwede ato isa nga, man-trapid siya. Kani siya, atasag niya po. Nga nang-luy-luy. Nang-luy-luy mo siya. And then, wilting na dayon. Ako na rin na makita na ito, no? Nga nung may asiti-asiti na ni siya. Tumot kay kani siya, kani skeleton sex, mo secret ni siya o liquid substance, sugary substance, nga mo grow na yun ang fungi, ang salty mold. Mga na rin, mga asiti-asiti na dayon siya. Asiti-asiti na dayon. Mga na rin, hindi hulugan. So, mag-block niya ang sa sunlight. So, sa pamay niya maakuan sa panalim, wala na yung mag-ibo. So, and then, mawala niya siya, makita na to, daghan kayo, no? Lain-lain ng mga insers. Yan, makita na to siya. So, and then, isa ko niya, no? Tuwi, makita niya siya. So, ganun na yung nakita na ans. No, as back in 1860, secret sunny Julius presence of the world. So, naagin siya ang ans. Kung naay L-N-6, naagin na ang ans. Kaya nga po eh, kapamilya man ang L-N-6 sa aphids. Kapag po sa aphids, moral kong may installation sa kong gabay na, ang aphids, nakapalong mo mga, isang walay laki, magulos niya po, kaya nilalisis ay. And then, ang iyang anak, sulod sa iyang tiyan, bultis ng hapon. Orang mo na siya itawag telescope eh, reproduction niya sa any total events. So, huwag niya po niya ang access. Anyway, huwag niya po niya siya. Dysymbiotic relation ba? Gawan nga isa sa ila makabenefit. O, kasi siya ang tals, naputik niya siya sa skin insects. Dili niya kaunod, igala ni sila. May yun ni siya ang tals po. Ah, mati mong gusto. Nga nagkonta ka. Pero in return, kalibang. Kaya akong kauro ng iyong mga katae. Okay? Paano to? Ito yung sugar. Ang ispat ko siya. Mo ni siya ang iyahang ng sugar. Ang atong mga tulanin, i-control na ito ang ads. Eh, isa pa ni siya nga nag-protect sa skate and sex. Kaya ang ads. So, dito na ito sa cultural, sa management, no? Office management. So, huwag na siya. Prevention and avoidance. So, i-amoy na ito ang movement sa planting materials. Kaya isa pa na siya ang hinugan. Kaya nai-infested yung area nito. And then, atong i-dala nito. So, dapat, abisan, before, ina-treat mag-iapon, sir, mga planting materials before i-transport, no? Sa mga fungicide and insecticide. And then, limit access to infested field. Mauna yan sa isang age. Kaya kita mag-resource good na spreading sa scale and sex. Kabuato na dito. O, sugog-sugog pa dito. And then, inigawas na ito. Ikapyo na dito. Isang-isa lang na scale and sex na niat ni naasay mo si Dina, niat ko ka sa 1 billion infested area. Tapos siya, mo spread na ito. Kaya naman, parthenogenesis ang scale and sex. O, isang walay laki, puno siya po ito. So, mudaghan. Tama na siya. And then, sanitize equipments and materials. Dapat, before ka mo ato sa daily infested area, mag-ibis kita. Anong nagamit? Isa ng inyong mga tools. Isa ng inyong mga tools. Pasang tanan. Tanan. Ibig mag-ibis kita. Ayak ka mo ato dito. Kaya ikaw may source ano na yun na na-infest ako infested na siya na skeleton sex. And then, monitor scouting. Kung hindi pinaka-importante ang monitoring yun. Kaya kung natong pasagdaan, naade na, no? Bingan na, wala. Pero naade na kung natong i-monitor. Kanda kita regular monitoring yun ang atong nikomod. And then, i-report yun na dito sa Bows Office, sa Bow, and then sa SRK, no? Kasi sila may ang lead agency, ano? So, And then, detrusting, removal sa lower ribs, from the stove, no? Yeah, ang katuli mo na ito, kaya ang area din na, kung na'y mga infested din na, katotong mga isoso, no? Then, mga tagak na ito dito. So, ato ito ikulik. Kuhaog ito na ito tanan. Kaya mo mo ito'y source, din yung mamawala. Sunog ko na ito. Isunog ko na ito. Para ang mga pakilisyon dito, hindi, kasi mo na dati, kung masanda na ito, like, kaya ko na nito. Go, intermission sa mga kaya. Branding sa vegetables, no? And yun na ngayon, branding vegetables, yan, sa talong. So, ay, tuduan niya, atong ikulik itong mga shoot burner na nanak. So, ilabay ng hapon din na sa upos. So, use this, ang hapon. Rumalik na hapon ito, kaya dito raman sila magpipay. So, mo adult, hapon na, hapon na lang. So, sunog yung hapon. Kaya, hapon sa sugar, you know? And then, clean materials. Importante yung kesa na, before na ito. Weight management. Pero importante mo kayo, kaya dito man mag-harm more ang mga insects. No? Dito ganahan kayo ang mga lamigas. Dito ganahan kayo ang mga rodents. Tatan, kung dilipid na ang mukuhan, kanilipid kayo, dito, ganahan kayo na sila akin ang skin insects. Kaya ay may mga alternate host, ani. Kaya ito kapigay. Kaya pwede nila makuhinan. Remove healthy epistipan. So pressure, biological control. Ito mo patogenic, unjay, bumeria, metalisyon, oxidilipital, nigritas, ang kablatos, monitoring ipulo sa RCPC. O niya, 13 kakada dito sa field. Katong mula nito ang ispehan. Ako mga kauban dito na nag-implement ni Tanan. Kaya, pwede na kada, least weight, mga lintel, takkan kayo dito. No? Kung kani ang ato mga natural enemies, kung mauni ang ipadaghan dito, mas fine din siya. Hindi sa dahil mo pa yung insecticide pa. Pero sa atong IDA, Integrated Waste Management, last resource ng kinika, di ba? Daghan pa man mga component niya sa mga waste management o control dito. Like any pag cultural, pag hindo, isa na siya sa waste management. No? And then, kanina yung one, basta last na na ang kinika na ito. Tokibo. Kanina, kanina siya. Kung makabisit mo sa RCPC, at kung walang pa nakabisit, pwede mo mag-visit sa RCPC para makita ninyo dito actual kung sa'yo na dito. Puro, building na building, pero wala yung mga tao kaya nakasa sa loob. So, dahil ito, ipapuhin na mga millions of microorganism, mga insects na ilain dito. No? So, dahil ito, nag-produce mo dito bubelya, kaya alam mong itakit na sa bubelya na ito sa rice bag. Kaya kung itik niya po siya sa mga larva, sa lahat ng mga insects, no? Kaya kita mo pwede siya post white rings. Pwede siya, hindi na tayo specific lang siya. Parin na kaya mo sa bubelya. Oh. So, mo niya bubelya. Buwa putik siya, no? Putik. Kaya siya, mental issue, parang ganyan siya ito sa black bag. Pero sa akong giniyon niya, host migrant siya, pwede siya, kailangan din siya, akong hear na, kailangan mo ako na-research sa amin, niya, effective din siya against sa pagkaya mong hatag ba siya sakit. So, fungus, metarisyong, bubelia, metarisyong, bubelia, fungus din siya, no? White fungus, green fungus. So, mga beneficial din siya na fungus na among ina-produce sa RCPC. So, tanda din siya among inatag sa farmers. And then, So, i-apply din na ito. Ato ni i-spray. And then, pilaka days ani, only ang disadvantage lang sa atong biological, no? The use of living organism. Mga insects. Delete lang ang reaction, no? It takes pilaka days. Kaya hindi mo makita. Unlike sa chemical na knockdown effect, no? Okay, kailangan kayo sa mga farmers na ito. Kaya dependent eh sila sa chemical. Pero wala sila na sayo, no? May immunity ang mga insects sa chemical mode, no? No, or dividends and resistance. Pareha pa sa tao ba, na minum ng tuway na, pwede namatay. Nag-ipog lang siya. So, kanipon ang oxidilidad. Kanipon ang oxidilidad dito sa sugar cane. Ako na nga kuha. Oh. So, ang atong himuon, kung nakalat siya, yan, mag-rear punta ay, pwede ato lang i-augment pa ang population dito sa kanin sa atong higala at sektopin. Gawin naman siya, atong i-augment, padaghan na dito. Kaya nga naman sa iyon sila sa unang panahon, wala pa rin mga outbreak. Kung saan, gano'n man puno, wala pa rin mga outbreak sa unang panahon. Oh. Okay, kaya itong pa-kimo, no? Spread na yun sa nananagyan. Wata ka balon, kita lang nagtumayin sikto. Spread na yun. Wata ka balon nga, pinisi siya din sikto. Oh, ako ilay lahon. Okay. Basta, yeah, mamit siya, kanang yun, kanang symptom na to. Bako-bako din. Lain po ito sa swas. Kita mo sa swas? Pistit ito siya. Ito mga ilunggit. Round mani, oval mani. Ilunggit. Oo. Oh. Naamoy oval, dipindi po sa mga punti-punti. No? Oo. Oh. Kani siya, binibisyan ko siya. Oo. Oh. Kani? Kita mo ani? Kato bitaw, nakakita ko din mo itong bilibang. Kataw mo tayo yung tabla na yung bilibang destructive na po yung katong itawag kong bilibang destroyer. Katong inigda po niya, kani, na yung forma. So, binibisya ko siya. Makonfuse ko nung tan. Okay, yung tanga, piste man na, bilibang man na. Okay, pero hindi ako yung presentation na lang. What a great is we put. So, kung ano din siya, kung ano, kung yung merba ani, kung ano siya may kita mo ng baboy-baboy? Oh, mawari yan ng baboy. Pero hindi din siya ang baboy-baboy. Oh, kani ang yan ng baboy? Kung ano siya ang alligator? Oh, kani siya. Mawari ang ipangunig sa naman na tulip. No? Oh, kani siya. Yan yung tiklog kayo na stop. No? May unique po din kayo siya. And then, mag-prepare din siya. Kako ni siya sa mga prosok valid insects kung sa may nasa sugar cane. Aphids, bilibag, white fly, scaled insects. So, kani siya, iyan ang pagkakot, dalawa, kita mo na? Iyan ang isuck out na niya ang body fluid sa insekto. At may paghubad na niya ang kaon, isuck na niya, hindi pa niya usapon. Kaya saking, persing saking mali sila, kaya sex. Hina na lang, dosto ko, suyok na yun, ang hindi na din sa ilang bubog, mura sila buktok ba? O, mura sila buktok, ay, asan to? Ay, asan yun? Okay. So, mura sila buktok, kaya siya, mga degree nila, hina na iyak utang din eh. Mura sila buktok na yun, in preparations for their division. Only siya ang iyang characteristics ay saka least weight, no? So, beneficial siya. Naghanit ito sa atong katuhan. Kami nang nakuha kahapon. Wala ko din pa, ako na mula pa watch. So, naghanit kayo nang nakuha. Look, ako ay makita niya. Lama. So, kani, makonfuse ka kay naaydag ang bilibag dito niya. Kani bilibag ko ang dito sa lower na one face bitaw kasagaran dito po sa yang left shape bitaw kwartaghan siya. So, mga bilibag dito siya, piste dito siya. Pero, naay dagway na bilibag na itawag o bilibag destroyer. Beneficial siya. Ang iyang adult ato, bako-bako. Makonfuse na. Makonfuse kita. Pwede kita ato nga, opening. Destructive ba ni? Bilibag ba ni? Tatawa yung gantoy. Iba, bilibag. Bilibag. Pero lahit siya, mura sa gandang kaya buwan. Ako ipakita ang actual na sa mga visiting daw na bilibag yun. So, nana siya. Siya kauno din. Kauno din niya ang mga skin insects. Tatawa ka, gano'n ka ito yung mga ito, no? Mga skin insects na ito. Naapoy ka daw kong istorya ba? Due to old age stage, nanipitong siya, or papay na siya, or naparasitize siya. Meaning, na ay was na niitlog ka ng kanin. Naapoy ka daw kanin, kanang, excuse, dahil sa gili kada mga parasitoid yung gabataki ang itinis sa skin and sex. At then natin siya ay routing yung mga exit holes. Dito na ito makita, bali indicator to niya. Kani siya, was the enemy ang iataki natin. Kani siya. Gano'n na yung mga ito. So, kani siya. So, iyan yung pagkakuro talaga. O, kani, kinataan mo niyo. Kani, kinataan mo niya din yan. O, kani. So, already, baby pag yun yung mistake. So, makita niyo noon, taas kayo ang iyan. O, rin itawag niya mga filaments. White filaments. Tapos kayo makutin, no? I-compare na ito kanina. O, kanina, o, like, o, lahitin niya sa appearance. Naanin naghan dito sa RCPC. Kung makabisit mo sa RCPC, makita na mo actual. O, pero wala pa may anin nagpapadaghan. Kay, ang upang ipangitaan o alternate cause. Hindi pa rin atong kilopuros. Nanay, alternate cause ato. Kanada. Kay, listen mo kayo, morenta o skin and sex. No? Kaya magkabuhay, pareha ba ng kanyang microgramma o chapulipo? At yung target is rice de morer. Yan, magkalog na lumay. Pagbuhay ng rice de morer, kakulang mo ng problema. Kung magkabuhay, kita'y source. Doon na. So, mag yung ko din, ganunita kayo sa RCPC o counter the host na hindi kayo kuyaw pa. Hindi kuyaw yun. Yo. So, wala yung mong ipakita ka nun kay potential. Okay. So, wala siya. Kaya dapat yung upad natin i-cover din siya sa mga unjik sa salan. Kaya wala siya. Lahit ito ang tagway ato. At ito lang mong mag-visita mo sa RCPC. Bilita mo talan. O, itour mo lang mo dito sa RCPC. Kung sa RCPC, kung sa ilang atin na. RCPC is more on crime protection. So, nagbukipin dito mga beneficial o fungus, mga insekto, kasi-kasi, no? So, nakukulay ka itong ikuha na mong ibilang ka na virus, no? Dito sa COVID, no? So, namin ibilang na NPV, nucleocolehydrosis virus, para po sa larva, katong sa fowl, katong sa mga armyworm, so, among bote ako ibilang, no? Kay para mga pero finisher to siya dito siya kuya ah mone kung makakita ganin mo ani dito ay yung pinipat niya ha kay kani ikadako ani mone siya kani sila mone katuloy na lina hapon perting gagana kung gagana kayo mone atong ipadaghan sa bay safety pa no kung gini siya. This way, oh, only nakita na mo ito, tinaganan ito. Oh, sa film. Oh, kasi inipusaan din niya, no, na dahil. Oh, iyan isakta mo, iyan ay buktan din, muna siya bukto. Oh, muna na din siya bukto. Iyan pagkauro din. Oh, sa isang film ay mo, kaon siya 200 na buo. Oh, skin and sex. Kung ako niya ang ipadaghan dito, niya mo, panisir, cycle din siya. Tinatong ka-cycle itong ganina. Oh, pwede yan, hindi na. Usaway lang kauro na rin ito. Ang kani siya, inigkanakuan niya, hindi ni kauro niya skin and sex. Mga abis, mga dilibang, mga white flies. Ang iyang kauro, free living man siya, kauro niya, magugus-gugus na rito. Only the larval stage is parasitic. Oh, ang adult niya is free living. So, taon lang siya, o, oh, mga dugos, mga duga-duga, already niya rumpan, niya function. So, kanila ang iyahang larval stage ang predicted or predicted.

0: reading the technical side here. And then, focus to mo na kung ano na contact dito ang may Facebook page RCPC Department of Agriculture sa RCPC. So mo ni ang among mga product dito. Dapat kung itawag kung isa niya, wala kong i-quantity. Okay, kasi wala kong kailangan kong 20 minutes ko din dito. So taas kayo kung ba. So na dito may si klase ng mga buyog, nag-iingon ng buyog, no? Na tuntok lang sa bullpen ang gidakon. So lalilain po din sila o target, no? At kung mga buyog, hindi din sila mo po na, kumakak sa ito ha, ay tuntok na sa bullpen ang gidakon na eh. So nakatay tulog na klase ng buyog din sa Region 10. So only sa Region 10 ng RCCC ang nakaproduce o gagan kayong ng mga payukon. Even sa central office dito sa PPI, hindi pagkit sa region din sa ito ang kapag-uha o mga parents ka. Isang sa lain ng mga region, ng RCTC. So kita ang source, no? So mo na lang sa RCTC nga, o yung iba na yung lamayo with ang atong events niya sa RCTC. Kung punsa pa yung mga potential na i-dagdag na ito dito para mamali sa atong mga farmers. So, thank you.
1: Dugang discussions related to RSSI information and awareness sa atong pagbalik sa KSP. Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA. Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
2: Uy, unsa guni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Dili kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
3: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
1: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Hala, naglihok ang mga gamit. Mitayog ang balay. Dali, ato to sa gawas sa balay.
1: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin o gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Kaliukan sa probinsya.
1: Balik sa atong programa, karon atong tukion ang status sa Bukidnon kalabot na sa

0: SSI Investigations. Ani ang update gikan ni Mr. Johnny A. Agsaway Jr., Bukidnon Mill District Officer, Sugar Regulatory Administration.
1: Kalihukan sa probinsya.
2: So based po tayo sa mga pag survey sa mga areas, daghan kayo mga kwan, mga predators na po napon may nakita nga bubarya gani mga fungi sa kwan. So labaw na dito sa Punchan sa so, mga 5 PM daghan kayo tong kwan milibag destroyer ipang karon ng ano sa Malaysia. So timeline of events, so one is yan, katong par. Dili na lang yung updates na lang ako diretso. So katong June 10, no, mo gini pinakauna nga tawag sa amo ano. Actually ang nag-message sa amo si Sir Rene sa DA sa Quezon. No, nag-contact siya sa amo because ang isa ka farmer, nagpasa og pictures siya. And then kato pagkakita nako, sure na gyud. So mo to pagkaugma amo gyud ang giatwa dito sa Isda Lurong. And sure enough, kwan gyud positive gyud siya. And katong area ni sir, mo to ang medyo severe na siya. Although para to siya mga 0.2 hectares, then nai part atong severe. No? So mo na siya. Medyo dagko na gyud kayo din na po yung sooty molds. Kay pag after sa ulan, di agad siya mag-form ang sooty molds. So aya pa rin nila nakita katong May, katong after sa ulan. No? So tanan nga mo ang gi-survey, same nga after sa ulan, aya pa nila nabantayan kay nag-itom-itom naman. No? Muto siya. Kay mag-sooty molds man siya. So kaning area ni sir, mo ni siya ang medyo kwan. So sa Isda Lurong, ay 12.9 hectares, no? And for farmers, no, among na one, atong sa initial to siya, no, for farmers, no? So pagkuhan nito, nag-distribute na lang po ni og katong Thiametoxam nga naman tay quick response fund sa office. So katong cancer na applyan na siya og Thiametoxam. And katong pag sir, pag adto po di lang sir kwan sa RCPC, and ingon po si Ma'am Lucille nga medyo kwara po di siya sa ato ang biological control. Tama ba sir? No? Na okay ra daw to siya nga kwan chemical, no. So oto siya natagaan na to ang mga taga Isda Lurong apil ang taga Sinaysayan pod. Sumala siya. Then sunod na mo na case nga na ay after day ato, nag-conduct ka og meeting dito sa mga farmers from Isda Lurong kay para ma-orient sila kung unsay dapat buhaton. So gi-invite po nato ang mga taga Punchan o taga Sinaysayan. And tukod ato ang meeting, and actually naapod atong kauban po nato ato ang RCPC, DPI o sa DA sa Quezon po. So naka-appeal po nato, no. So moto siya pagka uman sa orientation nada yung nagkuhan ng mga farmers nga murag nakabantay po sila sa ilang farms. Moto nga gi-validate po namo ang Sinaysayan. So moto siya. And napoy sa Sinaysayan, no. Kay ang Isda Lurong, West Lurong, Sinaysayan isa ra man nakakuhan. So naapod dito. And medyo nagko na po na yung mga pila to kay hectares nga medyo severe na po siya. Pero ang severity niya, dili siya, for example, 1 hectare is infested. Dili siya ang whole 1 hectare ang severe. Naray mga siguro 20%. Then the rest kay medyo mild to moderate, no. But padulungay na po to siya to. So then, dire. Pero man. Mali siya. Ay, ibalik man. Ibalik din. Then, oh, nakadistribute po tag mga kwanin to. Kaya may toksang. And kauban po na to ang isgabi during that time. Tapos sila i-distribute nga kanang chemicals po nila. So as of June 19, narata sa 53.29 hectares total na invested sa Bukidnon. So kato, mo patuuna sa kitaw-taw. So mo ni Satanan, ang katong names. No, sa Isdalurong, total of 12.9. So usually, ang variety nga kanang wagyo kayo susceptible is VMC 86550 o VMC 88354. Nga same po sa Negros, na istorya na ko ang amo ang entomologist, ang pinaka-severe yun sa ila is VMC 88354. So, sumama na siya. So, napo yung mga PSR 2007-272, pero nakita na mo, medyo panra siya, mild na siya. No. So, ang ubal, early detection, kay murag, aya pa nagsugod ba ang katong instar. And then, sa sinaysayan, dali ang medyo nagandagan yun. Actually, na part ani nga bukid na yun kayo, nga wala na lang mula ito, kay gabi ina, alas 6. So, ikaw na lang namo, yasyon na mo, katong ditong lugar, na napod kay, ang pinakalas na mo, namang yapon, and medyo severe po. So, muna siya. So, na yung mga severe, pila ka areas, 1, 2. O, duha ka area nga severe. And ayon, the rest is mild to moderate na lion, no? And same, maroon yapon ito ang mga varieties, ang mga susceptible yun, ang mga VMC. 86 or 88. And then, ang sunod is, naka-report po sa mga si Ma'am Annie sa BPPNPC na napoy nag-report sa iya ha, mga farmers. So, umupong yan to andin to. And, nagyod ay sa pagan po. Kay kanang pagan, sayang kay ulat ay mapa ba? Ang pagan mong good, mutapad rin siya sa sinaysayan dool. Pero lahi lang na siya kadalan. Oo, pitaw-taw. Paana siya. Muna siya paana. Oh. Nagi dito ang nag-concentrate ang mga infected areas. No? So, pero kami siya mga 4.4 aling sa pagan. Pero medyo paano po siya. Kasugod na siya sa timood. Okay, wala naman good. Muna. And isa po sa common sa among nakita sa mga areas nga kuan, isagbutan kayo ang mga area. Muna, pagsagbutan, kay dito muna mag-travel ang RSSI, no? So, nakakita mi o agingay. Agingay, katong paragis. So, sa paragis, gamay ka ni paragis. Pag tanahan na mo, nagya po yung RSSI dito. No? So, muna yung mga alternate host na muna kita, namarag naman dari. No? So, ang severe, is 0.5 hectares, then moderate, 0.5 po, then mild is 3.39. So, mga early detected pa ni sila. No? And then, mana siya. And then, kani. Ang kanin sa sinayawan, mauli ang pinaka-grabe nga mong nakita. Mauli ang pinaka-severe. Kaya actually, gisunog na siya, then pagtubo, nanapod balik. No? Kani, patay na ganyan. Nanik. Okay na yun. Kani siya, namatay na siya. Pero kani area, gamay na ni unknown kayo niya. So, kana, heavily infested niya is 4.83. Moderate is 2.69. No? So, inana siya. So, inani ka severe ang iyahang mo. Kani yun. Grabe na yung gayo. Sapaw-sapaw na yun siya. During the area, ang murag grabe yung gayo. So, balikan pa nila mo ugma. And naka-update ang kuhan, nag-kuhan po daw sila kaktara ni nag-spray. So, akong gipakuhan sa ako ang staff nga everyday i-monitor lang po dayon. Then, nag-storya po ni Ma'am Lucille kaganina na daw Arbizono na good for 20 hectares now, so pwede na mag-start o apply. Then, dito day nakastorya man mi kung sa yung need kay naman ko to'y gikwan si DA Secretary nga budget. Pero as of now, nangutan ako kung unsa yung need kay para ma medyo ma-paspas bitaw ang kwan. So, kinahanglan daw siya o burner o kanang kanang pressure cooker. And tama kayo, nato yung burner o pressure cooker from Pilsorin. No, anak ko sa iya nga, dito na lang sana mo ibutang din. Kung kinahanglan siya tao, pwede station na lang akong tao dito para makatabang. And, ano siya nga, pag naalaw to, pwede daw ito makaproduce o good for 100 hectares per week. No, so, ano, so, natin, paglaom, ano. So, mani siya ang sa salawagan. And, mani siya ang mga predators nga mga nakita sa mga area, no. Ang pinaka kwan sa mga predators o kanang kanipong napuntay, bubaya gani dito sa Punchan, grabe ka na gan o kwan inan niyo and makita niyo na rin na direct ka ni, patay na ni napay sa bahasa ni, mapatay na rin gani, patay na po apil ni o gani so ginakaon na po niya, kusuga sila mga awan ni. So dagan kayo sa Punchan area. So katong Punchan area, dili siya masulod og sakyanan. So murag nag-hiking og palimahawa, nana siya nga area, no. So pero nakasulod gid yapon ang RSSI. So mo ni siya ang mga nakita, no, ng mga predators. And napot wala na butang dere. Napot kay katong mga fungi. So ano, management plan. So ano, mani ang management plan, no. Kinanglan yun siya nga as much as early as possible ma-report yun siya kay pinaka-early mas dali siya na-control, no? So, munang kanang nanghangyo po din, no, sa kwan, sa mga LGUs, no? Labaw na sa barangay level sa mga BOPSI nga matabang, magtinabangay ta nga mag-report bitaw kung asagit tanan ba para makontinue na to tanan and dili na ma-spread, no? So, ano siya, early detection, regular inspect the field. So, pirmi man ligayon po sa mga farmers get na regularly i-check yun nila ilang field kung naaba and kung nai marag wala sila kailang ang mga mananak i-kwan din sa mga kay i-validate. Actually, last year, naganmig na validate pero daghan o pink milibag po, daghan po kayo sa natanong pink milibag. So, kani kaduha is removal of infested plant parts, no? So katong pag before nag-apply og katong spray, no, gikwan yun namo labaw na tong mga dagko na nga i-detrash siya una yung katong gi-detrash sumugon ayan din sprayhan kay mo na tong nakita nila sa Batangas nga pinaka-effective way kung mag-spray ka og chemical, no. And then, disposal measures. Immediately dispose of or remove debris through burning. Oh, na siya. So, no good yun. Walang, ang SRA yun, diligid ka recommend huwag magsunog. Pero kung na-RSSI, sunog good yun. And then, avoid plant material exchange. No? So, mga gini ang pinaka yun. Kaya avoid plant material exchange, so as much as possible unta nga wala say ma-transfer sa planting materials karon kay isa gina sa pinaka reason nga mabalhin ang mananap. And isa pa is nala pong kung lahat kay trabahante ng magpaguna lugar ka, no, then infested to yung area then katumang ang gunahay ubalin sa pikas. Possible nga ito sa sinina, no? Mga ito, ang ni sir ganina, sakto kayo itong ingin ni sir nga, pagkikan ka sa infested ng area, retsugin ka sa imong balay, ayos sa hapit-hapit sa mga areas. O, oh, sumoto siya. Nga, kung basing ikaw ang magdala, no? So, kanil. Ways forward, no? Morally among kwan, first is information dissemination to farmers to various platforms. So, kanil. Then continuous monitoring, no, and ongoing validation squad, Then kalipod ang mga kwan, mas production sa ato ang biological control and also mas production pod sa beneficial microorganism. Kaya para katong mga infected areas makarecover pod. So folia ini siya nga libre rin siya ginapangatag sa SRA. And plus force creation through LGUs from provincial to barangay levels and private sectors. Then conduct of village level trainings for mass production para mas naganta og mga biological control.
0: Daghang salamat sa atong mga resource persons and experts sa paghatag og importante og mapuslanong impormasyon. Sa tanang listeners and viewers, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug pagtan-aw sa atong programa karong adlawa. Ang paghisgot sa kahimtang sa lalawigan kabahina sa RSSI infestations. Padayon kita sa pagtinabangay ug pagpangandam. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubo sa liderato ni Governor Rogelio Neil P. Roque, ug sa tibuok kusog ug puwersa sa PGO, Public Affairs, Information and Assistance Division, kini si Fredeline Dragandang, hangtod sa sunod higayon, daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. May God bless the Province of Bukidnon. Inyong nabati ang
1: Kalihukan sa Provincia.
3: Ang programa nga inyong nabati, binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
4: Numero 1 sa balita.
5: Mukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
4: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan. Nadi 8.

0: 98.5.
1: Lu, nganong katakian ka man?
2: Sakta tayo hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa na'y problema Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: Mag-testimony ko ang pastor kay ang akong anak bagay lang tan atong ben atong may test niya kuan ka ng lantan kay ayo pastor taga gabi igyo sa lantan tag 30 na igyo ang iyang kuan iyang nilagnat.
5: Oy, tapos
4: niya pa inyo sa nga mapain na ko bigya Max Mabing kung nga nagpalit o lima dito kay Bibing Sibog niya karon kay nag-ingon man siya nga Ma, kanang lami lagi po mano, anak siya, oh. Pastor. Nadakod ko pa salamat, Pastor, kaya imbis na dalunan ako sa karong rebis ang sa doktor, kaya di na ako sa makuan ba, kaya tagagabi, nag-jogi lang sa pastor niya. Wala na ako naka-eskwila. Tumapit ang laig sa pastor niya. Ang sama na napinalaman ako, Pastor, kwanto yung nainong pastor, mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuan pastor ba, kung gikwanan siya, kaya iyaplasan po na sa aroma. Inungkod siya nga, ay, ma, maayan ako, ma, pwede na ako maligo, ma. Kaya na, di ko, pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, pastor, kaya iayon niya ako, anak, kuanan ako siya dala sa hospital, oy, maayon na lang yun, kaya nagyo, di dyan, sa nakatapang sa ako, pastor, oy.
6: Salamat ka, Igan, salamat ka, Gayo.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
12: Naapari ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
10: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD, Quezon Printing Services.
12: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
14: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
16: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
17: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
16: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
3: FA Pawn Shop.

morning, good morning, good morning, good morning, Valencia City. Good morning, Poblacion. Isang napakagandang Friday morning. Ayan, isang napakagandang umaga sa ating lahat. Mga igan, kumusta, kumusta, kumusta ang ating morning? Kumusta ang ating gising? Ayan po, mag-uban-uban na po ta hangtod 11 a.m. Yes po, 11 a.m. Mahinga na tagog 11 a.m. sa buntag, a.m. na nga ni. Kita ko mga igan, mag-uban-uban ta hangtod nga makapaniud to ka. Ako okay ra ko din hi, basta kay busog ka. Malipay ba ako basta busog ka? Alright, mga igan, happy Friday! Paboritong araw ng everybody, kay tomorrow will be our rest day! Mag-enjoy po tayo ngayong araw po na ito. And mga igan, we are live sa ating Facebook page ngayong araw po na ito. 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Ayan, ako na po ang mag-saba-saba sa kahanginan. This is your DJ B, as in B-E-E. Alright, mga igan, today is June 26, 2026. Talaga namang saktong 6 ang last nga number no sa ato ang date karon. Yes naman! Opo, yes po! Kinaot, nagkapamahaw na ka karon ng adlaw, no? Kay saon na lang, hapit na paniud to,

sasagutin na katanungan ngayong araw na ito. And dili na ako lang ngayon, guys. Super! 11 na gid ko tama karon nga adlaw. Ay, ako ang pag-duty, ha? Dili nga ako gyud. Hadlok ba? Hadlok ba kung 11 na lang ko tama, di ba? Masagot po mo. As if importansya nga babae. Importansya. Mali pa nga tayo. Hello mga igan! We are live sa ating Facebook page. Alam nyo ba, makikita nyo na ang mukha ko. Sana naman, okay lang sa inyo, no, na makita yung mukha ko. Ayan. And of course, sa mga gusto mo pa shout out din, ha, and we will receive a call later. Pwede kayo mo mag-text sa atong numero 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. Makakasama niyo po ang inyong DJ V. Dili ni mo BB, pero pwede ni mo tawagon B. Wow, ah, talaga ba? Dili na ni mo pwede tawagon nga B. DJ B yo. Dapat na ay DJ B. Maliban na lang kung gugustuhin mo. Diba? Sabot-sabot is the key. Hello mga igan! Visit our Facebook page and don't forget to follow and like our Facebook page ngayong araw na itich. And mga kaigan, hello and big shoutout nga pala sa mga igan natin din, ha, sa may Mercado Publico! Ayan, mag-text mo mga igan, aron kabalo ko kung asa mo dapit gapamina. O di ka, ha, mag-comment mo sa ato ang live. Again po, matatagpuan ang ating live dira lang sa 98.5 Radyo sa Ibigan. Even sa atong mga igan at din sa may mga ukay-ukayan. Hello po and magandang morning! Ayan, grabe no. Apakasaya ko talaga kapag Friday na. Ako lang ba masaya kapag Friday? Sana ikaw din. Kung hindi man, pili ah nga mahimong malipayon. Diba? Ano lang, diba? Alright, mga igan. Again, sa mga gusto magpa-shoutout din, ha. Or kung naamoy pangutan na, huy, ayaw na lang diyan. May na akong naamoy question about sa imuhang adlaw karon. Pwede kayo na nimo i-text sa atong numero 0965-601-1688. And ngayong araw po na ito, ang katanungan lang naman po natin, kung ang buhay mo ngayon ay isang title ng kanta, unsa po na siya? Diba? Kung title na siya sa kanta, ang imuhang kinabuhi karon, kung ang isa ka kanta or let's say title na lang sa kanta no, mag-describe sa imong adlaw or sa imong kinabuhi karon, unsa man na siya nga kanta. Okay, we will receive a call later, but before that, mga igan, no, enjoy sa ninyo ang atong tunog, kaibigan, para sa mga Gen Z, para sa mga parehas na ako, bang hindi pa lumalaguto ang buto-buto. This time is really for us. Tungod kaya ang atong ang mga music, tunog, kaibigan. Alright, and of course, dili lang na siya, no, para sa mga kabatanunan. Pwede po para sa mga feeling young. O, diba? Pwede rigid kayo na siya. Okay. Mga igan, kumusta naman ang ating buhay-buhay? Paspas kayong adlaw, no? Hapit na po na mahuman sa bulan sa June. Grabe. Gadali. Gadali. Yun. Kuragyog, siya'y mubayad sa mga Byronon. Maong, it's a reminder too for us, mga iga, no? Nga, i-cherish ang every second, every moment of our life because di kita kabalo kung hantod ka nus-ana siya. Diba?
Yes po. Again, how was ako ba? Gadjot. Hello mga Egan, it's already 10:19 in the morning and we have our next song. Namumula by Mackie. Namumula, kinalagot na orgikileg. Enjoy this music and I'll be back later only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: EXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Kin sa di palihog?
3: Si Egan Lara Benny Pastor diri sa Malinaw Ganisilan Cotabato. Ako ay testimony del Pastor na kada kayo ang kuan sa video ka Pastor kay na uli ended akong sakit sa triyan ay nakapay nagligag bulan among gito ultrasound sa akong mama ug ate.
2: Oo.
3: Ngayon sa yung sa doktor, kanan daw, upilahanan daw, kay nagbukos daw sa akong sariyan mo kung pagpanganak na ko sa kong bata pa school ba, nagpa-ultrasound ni. Ngayon sa doktor, upilahanan niya daw ko. Kaya para makuan daw, makakaw daw dito sa sulod. Pero ang inyong sa mama, titingin daw sa angkuan, ang bigil na. Nakarang pastor, kaya arang-arang na kong pamino ay hindi na kayo sa kit pastor.
2: Okay, salamat kay Igan. Gikan kini sa Banisilan, North Cotabato.
4: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan.
5: Oo, salamat sa mga naminaw garon. Sa pinagi sa Minimax, nakabato na umubag, umkusog, may isod pinagi sa tabang, usab sa ginaw sa mga pag-ampo. O ako kining ipabot sa inyo, basin kung doon ako sa kamoy, kasi nga sama sa mga isoon, gamit ka mo sa Minimax, kay doon ay dakugin kayo ang gibot si Ginoo. Mag-umkusog, sumala sa iyang pulong, at katungo mulay mga umoy tagaan yan bagong gusto. Yes.
4: Salamat Igan na. Salamat uga glory to God. Umat kayo migamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini mo nga testimony.
6: Vigimax baka ng sakit yan dughan. Ipainom na ko siya Vigimax Pastor ba? Nawala ang sakit siyang dughan. Ginapainom na ko siya kada buntag. Nawala ang sakit siyang dughan.
2: Okay.
6: Kaya pag yan Pastor ka na akong papasauna nagsakit, di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasto po. Namahay yun akong pasto kay Limar ako napainom o niya. Kaya wala mang way istak apelin ng liti.
2: Oh.
6: Wala istak ba niya? Kanang, pero karon pasto na maligya na yun ko pasto kay. Nga akong papato na po yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako na padayon ng painom
2: okay.
6: Kay.
2: Ah, sige Igan na. Salamat kay Igan. Namahay yun salamat
6: pastor.
2: Ay
6: makatabang yun ang Bigimax pastor.
2: Okay.
7: Yes, Igan Marites.
8: Testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ag sa bata, kung Sprite yun tinood ang sulod. But dili ba Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
7: Oh.
8: So, maayo na lang kay wala rin natulong sa bata. Pagkabutang sa acid dito sa iyang ba, mga minuto lang, naluwa rin niya. So,
7: okay.
8: So ang iyahag yung ba sa bata, Pastor, is murag naluto dito sa kainit sa acid, Pastor. So,
7: nagtupos,
8: nakum na yun ang iyahang ba. Pero pag after ato, gipaugom din siya o gigimak. Then, pamao lang to ang nahimo nga tambal Pastor, wala na ilain na usan ang baba sa bata Pastor, wala ra gyud na lata og maayo ang baba.
7: Okay so kamusta ang bata karon, okay na siya?
8: Oo, okay na Pastor.
7: Okay, salamat sa Dios no. Salamat. Ingon ang importante nga na Vigimax sa atong balay. Salamat kay Igan ate, salamat igayo Igan tisog blagan lang nga damolog.
9: Ah, isa ka Vigimax ni.
10: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawas sa papatyak mama.
9: Mo na ingon ko kanina nga ang Vigimax sa ayon sa talugan sa imong anak. Kanito po.
10: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang inahan ka nga di ka kapalo magpaligo pa. Kan magmadok pa ka. Sudan yang dalungan og tubig tapos ningon din ako mama nga advice ko niya nga butangan lagi Vigimax. Gapaho naman to siya pa. Yan, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din. Mo din to, nagnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana. Kay hilo pa. O, mura pa. Is, kato, mga taw-tawad po to. Kinabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, mula gito, Vigimax, sara yun ka buuan. Yurot yun din akong isa ka-capsule sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
9: Mm. Kausal din mo gito ba?
10: Oo, kausal lang.
9: Sa paikwan, kung bana
10: na? Oo, akong bana na ito, od, ganing. Mawiya po ito niya, nailika mo siya sa kuwang nag-ihilagi daw ko na siya og dugo. Bag-ulang po, tapos mo rin ito, nagpaikwan ni Vigimax, then una na kong painom sa kaduha rin. Ano din siya nga, kuwan daw ko na, sakit daw ko na kay panghidin, nakaihi daw ko na rin siya tibugol.
9: Mm-hmm.
10: Dugo naman ito, rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, sige pa siya ihi na lang yun daw kuno. Pero lami na daw sa paminaw.
9: Bili na, ano, wala kayo
10: po dito ba? Wala na.
0: best songs on the radio.

Kalimutan Ka by Skasek Lee, and we are back here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mga igan, kaubari naman ninyo ang nag-iisang DJ B. Hello po and magandang bungkag. 10:48 na po ng umaga. And mga igan, hinaot, nakalungag na ka para sa paniud to. Diba? Pero kung napay bahaw dira, goods ka ayo. Mga igan, again po, no? Kung isa ka kanta or isa ka title sa kanta ang imuhang kinabuhi karon or unsa imong gaka-feel karon, unsa mana siya. Kaya ba? Kulang ako kung wala ka, no? Ingon sa ato ang isa ka listener. Ay, grabe naman. Kulang ako kung wala ka. Kabalo ka, pagiging, linyahan na siya sa mga marurufok ba? Kulang ako kung wala ka. Kulang ako kung wala ka. Talaga ba? Dili oy, kuana na nimo, kanamitaw, sa huna-huna na nimo. Kaya gid kay nimo balag wala siya. Kay nganuman, nabuhi gani ka nga wala siya. Diba? Individual grading man siya. Alright, by the way, mga igan, ayaw ninyo kalimte na magamit sa ato ang Vigimac Plus, ang pinagpalang kapsula o aroma herbal oil, ang pinagpalang ilana. Mapalit na siya din sa ato ang istasyon. Available sa Radyo Kaibigan o sa Tanana Kaibigan Centers. Alright, a big shout out para sa itong mga live viewers. Pa-shout out from Tibuli, South Cotabato. Maayong butag sa inyo din ha, o maayong pagpaminaw sa kanunay. Hi, good morning with DJ B. Please lang po, pwede mga yo og textmate. Ah, textmate, you're ready. Kuya, kung bored lang ka, ayaw palihog lang. Ayan, kanang girl lang, edad 20 pataas to 27. Ayan, mauni ako ang number. Naku po, alam mo ba, Kuya Martin, huwag mong ipamigay ang number mo. Tungod kay Basin, pangay, iskamon na noon ka, no? Delikado kayo maghatag og number. Kuya, no? Kay Basin, ma-scam ka. Mahirap na magkalisod-lisod. Sana huwag ka magalit kasi pinoproteksyonan lang kita. Drama. Alright. Shout out na lang tika pinatwork, Kuya Martin. From Barangay, Mount Nebo. Mayong buntag din ha sa may Mount Nebo. Maganda ang inyong barangay. No, kasi napapalibutan ng Encantadia. Charot. Nakakalimutan. Ito tuloy. Mo na akong pakanon. Mukhaon dyan. Napalibutan o kuan ba mga good scenery. Alright, mga igan. Kung isa ka kanta or isa ka title sa kanta ang imuhang kinabuhi, unsa man siya. If you will to describe your life right now, no, unsa man siyang kanta. Kung na isa ka kanta nga mo describe sa imuhang kinabuhi, unsa man siya. Okay, nai nag-text diri. Mga igan, no, itanong mo sa akin kung sino ang aking mahal. Hoy. Grabe, basi na ni siya ginapadungog-dungugan ba? Ano man, dili dahil siya mutuo sa imuha mga pacharot-charot. Sa mga atik-atik. Napin nag-text na rin mga iga, no? Ingon siya nga. Ingon siya nga. Pero atik ra. Pero atik or puro atik? Kabalo ka. No, may balaan mo na ni mo kung sinud-anay ang iyahang feelings sa imo or puro atik ra.
And you know what? Dili ni mo deserve ah, ang atik-atikon. Ayaw pag-settle. Ayaw pag-sugot nga atik-atikon, Raka. No, pero usahay ba yung makabulag po ning gugmang Abot na lang yun. Usahay, dili na po't kabalo mag-determine kung gugma ba yun niya siya or atik-atik ra. Alright! Igan sa atong ang texter usab. Igan! Kung ako i-describe or ang isang kanta i-describe ang akong kinabuhi karon, ingon siya, ha-ha-ha-ha-sula. Nako po, pasensya naman kung na-hassle ka sa imong kinabuhi karon. Pero I hope, Igan, na kung nahasulan man ka karon, no, dili ka mag-give up. Kay kita tanan, napakaagi o kahasol sa kinabuhi. Ang difference lang yun, no? Kay unsaon nato pag-respond. Ana nga kahasol sa kinabuhi. Kung magpadala ba ka sa kahasol or magpadayon ka, di ba? You know? Alright, mayong buntag, DJ! Taksil ka man ang akong title. Hoy, tuara na lagi. Gigan kay Daniel Javera. Gano man kay Jay nagbinuwag sa imuha? Sino ang nagtaksil sa'yo? Hello, oy, ba aning Gigan Daniel, oy? Kabalo ka? Wala pa kakabalo, no? Kung kinsa mo na nagtaksil, ay wait lang. Atong laruhon, ikaw ang gitaksilan or ba sin ikaw ang isang taksil? Sana naman hindi ikaw ang taksil, Igan. No, let us always remember kasi itong ni Agi, no, ni Aging Adlaw, ang ato ba yung topic eh? Kung ano ang iyong tinanim, siya rin ang iyong aanihin. Oh, careful ka. Kung ikaw yung naging taksil, nako po. There will come a day na papag... ayaw na lang. Dili na mag-Tagalog. Kaya mabulol na. No nga, ikaw po ang pagtaksilan. Kahadlok sa doy. Diba? No nga, careful po yun ta kung unsa nga ito ang ipakita sa ato ang isigkatawo. Sa ato ang mga Igan. Ayan, big shout out sa may mga ukay-ukayan. Thank you kaayo sa inyong pagpalanog-lanod. Ayan, mayong buntag sa inyo, Adina Igan. Again, kung unsa pa man na imuhang title. Unsa pa na imuhang title. Ay, grabe! Unsa ka nang... Hoy, kamuha, kapadungog-dungog mo sa comment section, na. Talaga naman. Kinsa man na siya. Kinsa man na yun siya. Hoy, si Stephanie, di ay imuha. Danielle. Pag sure ba, makasala na dere, ha? Kuyaw. Kuyaw mo ni si Daniel, oh. Kuyaw ni siya, og. Kuyaw ni siya, og. Kaisog po. Mag-comment, good. Kana, good. What if mag-chat-chat na lang mo? Grabe naman talaga. Una mo'y problemang duha. Bakit? Dapat inyo na istoryahan. Kasi kulang rin naghilot, Kuya Daniel. Alright. Isarahira na ninyo. Ay, kabalo ko, kaya pa na. Masa mo, comment po si Stephanie Banga. Unsa po ang kuan? Unsa po ang iyahang title? No? Kung naay mag, kung naay mag-explain. Mag-explain? Alright. Kung naay mag-describe sa iyahang kinabuhi karon. Nabay kanta nga, Daniel. Daniel and friends. Alright, comment lang mo din ha, mga kaigan. Kaya ako, willing na pag-gig kayo kumubasa din eh. And later on, no, kay muburagi lang ato ang time karon. And later on, ako ang iingon sa inyo ha, kung unsabay ga-describe sa ako ang kinabuhi karon. If isa na siya ka-title sa kanta, or isa siya ka-kanta. Baka mahibalaan nyo na talaga ang sitwasyon ng buhay ko. Pa-overshare mo na ito din, no?
Andiyan man siya. Pagkatawa. Oo. Unya na kay habit na mahurot akong gininhawa. Sa mga igan, sa tanan sitwasyon sa itong kinabuhi. Wala na yun. Piliw na itong mahimong malipayon. Diba? And explanation lang po, ganun kani ang describe sa ako ang kanta, sa ako ang sitwasyon karon. So, tungod kay mula gini siya, tungod kay BB pa ta, maka-experience kita og mga pressure sa kinabuhi. Pero kung kanabitong maminaw ko ani nga kanta, no, it's a reminder, it's a good reminder na talaga naman ang buhay ay weather-weather lang, charat. Dili tumao, ha? Ang buhay ay talaga namang hindi karera. Diba? Kaya sa lahat po ng mga nape-pressure sa kinabuhi, sa tanan nga feeling nila nabiyaan na sila, sa tanan nga feeling nila layo na kaayos sila, no? Tungod kay you always compare yourself, you always compare your life to other people, nga lahi-lahi man taog storya sa kinabuhi. Diba? I hope na this song will be a reminder for all of us na ang buhay ay hindi karera, na ang buhay ay kanya-kanya. Na ang buhay ay talaga namang iba-iba. No, siguro ang karambitang breakthrough sa imahang life is sa chapter 20 na. No, sila kay nag-una lang yun kay napa sila'y sa gubangon sa sunod nga chapter sa ilang kinabuhi. Well, enjoy this music, mga igan. Ang buhay ay hindi karera by Beanie. And it's time to say bye-bye for now. Thank you so much for tuning in with me. Wala na tayong igo ang oras kay alas 10:59 na. Thank you so much, mga igan. And I hope nga nalingaw mo karon nga adlaw. Thank you so much. Again, this is your DJ B as in B-E-E. Bye-bye and I love you. God bless you, mga igan. Mwah, mwah, mwah.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
6: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Mayanap ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Aside from school, what other activities do you do?
1: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
0: Oh, are you getting stronger?
1: Of course. The Vegimax helps me so much. I do feel stronger.
0: Do you still take Vegimax nowadays?
1: Of course. Vegimax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
0: Oh, great. It helps you a lot, right?
1: Yes, of course.
0: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
1: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegimax. As I always said, Vegimax is great and good for everybody.
0: Oh, thank you for sharing, Victoria.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Kinsa ni palihong taga-asa?
5: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasana ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
5: Nakoy arthritis.
4: Arthritis.
5: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
5: Tulog ka adlaw.
4: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
5: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
6: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisha.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisha, ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
7: Happy anniversary, Lolo! Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga match nga na atong nawot
5: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
4: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasap tay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Kinsa ni palihog taga-asa?
11: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
10: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
11: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
10: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
10: Na-arthritis.
11: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
10: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
11: Tulog
10: kaadlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
11: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
10: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
5: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang-serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato.

0: Ang gugug pawn shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud koy pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
0: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Pawn Shop. Hala mare, pagdali na. Adto sa FA Pawn Shop.
1: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
2: FA Pawn Shop.
3: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanon ay ang bida sa labisa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Unsa may ato igan?
8: Ako po, testimony ang aroma.
7: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
8: Oh, ga-plus ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katol-katol. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
7: Wala?
8: So, ang katol, ga-plus na mo, ang aroma.
7: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
8: Sa Ginoo, Pastor Dan.
7: So, igan, salamat di kayo. Kinsa ka pangalan, ani?
8: Noel Estina.
7: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
9: May good news!
10: Hello, oy, unsa koy good news!
9: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
11: sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
9: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Salamat sa pastor sa Bismas, pastor. So, naayo ating arthritis.
7: Nakay arthritis?
13: O, ating arthritis, pastor. Naayo sa imat sa kong tumor.
7: So, pila nagkabulan o simana nga gibatin mo yung arthritis?
13: Tulo na katuig.
7: At tulo na katuig. Unsa man? Nang hupong, nang hubag, unsa man?
13: Wala sa kong arthritis, pastor. Mag-isip ko paglakaw.
7: Ah, mag-isip ko lakaw. So, karo na kinom ng Vigimax, pila kakapsula yung mga nainom?
13: O, pastor. Right, pastor. Ako yung tumor, pastor. Ako yung bibli, pastor.
7: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong? Okay, so salamat sa Diyos.
0: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan. Your number
1: one radio. Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: May good news!
5: Hello, oy, unsa koy good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
6: Sama sa large format outdoor sticker.
7: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear na photocopy. Muhimus at sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
4: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Unsa may ato igan?
2: Ako po yung testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
2: Oh, gaplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kaning mga katul-katul. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
1: Wala?
2: So, ang katulad ang gaplas na mo, ang aroma.
1: Salamat, sige no, salamat din kayo.
2: Sige no, Pastor Dan.
1: So, igan, salamat din kayo. Kinsa ka na pangalan, ani?
2: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, onsya na!
3: Happy anniversary, Lola, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
6: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
4: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasaptay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasaptay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
4: Your number one radio.
0: Oh! 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Isa po akong manghodron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Busa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko. Niingon sila nga mamatay na ko. Kay luspad na ko kaayo. Pero gumikan sa bigimat natingala sila nga pag inom na ko sa bigimat nihupa akong dugo. Tapos pag tulog kag adlaw, gikan karo tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying day. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying day. So naayo to siya. So masalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na po ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinudanon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na po, anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nag-guide ka mo. So thank you.
11: Yes, Igan.
12: Magsisimoy ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
11: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
11: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
11: Salamat sa
12: Diyos. Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay kong salamat sa Ginoo na Pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iyagig panglangin na mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
11: So Aroma Herbal Oil ka? Igan?
12: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
11: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw Pastor yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal naulian din siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
11: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
12: Okay Pastor, salamat po Pastor.
11: Okay.
13: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: Ulagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala, Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.

isang magandang hapon, maayong udong at good afternoon po kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, usaga mainit nga kauduhon po kanatong tanan. At lagkaroon may galing nga Martes sa Pizza Nuebe sa bulan sa Hunyo tuig 2020. And once again, magkaigan you are with me o nainapod nga adlaw sa atong parag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa pag-hiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tao na sakitan. Para sa mga tao ng ipang binuangan. Para sa mga ipang bulagan. Para sa mga ga-move on ug sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa usa pa ang gihulat. Ipadala na po ini mga sugilano na sa kinabuhi. Dala lamang sa atong pinalanggang sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, may galing kumagaulog ang magpadala sa inyo mga sugilano, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa mahitungod sa gugma kinabuhi. Ang DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Ito namang buhaton. Isa-text ka na sa tuwang hotline number 0965-60-101688. Once again, may gala para mabasa ni Lady Diana inyuhang mga sugilanon nga ipadala sa atong programa. Ito namang ka na i-text sa tuwang hotline number 0965-60-101688. And same number lang po tayo makaigan ha sa mga gusto mo text para manimbaya sa ilang mga loved ones, mga minamahal sa buhay. Gusto nilang timbayaon, ipa-shout out, or ipag-greet baka ha sa kahanginan karong hapunon mga gala. And of course, ang gusto mo text or matawag para maghatag sa ilang tamba para sa tuwang letter sender karong adlawan. Same number lang po tayo ha, kanang nag-pin yung comment ha sa nung comment section sa Facebook Live mga kaigan. 0965-60-101688. Sharon naman, wala pag ina memorize mga sa tulog katuig ni Lady Diana si Gipon. Wala ko na-memorize na sa uban itong numero mga higalan. Wala naka-memorize ha? Kung nagdana magkaroon sa Facebook Live, ganang nagapin nga comedy ha sa Facebook Live. Once again, 0965-60-101688. Alright, so once again, maayong, maayong, maayong habon. Kalinig na diha mga suki, mga palangga, nga nagkatsunian ka na ito karon. Sa regalain na in your radio sets, magandang tanghali po sa inyong lahat. Of course, na mga Facebook Live viewers, magandang hapon din po sa inyong lahat dyan. Kamusta mga nang inyuhan, adlaw nga Martes mga higala. Inaot pa nga, busog na magkaroon, nagpaniud to na ang tanan. Samtang nagpaminaw sa programa di DJ karon. Kung wala pa ka ninyo doon iha, o duhan na tapos mo. Ay mo po pas mo o yung taon. Ay mag-awat kang Lady Diana. Pero without high and out pang abusog na mo diha, kalmado inyong panghuna-huna o presko inyong paminaw. Taliwala sa kainit sa panahon, mga higalan. Relax na mo diha, nagaduyan-duyan, nagaharay-haray, nagalingkod-hingkod samtang namino sa programa ni DJ karong hapunan. Sa kamulog ka pa niyo to diha, maayang paghungit, maayang pagtulon sa inihong tanay. Sa kamulong, kapatid kay Sikay sa ilang panimalay, ang uban, siguro diha kamulong, pangusto sa mga labhunon. Ang uban, kamulong panihilig-silhig sa ilang mga tugaran, kamulong panghugas plato, kamulong, unsa man, kamulong, pang arrange-arrange diha sa mga, unsa pa na diha. Ang uban, siguro nas ilang trabahoan karon mga galan, no? Multitasking gininga diha. Mga palangga, mga suking digpaminaw. Ang uban, kamulong kabiyahe siguro, ang uban, kamulong ka drive sa ilang mga sakyanan. So bisan unsa man imuhang ginabuhat karong takna ang mga galas untang namino sa programa ni DJ karon. Para yun lamang kasi yung pulohaton di ha. Ako na'y bahala sa imuhang kauduhon mga gala ha.
Because today is Tuesday, mga kagalan. Which means may babasahin tayo ang lainabod ng sulat ng baganan karong kapunan. Kapag akong daghan, nag-excited nga maminaw. Huwag mo tambag sa atuang letter sender karong adlaw. So stay put ka lang dyan, kaigan. Ayaw sa maghawa, ay sa magbalhin, mga kagalan. Kay dili paglangi karong taod-taod. Atong pagabasahon ang sulat ng atong himay-himayon. Atong sabto nagtag-agpagtag-ag karong kapunan, mga kaigan. But before that, may hapon po muna sa mga atong mga kaibigan na naminaw karon, inaagi sa mga kaibigan radio stations na nakahook up na po sa ating programa. May hapon, hadi ang dipita sa may Surales South Cotabato, inaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surales South Cotabato. Kauwan po ang atong technician ni Sir Jules, magandang hapon. O sa atong mga palangga ni Hagang mga suking tigpamina. Nga nahimo ng kauban sa ilang pag-adlaw-adlaw nga buluhatuan ang pag-abre sa ilang mga radyo, mga higana. Matag alauna para maminaw sa programa ni Lady Diana. Magandang hapon, nag-shoutout po sa inyong lahat dyan. Happy, happy, happy listening po sa inyong lahat. And of course, yung napita mga galis na may Lagindingan Misamis Oriental na pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental. Kauban po ang ito ang technician diha rin itong kaibigan DJ karong teknaa nga mga nag-hook up sa ito. Salamat ka ayaw. Ang kami na sa ato mga gwapo-gwampo rin ang mga suking tigpamina. Ang matod Manila, adili kumpleto itahang adlaw kung dili magkapaminaw. Sa programa ni Lady Diana. Maghapon sa inyong lahat dyan and happy happy listening po sa inyong tanan. And of course, sa mga nabinaw, pinaagis sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Dari na lamang sa tibok probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa atong simyahan. Sa mga nagtanaw sa Facebook Live, kutob sa mabot sa atong Facebook Live, saan ka mang sulok ng mundo na roroan. Aka mga dapita karon ng ugat na minaw sa atong programa. Mayong hapon kanimo na kaingan. Once again, welcome po sa atong tulumanon. This is once again Love Diaries with Lady Diana. Grabe na gusugod pagani puro hangak na mangga. Hangak na mangga ayo mga. Oh, maghapon kanimo na Sir Blas and Judy pa shout out po from AB Signatures. Pagarian Philippines. Oy, magandang hapon. Marinyo dihang tanan, kaupo ni Sir Blas and Judy nga naminaw sa atong programa karong hapunon. Diha sa may AB Signatures Pagarian City, Philippines. Ang hapon sa inyo, labi na kanimo, Sir Blas Arbalorote. Matuan, bagiitang magdanambag ng radyo, kaibigan. Salamat once again, welcome sa inyo, Sir Blas. Nagsalamat ka ayos sa inyong pagdanaw sa Facebook Live. Another comment here from Francisco Barian Batod Pania. Hi, good PM. DJ, ay magandang hapon. Magandang hapon din po sa iyo dyan. Taga-asa man ni si Sir Francisco. Ha, magkakaroon. Nanukad na minaw sa programa, Kuya Francisco. Magandang hapon na lang kanimo niya, ha. O shoutout po sa iyo dyan. Salamat ka ayo sa magdanaw sa programa. And from Grace Rendon, Matod Pani. Hi, maayang hapon, Lady Diana. Magandang hapon din po. Salamat ka ayo sa imuhan. Makaranayong pagsubaybay sa atong programa matag hapon. Ma'am Grace Rendon, all the way from Banga, South Cotabato. Salamat kayo once again, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Sa mga nanasayod, mga ganan, kung asa makita agad ang Facebook Live, pangitaan lamang ninyo sa Facebook, ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Mga ganan, ha, hindi lamang na-search sa Facebook ang Radyo Kaibigan, Valencia City. Magawas na nga ito ang official Facebook page, mga gala. Huwag mas maayo nga inyuhan i-follow or i-like bagha agad ang page, mga kaigan, para ma-update mo. Ma-notify mo sa mga kalihukan, mga programa o mga balita gikan sa atong pinalanggang sibyahan. Pag-i-follow, mga higala, ha? And kanimo niya, Ma'am Ira Estela Dorin sa Ligubay. Madipin niya, mga hapon. Lady Diana watching from Urduha, Kuya Maramag, Bukidnon. Wow! Magandang hapon sa iyo dyan, kaigan Ira Estela Dorin sa Ligubay. Nanonood po sa atin. All the way from Urduha, Kuya Maramag, Bukidnon.
time check, mga guys. Already 1:27 in the afternoon. Alauna 27 na po sa Kapunan Mahigala. Og panahon na para mabasahon ang usa ka sulat na ipadala sa atong programa. Namoy atong himay-himayon, atong ang sabton. Kung sa'y problema, nabuot patambagan sa ato ang letter sender karong adlawa, mga higala.

naman sa tibag lang ay mga kaigan. Here it goes. Ang sulat kag ipadala ni letter sender karong kahapunan. Og matud pa niya. Dear Lady Diana.

Lady Diana. Tawagan lang ko sa pangalan nga Daisy. Usa sa imong karaang tigpaminaw ding imong programang Love Diaries sa Kahanginan. DJ, nako'y uyab garuan ug parehas ming duha, 26 years old. Mag-upat na mi katuig karong November nga tuiga, Lady Diana. Ug parehaming legal sa among pamilya. Lady Diana, kung naay reyna sa tanang martir ug reyna sa tanang marupok diri sa kalibutan, ako na siguro na, DJ. Nganong nakasulti ko, Ana? Kay sunod sa upat katuig namong relasyon, Lady Diana. Kaupat na nako siya nasapnang ng babae, DJ. Oo. Upat na kabeses, siyang nagbinuang nako, Lady Diana. Ug ambot yun sa niya pagliso ang akong huna-una. Kagada buhaton na niya sa akua, mapasaylo raman sad nako siya, DJ. Ug tagaan ug laing tsansa. Kay lagi pod, hawod pod kaayo siya magpakimanooy, Lady Diana. Pila ragoy kusog nako, marupok yud kaayo ko pag-abot sa iya ha. Ug daling maluoy ang akong kasing-kasing. Lady Diana, bisan ingunana ang akong uyab, wala gyud ko naghuna-huna nga mubalos ug magbinuang pod sa among relasyon. Kay dili gyud ko uyon anang butanga, Lady Diana. Pero wa ko nasayod nga kanon ra nako tanan nakong ipangsulti. Human akong nailhan kining bag-ong lalaki sa akong gitrabahuan. Wanay dagang storya, DJ. Diretsohon ta na mo. Nag-uyab mi atong lalaki nga bag-una kong kauban sa trabaho, Lady Diana. Og yes, kabalo siya nga na ako iyab. Kabalo ko nga cheating na ni ug sayop gud ni ang akong ginabuhat. Pero DJ, kung mailhan lang ninyo ning lakiha, makasabot ra mo sa akong desisyon. Grabe siya kabuutan, grabe ka caring, layo ra kaayo sa akong unang uyab, Lady Diana. Pero DJ, nganong gakakonsensya ko? I know it feels right. Pero sa kailadman sa akong kasing-kasing, murag sayop gyud ang akong ginabuhat, DJ. Maunang mangutana ko sa iniwang tanan, nga sayop ba nga nag-cheat ko karon? Akong buto na unaon, ang akong uyab mansad ang nag-una-una og binuang sa kadaghan nga higayon sa among relasyon. Unsa ining masulti, Lady Diana? Mudawat ko bisan unsang tambag. Unta mabasa ni mo ni. Salamat. Og maayong adlaw kanatong tanan.

0: 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City.

0: tayo document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan, luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan, hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: Rahaplas po kag-aroma na eh.
6: Oo, maugalay. Papalis ko itong pag-ana, ane kag-istagong, nagpalis ko duha.
5: Okay. Duha ka-aroma, okay.
6: Sige, Fran, ako, nindos niyo kayo, nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
5: Oo.
6: Salamat diyo sa panalangin na ang sa Ginoo, ang imong mga kuhan, tambal ka,
5: okay. So, imong punto na ay, nangaplas kag-aroma, na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kag-tarong.
6: Oo, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo, Naya.
6: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulong na kong kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iwi.
7: Uy, Maray, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi, Maray, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala should ko ipang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Maray. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Maray. Add to na ko sa FA Phone Shop.
7: Alam, Mare, pagdali na, ato na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.

0: Paliog pa ila igan o taga-asa?
1: Taga Malibasa na Bunturan, si Tusing Bituro.
0: Okay, Nanay Tusing, unsa may atong ipaabot nga testimony?
1: Si Nanay Tusing Bituro, akong pasalamat sa buhing Diyos nga ang akong anak, 11 years na to, 2010 pa siya nagsakit, gumikan sa iyang lang nga ningkupos na gikan sa diwalwal. Noong taon niya, kapilan niya sige admit sa doktor. Ang iyang lang, sikat, hangat-hangat ni siya, pastor niya. Karon dito palitan ako 15 kabuo. O, nga dayon, Diyos ba na po 15? Kaluoy sa buhi nga Diyos, iyad yung kita nalanginan o maayo ang bidimak. Naulian ang bata.
0: Naulian ang mga anak.
1: Karun, dili na siya maghangak-hangak. Kay gikan ni siya diwalwal, good pastor. Kung ano siya ba, nadaot sa blasting.
0: Okay. So, okay na siya karun na eh.
1: Kaluoy sa Diyos, maayo na siya karun. Dili na maghangak okay. Niya. Kayat, eh, ni siya, wala kay panit, bungkag sa kakayat.
0: So,
1: karun, maayon na siya mukaon. Gumikan sa unsa ni kanang bidimak Diyod. Salamat po na okay. Sa buhi niya Diyos.
0: Salamat kay Nay.
1: Nagruhan din niya.
0: Amen.
1: Kay kaduhan naman yun ako, pastor. Ako po, maupo niya akong giinom na nakatindog ko, nakalakaw ko.
0: Pila gani ka ka... Si Manang di magkalakaw?
1: O saka, one year, pastor.
0: Ah, saka tuig, di magkalakaw.
1: Oo,

0: ko, isa ko katuig. Pasalamat ko nga gipalitan ko mapermero o 15.
1: Oo.
0: Oh, kaya to bang mama na ako biya itisibin pa edad ani karon.
1: So,
0: tapos ang akong anak, akong gipa kuan ani gipainom sa didimas pastor, nagpasalamat gyud ko sa buhi nga Dios nga gibuuan yung milagrosong healing. Naulian gyud akong anak nga ganga kamak.
1: Okay gan, salamat kigayo. Salamat kigayo.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: May good news.
6: Hello, oy, unsa koy good news?
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o gikalidad na trabaho kung hiskutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
0: Ako ni si Mary Jean Patanao, taga Purok City, Biscam. Maramag.
1: Okay, Gan Mary Jean, padayon.
0: Magpasalamat lang ko, Pastor Dan, sa Ginoo tungod sa pinaagi sa Bigimac na ulian akong inhan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kwanto taga Negros, Pastor Dan, akong ipadadaan o Bigimac tungod sa itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako ang sige nang gitabangan. Gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo niya. Ipalitan na nila kuan ka ng oxygen yun para pang dipinsar o ka ng atakihon siya. So, mauto nagpasalamat siya ko sa Ginoo kay tungod sa Bigimac na akong gipadala sa ila na nakadako jog, nakatabang niya. Wala yun na wala na siya giatake. Karon, ulit na siya ubukid. Mga iskabulan siya niyang maintain, Pastor Dan. Nakuhurot siya og tulo ka botilya.
1: Okay, so at least ang tulog ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat, Igan, Mary Jean, Oba, Goan, Barangay Biscamp, Maramag.
9: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa kumuad ko? Kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Yes, Igan.
12: Magkasimunay ko party sa Aroma.
11: nag-atiman kong tigulang, Pastor.
12: Okay.
11: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
12: Okay.
11: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Ang doon siya hubang may akong yaplas, ni moto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
12: Salamat sa Diyos.
11: Sa una, dili na siya makaliho.
9: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: The best songs on the radio.

0: OK. Radio Kaibigan.
1: Alright, 53 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 53 na po sa Kapunun Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with the DJ Lady Diana. Welcome, welcome back sa ating lahat. At maraming, maraming, maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ng radio set. And of course, sa mga nag-standby paghihapon sa ating Facebook Live, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Ayog hapon, once again, welcome back po sa ating tanan. Og kaganina mga gala, ito na nabasa ang usa ka sulat kayo padala sa atong programa. Og baka itong sulat, agaduan. Ato ang hisgutan karon taon-taon mga gala, no? Oy, naatay, caller mga kaigan. So, ito asa niya nga tumagod ang ito ang unang magtatawag garong kapunon, si caller 643 kay Boston. Mutambag ni siya sa ito ang letter sender mga kaigan. Atong tumagod, hello mga hapon!
2: Maying hapon, Lady Diana.
1: Maying hapon, kanimo di ha? Si caller 643, o kinsa ni Palihog, taga-asa po?
2: Gamalay balay ni Lady Diana, nalimot na ka.
1: May ako ang marinig artistahin na Jumega sa may Impalambong, Malay Balay City, Bukidnon. Ang atuang madam diha, si Madam Carol. May hapag kanin mo diha, Madam Carol, on sa may ikaalagad ni Lady Diana sa imuha karon.
2: Dili lang kumutambag, Lady Diana, kay wala mako nakakuan.
1: Ano man? Sa po?
2: Dili na ko mutambag ni Diana.
1: Ah, sige po. Walay problema, Madam Carol, basta ikaw. So, manimbaya lang ka sa mga friends karon.
2: Manimbaya lang ko, pwede, Lady Diana.
1: Yes naman. Sige po, go ahead, Madam Carol. Imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
2: Una-una, salamat sa pagtubag, Lady Diana. Ayong hapon din ako sa iyong family. O, sumbayaon ako karon hapon si Kit Tongkit. Then, Ivan Chabalincha, si Ronit Choi, si Rebecca, then, Olikin, si Kakay, si Mama Glasang, si Jianggay nga, si Jovi Barret, si Jonit Borgos, o si Luloy Longa, tato si Teda, Ruel Charmento, at si Mikayla, Maylin Abista, si Pajibar, si Annalyn sa Impasugong, si Ismael sa Patpat, o sa akong mga kauban nga managtiger nga nakarilak kay taw nang wala mi ka panadta diri Diana basi sunod bulan na pod.
1: Wow, so relax sa ang mga artistahin karon, mag-relax sa mo diha.
2: I-relax na mo among mga kamot kay murag hapit na gyud mga puto ang mga puto.
1: I-relax na ninyong beauty diha kay hapit na bumusabak sa bakbakan. Mama, Ma'am Let... Ma'am Letty na ba hino? Ma'am Carol. Sige po, padayo. Napakitimbayaon, di ha?
2: Pahabol na ako si Kwandi, si Raul.
1: Sige po.
2: Kag si... si Nun Sabasan sa Balbaro nga nasa Miss Orcaro na Binaw. So, ilaras na lang guro na ako sila tana Lady Diana. Murag nalimta naman ako sila.
1: Napakinalimtan ato ng murag daghan na makitustahan. Ma'am Carol. Sige, shout out na lang. Og laras lang purnas na lang sa ilahang tanan.
2: Oo, pwede mo request song, Lady Diana.
1: Yes, naman sa mga nag-song, Ma'am Carol.
2: Miss na miss kita, Lady Diana.
1: Miss na miss kita. Sige po, ato anong i-play garon taod-taod, ha? Kana lamang.
2: Duhaon, Lady Diana.
1: Duhaon po. Sige, sa mga nag-song, Ma'am Carol.
2: Minamahal kita.
1: Minamahal kita. Alright. Sige, murag in love mang kining mga sunata nga imo. Ipang request karon para kang kinsa mo na i-dedicate nga kanta.
2: Sa imo, sa tanan.
1: Ay! Kikilig po na rin ha. Ansan?
2: Miss na kita.
1: Ah. Ay, I miss you too, boy.
2: Malingaw, manggugod sa imo, Lady Diana. Makainla, balimong tingog. Ay,
1: ay, ay. Karoon at iharoon. Sige ha. So ito nang i-play karoon taod taod imuhay nga request nga mga awit Ma'am Karoon. So kana lang po.
2: Diana, salamat sa pagtubag.
1: Alright, salamat po sa pagtawag. Basarazzo, kaibigan.
2: Basarazzo, kaibigan. Mauni, ato ni.
1: Alright. Otherwise, once again, ang ito ang sugi nga kaigan, ang ito ang artista, hindi ha. Yung maimpalambong Malaybalay City, Bukidnon, si Ma'am Karo. Huwag naman ay laing magtatawag mga gala si caller 777. Hello, maayong hapon.
3: Uy, hapon eh, Diana.
1: Uy, may hapon. Napiit man ay mo ang atawag. Sino po ito at taga-asa po?
3: Uy, ang kaso din
1: parang di naman mailahan imuhang isang parang Joshua kay Joshua po darubay ngalan sa mong teknisan Joshua nga
3: kataka makong tingog oy
1: kinsa man nga Joshua oy palihon
3: Joshua to
1: Joshua pagtanong ragugstorya kuya Joshua tupas ay ito ang parking boy na walang pahinga diha sa may isan ka
4: ideya na gisipon ko Diana oy
1: pwede ba ni gawas ra imong tingo ano gisipon man ka amad ikagikan ni ay
4: si pagbasag busag basag ulan
1: basang basa sa ulan lugar ka kuya Joshua tupas. So, sige lang kay maglaro pa manggihapon imuhang gwapo nga tingo.
4: So, may ka...
1: Anza?
4: Nagpapal ka lang dyan, nagidahida. Ay, ako pa magligo ka ron.
1: Wow! Compress na lugar ng bibi na.
4: Pag-inaw yung programa ron, pag-inaw balag, walay signal, akong cellphone, basta kapanaw ko sa akong number sa akong mama.
1: Ay, bato na rin familiar example, same mo din mama di ay. Sige, unsa may kaalaga na ko si Muha karon Kuya Joshua.
4: May akong ideya sa mas pagtubag. Muna na sa lahat, salamat sa itong buhay nga Diyos na yola na.
1: Wow.
4: Pinitapon. Wow. Wala ka niya kipasagda sa patagadlaw.
1: Yes, amen.
4: Dahil sa kadlaw, kakaunti katulo, usay wala, usay may bugas, usay may tutan.
1: Oh, basta lang maghihapon si Ginoon.
4: Iputante natin Diyos nga gisaligan.
1: Wow! Ganahan lagi ko an as imuhang ganahan ko sa ihip ng hangin karon si Kuya Joshua Tupas.
4: Oh. Salamat kang Pastor Dangalyo, o kang Adjo Dangalyo, kang isap sa Radyo Kaibigan, Tanandaya, kang atong amigo nga gwapo si Engineer Chang, amigo na kusiyo na kusiyo. Kaya usay, makita mo sa merkado, mupay siyang malunggay pandisal, pandisal.
1: Alright, oh, kinsa pag-ibag-timbaya on, kinsa pag-yon.
4: Oh, sa, kung tunanawag niya si Ma'am Carol, si Pajibar, o sa tangan sa mga prince, lakan kayo sila, oy.
1: Daging kayo sila.
4: Lakan mga prince, may hapon sa sana, o. Hindi na kumutambag ako, kung kasunod sa programa.
1: Alright, so mag-request.
4: Ay, wala lagi kang kahapon ni Dada, record yung live, no?
1: Unsa po, unsa po?
4: Wala lagi kang kahapon.
1: Naaman ko kahapon. Pero wala lang tanag live sa Facebook.
4: Ulikod, matugapon mo.
1: Lahi rin hindi sila mga higala. Gamingawan ka sila sa tua.
4: Mingawan ko, wala ka din. Mingawan ko ni mo di Diana.
1: Mga importante na ata karoon, diba?
4: O, kasi okay. Dili makuplit yung adlaw, basta wala ka. Wala ka.
1: Nara-agra ni Nila. O, mga atik-atik.
4: Ikaw, ikaw maamong prinsesa sa radyo, kaibigan.
1: Ay, salamat naman. Parang nagalit yung bagong tituluan ni Mohan. Masalamat
4: kay Kuya. Kaibigan. Hindi, basta kaibigan. Kaibigan, yun. Walang pili. Basta kaibigan. Last lang po na sa kaibigan. Bisa sa kataw, kaibigan nun.
1: Maganay kag-storya din. Mag-request kag-song, Kuya Joshua.
4: Pwede, Diana, be. Pwede.
1: Yes naman, nun. Sama na kag-song, Kuya.
4: Walang...
1: Nang,
4: habang ako nabubuhay, duhan ako kwa ang isa.
1: Habang ako ay nabubuhay, ang sama na isa rin.
4: Ang isa, nang kwan, di kita ikwan, nang iingatan ka.
1: Iingatan ka. Sige po, ato anang i-play garon imo ang ipang request ng mga awit Kuya Joshua Tupas. Kana lang po.
4: Oh, salamat yan na.
1: Salamat.
4: Mabot ng walikaon. Mabot ang grasyaon niya, hapon.
1: Salamat kayo sa pagtawag, Basaradzo, kaibigan.
4: Basaradzo, kaibigan, mauni, ugato ni. Salamat tayo, God bless. Ang Pingolwes, pag-uli mo niya, basing mabasa na pong ka.
1: Ah, salamat ka, ayun, ang may hapag, ganin mo niya once again. Sabi pa, full mong kayo ni Zoya. Salamat kayo, ha, that was once again ang atuang parking boy na walang pahinga pero nagpahinga siya karoon. Nagharay-haray siya karoon. Ito sa may San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Salamat kayo, no? Oh, pero may gana, no? Kadali lang po, maragsambay sa mga callers diyan na ito, no? Kaya napanay ba sa hunon? Ang mga text message para sa mga naghatag silang tampak para kang letter sender karong adlawa. O may hapag kanimo niya, Ma'am Rosalina Mariano Panteng, nagnandaw ka na ito karoon sa Facebook Live. Salamat ang barang kahapon po sa iyo dyan, Ma'am Rosalina. Salamat ka ay sa imuhang pagsubaybay sa atong Facebook Live karong kapunan. And from Ma'am Leti Lidasma, may hapon, Lady Diana Basotet lang ko sa Flores Family, Lidasma Family. Watching live from Aquibatang, Don Carlos, sa Bukidnon. Request kong song, Paubaya. Salamat sa pagbasa, gwapa. Salamat po kaayo. Magandang hapon sa iyo dyan. Once again, ang itong Suki from Aquibatang, Don Carlos, Bukidnon, si Ma'am Leti Lidasma. Alright, so much for that, mga gana, no? Ato sa aning malihinta sa ato ang hisgutanan karong kapunon. Ang sulat nga atong gibasa kaganino, mga gana, no? Magkipadala sa atong programa. A letter from our sender. Nagitago na ito sa pangalan nga Ma'am Daisy. Pangalan pa lang humot na kaayo. Pangalan pa lang guwapa na kay Sana. So may habag ganyan mo niya Ma'am Daisy nga nagpadala sa iyang sulat. Huwag ang iyahang suliran maghigala, no? Grabe naman sa dinga. Grabe na niga toxic nga klase sa relasyon, mga higala, no? Kay matod pa niya. Nais ay uyab. 4 years na silang duha sa iyang uyab. Og sunod anang upat katuig nilang relasyon, mga higala. Kaupat na po din nasapnan nga ng babae ang iyang uyab. Bisan pa ni Ana, madod pa niya, wala siya kabaloon si Gib, unsa, inaon sa pag, sabi explain na lang. Yon sa pagliso sa iyang uyab yung una-una. Every time mabuhato sa iyang uyab ng mga babae, mapasaylo raman daw kuno niya mga gala. Matod pa niya, sero kuno ang reyna sa tanang martir o reyna sa tanang marupok deris kalibutan. Siya, ingon Ana. Matod pa niya. Kay matod ba niya, humok daw kuno kay ang kasing-kasing sa iyang uyab. Dali rin niya mapasaylo, mga gala, babisan pag laliman ka na kaupat, ha? Huwag i-alang-alang, dili ka usa, dili ka duha, kaupat, yun rin tayo. Pero yun na nga, di ba? Napasaylo niya po niya. Huwag matod ba niya, bisan pa daw kuno o kapila siya binuangan sa iyang uyab. Dili gano'n kuno sa magkabuhat. I mean, dili gano'n kuno sa magkahuna-una nga mubalos o binuang sa iyang uyab. Kaya gano'n kuno, hate kaayon niya ang pag-cheat sa relasyon o ang pagbinuang sa relasyon, mga gana. Pero matod pa ni Sender, sa nasayon, nga kanatanan iyang gipang sulti, iharang pangkaunon. Kaya gano'n kuno, mga gana, no? Iyang nailhan, asay nailhan nga usa ka bagong lalaki sa ilang gitrabahoan. Kung katong nga lalaki ang ibali murag sa taon ni supak sa iyang prinsipyo sa kinabuhi nga dili sa mag-cheat sa ilang relasyon, mga higala. Ay, katong bagong lalaki iyang nailhan sa iyang katrabaho, iyahag yung nauyab, mga higala. Huwag aware tong lalaki nga nasa'y uyab nga daan. Okay, bali ang nahita mo, ane. Nag-cheat po si Sender while sila pa duha sa iyong unang uyab. Marag nahita mo, bitaw, marag puli-puli lang silang duha nga ga-cheat sa ilang relasyon, mga higala, no? Marag ba ni Sender, sayop ba daw kuno iyahang ginabuhat, mga higala, nga nag-cheat siya? Ginabot kung buot daw kuno huna-hunaon, ang ihamang uyab ang una nagbinuang. Dili lang kausa, kadaghan pagyod, nagbinuang sa ilang relasyon. Sige, balay mo rag iyaha, pagbalos ra ba siguro ni iyang gibuhat, mga gana? Sayop ba daw kuno iyang gibuhat, mga kaigan? Matod ba na it feels so right, pero deep inside iyang kasing-kasing, murag sayop gano'n kuno, mga gana? Kay sayop mong gidpud, mga gana? Sa tanga ang gulo mo tanaw, mga gana, no? Cheating is always and will always be wrong, mga gana. Bisan unsa ba imuhang rason nga nung gibuhat na nimo, sayop gyud na, mga kaigan. mga gusto mo tambag sa nung Larisander karong adlaw ha. O daghan kay nag-text mga kaigan para silang mga advice. Pero for nato na buhaton. Sa mga gusto mo tambag sa atong Larisander karong adlaw mga kaigan ha. Ay mo kaulong mag-text or tawag sa atong numero 09-6560-11688. Kung para sa ako ang mga higala bitaw no, akong na-realize sa ilaha ba kung sila duha gaiya-iya na lang og binuang sa ilang relasyon nganong dili pa man sila magbulag duha. Uy, mo naana nag-toxic na mo gagay humbuto na unaon mga higala no. Marami na ni ka-toxic nga klase sa relasyon. Kaya katong ang lalaki sa upat na nagbinuang nagyapong ginapasaylo so kibalay mo nag-abusar ang lalaki. Sige, pasayloon naman sa descender isang bagmang babae siya kapila basta kay pasayloon naghihapon siya. Kung si Sender, nagkauyab po sa gnaing lalaki, mga gana. Sabot pa sabot, iyahay na silag cheat duha. Wala na, bitaw no. May pa magbulag na lang siguro mo niya. At least man lang, di ba? Gawas to na mo, darang mo'y freedom para muhigugma o laing tao sa inyong kinabuhi. Kaya marukin ko na, anak, manggod. Uyab lagi mo duha, pero napot mo'y laing-laing mga taong gipang higugma. I don't know kung gugma ba na, pero sayop yun na mga gana. What if I never found you? I never had this feeling. For na mabasag ng bag mga gana, ay magkalimot yung atong programa. Hatod ka na to sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Mga naminong, gaduri ka na pang bati sa ilang kalawasan susama sa ubura, sipon. Natuwag ito sa panit, rayoma, arthritis, kamao sa lawas, panut sa lawas, or pinakan sa mga insekto, or varicose veins baka ha? Gamitin na na sa anong kinagusgan, ang Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagbanang lang. May gawas gipiktibo kaayo kaniya. Dili po kaangay babalaga. Tungod kay humot kinig dili oily sa atong kalawasan. Huwag labaw sa tanan dili magkamansya sa atong mga sanina, mga gana. Una-ana kanindot, gamiton agad ang Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagbalang lana. Karoon gabag ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule, ang atong pinagbalang capsula. Ang hinimugikan sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga herbal. Maong dili katingad-an, nganong epektibo kaayo panlaban, pang-ayo sa nagalain-lain balatian sa atong kalawasan. Magamay mano malagok nga balatingan mga gala gayang-gaya po sa doang Vegemax Plus Herbal Capsule. Pamatud ni Ana ang ubay-ubay na. Dili na maihap ng mga testimonya dari sa kanginan ng atong madungog mga gala. No? Ikan sa mga taong voluntaryo, voluntarily nag-testify. Magbariyag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo nga gigamit ang Vegemax Plus Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakit. Mga gana, taga-sugdugo, hypertension, ang uban diabetic, ang uban taga-siguric acid, ang uban mga ulceron, ito ayon, kabuhiunon, ang uban ay mabukul-bukul sa ilang galawasan, sis, mayoma, mga almoranas, ang uban, mga pneumonia, mga gana na nga ayon. Ang uban ay sakit sa kasing-kasing, ang uban pila nakabulan na naglubog, luya ang panglawas, ang pila nakaadlaw, nga hili magkabakod, mga gana. Uban mga kaigan no, nga 50-50 na sa ospital nangawad ang nagbaglaong nga maayo pero gamit ang ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule uban ang pag-ampog pagsalig sa atong buhi nga Diyos na nga ayo ang ilang mga sakit. Ang unang naka-amazing ang atuang Vegemax Plus Herbal Capsule maghagana no? Pwede ni mo nang imnon, pwede mong i-haplas, pwede po ni mong ipatulo sa mga dalunggan nga na ay nagbara, mga pusod nga na ay nagnana, samad-samad sa inyong kalawasan. Depende sa sakit yung mong gibati diha kaigan, ha? Naka-all-in-one ang atuang Vegemax Plus Herbal Capsule, ang atong pinagbalang capsule. And of course, mga galatod, gihapon ka nato sa atuang bag-o nga Herbivac Coffee Blend, mga kaigan. Para sa atuang mga kaigan niha nga hago sa trabaho o ginahanglan o kusog nga magamit si ilang pang-adlaw-adlang buluhatuan. Mas maayong sugda na itong atong adlaw mga kaigan sa atong bagong Herbivac Coffee Blend. Ang gapeng makapawala sa kagaboy, makababagsik sa ipanglawas. Huwag ang kape nga lami og healthy pagyud mga higala no kay kinihinimo sa robusta coffee, chia seeds, spirulina, barley grass, moringa, turmeric, tongkat ali, magustine, guyabano, insulin and stevia leaves mga kaigay. unta'y purpose ang imong pag-inom ani mga galagay aside sa gapangapika, gapahimsog pugas imong panglawas mga higalaga. Ug para sa mga kaibigan diha nga mga diabetic do, kining very cautious kaayo silang ginapang-inom nga mga kape. Kasi mo taas og galit nilang sugar mga higalaga. Nindot ni para sa iniwa nga tong Herbiva coffee blend, coffee blend mga higalaga. Kay ang ihang sweetener ani mga kaigan ha, natural po ito. Buot pa sa buot, walay side effect mga kaigan. Kung napag yung mga health benefits mga higalan. So, nindot para sa tanan ang ituang Herbiva Coffee Blend mga kaigan. So, layinin niyo mga higalan ha. Kaya aside sa pagpangapika, kapapaskog po gas inong panglawas mga higalan. Gamit ang ituang Herbiva Coffee Blend. Palit ang tanan na itong mga produkto mga gala sa tanang sa itong kaibigan center ng Himutang sa first floor sa Alcuin Emporium, Valencia City, Bukidnon. Kung gusto mo try sa itong kape mga gala, no, o mo try sa Vegemax o Garoma, bisita mo sa itong kaibigan center diha sa first floor sa Alcuin Emporium, Valencia City, Bukidnon. Mo sa laging dapit mga gala no, imong kabalaka ka available gihapon ang atong Vegemax o Aroma diha mga gala sa mga kaibigan outlets, sa atong kaibigan radio stations o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagpanang kapsula. O ang atong bagong Herbiva Coffee Blend mga kaibigan.

Amadad Bania, sender 9855. Amadad Bania, what's the point of still being together kung wala na'y gugma? Aha, inindot ka punto, man. Again, what's the point of still being together kung wala na'y gugma? Kung magbalusanay na lang, magpasakit sa usag-usa. Nga nung dili na lang man makigbulag, that's very, very toxic. Aha, tawa na. Ininglisan da mga gala. But actually, nindot ka punto ni mga gala na sa giingon pa na ako ganina, di ba? Unsa pa may punto nga, uyab silang duha, kung gapulihanay na lang silang binuang og pasakit sa usag-usa, mga gala. Di ba? Unsa pa'y sense nga in a relationship silang duha, kung wala na'y gugma sa usag-usa, mga gala. Huwag-huwag-rigi ko aning gisulti ni Dexter karon mga kaigan, no, nga, kung magbulag na lang di ay, di ba? Kaya nuksik na kainang uyab ba mong duha, pero iya-iarabod mong cheat, mga gala, sa inyong relasyon. Mura mag-amot, it's not making any sense, mga kaigan. So, ay, pang magbulag na lang mong duha, matod pa ni Dexter, si Dexter 9855. Salamat ka, ayo po. Salamat once again. What if I never found you? Nadayda, tambagdari from 340, matod pa niya. Good PM, Ate Lady Diana. Sender ang atong pagkamartir, dunay katapusan. Apan unta, nakigbulag sa unta ka sa imong unang uyab, ayha ka nagsurod og ikaduhang uyab, diba? Taimo sa ro kunong gibulagan ang una nimong uyab, ayha ka entertain og bagong laki sa imong kinabuhi. Sayop man ang imong gibuhat, pero kung ang kasing-kasing na ang mahigugma, dili na jud na mapugngan. Apan huna-una apod sender, nga duha sila kinahanglan jud ka nga mo pili ka og isa nila nga maoy bugat sa imong kasing-kasing. Aha. Madud pa niya ato ning himay-himayon iyang tambag, mga gala. Madod pa niya, no, nga, sayop yung gibuhat, pero kung imong kasing-kasing na dokun ang mulihok, mga gala, wanagid kayo mabuhat, Ana, diba? Saan naman ang aduha naman sila karon ni imuhang uyab, so dapat yun, nakay bulagan nga usa, Ana, nakay pilion. So, imo daw kunong balansi-balansihon sa imong kasing-kasing, kung insa sa ilahang duha, ang mas bugat o bili para ni mo. Ka mo pili og isa nila nga mo ibugat sa imong kasing-kasing. Oo, sayop man imong gibuhat, apan huna-huna apod kung nag manipayon ba ka sa imong pagkamartir. Kung may perpekto sa kalibutan, depende na siguro na nimo sender kung magpabilin ka sa pagkamartir. Kana lang, Ate Lady Diana. Wow! Alright. Maraming salamat, sender 340 na. Ni mo, Ma'am Sender, kung magbabilin ka na magpakamartir sa katong una ni mo nga uyan. Iyahan mo ganyang choice, mga gala, no? Kaya na may kagawasan si Sender actually nga makikbulag sa iyang uyan. Pero yun na nga, di ba? Wala niya buhata. Sa'yo po niya, Dere, kaya kibali mo lang iyang gipagdungan ang duha ka lalaki. Added ba niya, Texter? Maguruntang imong gibulagan tong unang lalaki at kani entertain og bagong laki sa ibong kinabuhi. Isang pag maingon tanga, yung uyab mangani kapila na nag-cheat, so kinahanglan din nga muawat siya. Di man siguro necessary, mga gala, di man siguro kinahanglan nga muawat po siya sa gibuhat siyang uyab, diba? Naingon nga, pagpanimulos ding iyaha, pero yun na nga, diba? Imuntang nga, Di na ta magbasol-basol. Buhat na lang karon, Ma'am Sender, buhata kung unsa ang insaktong buhata. Para daw kuno na nimo magpabilin pabagang martir sa kanang imuhang unang uyab, Ma'am Sender. Imo ba nga bulagan ang isa o piliun ang isa? Marami naman, sana dalawa ang puso ko. Kung salida pa ni sana dalawa ang puso ko, siguro title ang salamat kay once again, 340, sa imuhang dambag sa nung sender karot. Si Ma'am Annaline mo siguro niya. Ma'am Annaline, dali na sa Zone 7 Poblacion, Impasog ang bukid noon. Maraming salamat po. Kung ano mo kita mga higala, no, gibuhat rani niya kay lagi nakabuhat po iyang pari sa ingon ani, no. Dili mong sayop mong good gihapon na mga higala. Sa ingon pa sa uman, kahit kailanman, ang mali ay hindi magiging tama, mga gana. Isang pagpaingon tayo,

kalabasan siya kayo po. Paliyo gutang magbalik. 960 na wala na tawag ni DJ Imuhang, Imuhang tawag po. Paliyo tawag balik. Caller 960 na wala na tawag ni Lady Diana. Ano wala na nunggo sa ko. Astoria mga gala. Alright, naatay. Main nga, tambag rin magala from our texter 1213. Ano pa niyo may adlaw, DJ? Lady Diana, mutambag lang ko sa imong sender, DJ. Para na ako, pariha silang duha, walay klaro. Nasuko na guru ni DJ. Pariha silang duha, walay klaro, DJ. Kung naakay kasuko sa imong uyab, kay nagbinuang siya, ngano ni awat man sa sender, o diba? Kung isulti ka ganina, hindi ba ginhanglan nga maawat po siya sa uyab, mga kabila po magbinuang silang relasyon, di ba? Sayop, sayop na gani, samutan pag inog sayop, mga galay, mga diba? So, ang ending ani, Ma'am Sander, purag parihan na mo duha sa imong uyab, ano? Pero sige lang, hindi pa huli ang lahat. Kaya, parang pwede pang itama ang lahat, Ma'am Sander. Sa Ginoo no, giyahan ka sa Ginoong Dios kining magabuhat ka sa insaktong desisyon nga angay nimong buhaton, Ma'am Sen. Siguro karon mura galibog bagin sa siyang unahuna mga galen no. Sabay ko ana ni oy nga duha magigkabuok in the pili. O siguro ning way uyab ang duha ang uban kita duha po ning uban. Salamat kaayo, Sender 1213. Madugpaniya no nga, magpariharado ko no si Sender kihang uyab way klaro. Pero sige.

possibly soft ka tabato, naglantaw ka na to kanang hapunan. Salamat marabang hapon once again sa iyo dyan, I'm Stephanie. And from Cyrus, Moreno Mendoza, hi DJ Lady, diyan na may hapon. Kamusta naman ka? Okay lang po si DJ. Maraming maraming salamat marabang hapon po sa iyo dyan, Sir Cyrus Moreno Mendoza, nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Salamat once again. Estela Dorin sa Likubay, Basanat sa Paragoso Family, Ibo Family, sa Likubay Family, sa Gabiano Family, Lazara Family, Vergara Family, Amparo Family, Gakala Family. Ang nanimbaya, si Ma'am Ira Estela Dorin sa Likubay, na naglenda ka na ito karoon sa Facebook Live. Salamat naman hapon kanina niya once again, Ma'am Ira Estela Dorin sa Likubay. You were always me. Ating tambag mga gana from 6140. Good PM DJ. Salamat sa load lady Diana. Oh, you're welcome po. Ay, congratulations sa lahat ng mga nagadaog sa atong hugot mo isenbo last week mga gana lahat. Kasi naulahi kayo nabilin ang mga numero dari mga gana sa stasyon. Parang naulahi pero salamat kayo once again sa mga nag-participate sa tuwang hugot mo isenbo last week mga gana. Okay, you're welcome ha, 6140. Magtambag lang ko sa sender Lady Diana. Sender, kung ako si imo ha, pagsulti na lang sa tinuod sa imong uyab. Kay makonsensya yud ka ana. Walay asong nga makumkum sender, mahibalan ra gihapon na niya. In the long run, mga higala mo, gawas na maghihapon ang kamaturan. Gawag iasong nga makumkum, mga higala. Isa kung saon para ni mugtago-tago ni ha, mahibalan ra gihapon akadugay. Ano ba ni 6140, mas maayad ako nung imuha lang isulti ang tinuod ni mong gibati sa imuhang uyag. Isulti na lang sa iya ang tinuod, Ma'am Sander. Kaya aside nga, para po mo gaan-gaan imuhang guan ba? Kaya kabulog ko, ganang nakabother gid ka sa imuhang huna-huna karon, di ba? Sa mga panghitabuog. Lisod mo kung kinang naating natago-tago sa panggagalingon mga higala na dili na ito magpagawas. Kaya bother gid ka ayot na dili na magka-focus sa trabaho. Kung walay karinaw ang atong panghuna-huna. Kaya nga, para na lang po sa imuhang gagawasan di ha. Isulti na lang ang tinuod sa imong partner, Ma'am Sander. Ala na lang. Walay asong nga magkumkum sender ni wala nagyapo na niya. May pag magbulag na lang mo para gawas to na muduha kanira ate salamat. Magi kung wala'y gugma sa usag-usa, unsa mo may dugayan mga gala. Ano nga parang galas-galas mamon mong adlaw din. Marami gugma sa usag-usa, pag kasinabot na lang mong duha, sabot-sabot na lang good na di mo nagdi na mang yudri na lang yung siguro kutob ang tanan. Kasi naman eh, magkadugay nga magkadugay na wala'y gugma ninyo sa usag-usa. Iya-iara mong good mo sa tawag ni iya-iara pod mo kaning iya-iara mong cheat sa inyong relationship mga gala ba? May napagbulag na lang siguro. Salamat kayo 6140 once again sa imong advice. From 1317, kasal na sila sa iyang uyab at eh. Isa nga uyab, Ma'am Sander. Okay, duha na magod iyang uyab, mga gala. Itong una siguro nga uyab ang pasabot ni Sander. Dili po. Uyab ba sila itong lalaki, no? 4 years na silang uyab duha itong una nga lalaki. From 9875, good PM Lady Diana, nga gwapa o cute. Grabe na. Cute, murag buyot. Para sa ako, Ascender, dili manasayop kay kaisa ramang ka nagbinuang. Ay, grabe naman ka, konsentidor. Pag sa tanan nga nagtambag, ikaw rin pinasahi. 9875. Manod ba niya para sa ako, Ascender, dili manasayop kay kaisa ramang ka nagbinuang. Siya kadaghan man, maayopon makatilaw siya siyang binuhatan. Grabe naman siya. Ay, dapat dilingo na itong mindset, mga gala. Palihog lang ito. Sayap yung gini mga kaigan na. Parang buhat ang gagdautan si misig katawa basta dili ka mabuhat o gagdautan sa iyahan. Ayaw po nito ni tuloy din yung pagbani malos ning mga dapat dili na ito ikonsinti mga higala. Kaya kisan balagig maingon tanga. Kaya bali mo nagnibalos siya. Sayap mong good gihapon iyang pamaagi mga higala. Nag-cheat mong good gihapon siya. So dili na ito konsintihon mga higala. Huwag
pag maingon tag sitting bisan pag unsa na diha sayop gyud na mga kaila. Sa pag unsay rason sayop gyud ang pag cheat mga higala. Ko si on ko man is 9875. Konsentidor man kay ni siya. Salamat ha, salamat gihapon. How did this come to be? From 1442. Madad pa niya maing hapon at pasanad lang kang Mama Malu. Mama Malu nga nang laba karon o kang Manoy nga nagduyan-duyan. Wow, sarap buhay naman. Maing hapon kini mo niya Ate Malu o kang Manoy. O, sa pangalan ni Manoy. Si Manoy nga nagduyan-duyan din. Mag-try kong tambag Lady Diana. Okay. Para sa kuwa, mas maayo ni mong buhaton sender nga prangkahan. Prangkahan og prangkahan pangutan na imong kaugalingon kung naapabag kay gugma sa imong una nga uyab. Gibali mo rag iyang i-assess iyang kaugalingon mga gana. Prangkahan pangutan na iyang kaugalingon kung naapabag sa gugma sa iyang unang uyab. Kung wala na, kay kung wala na sender, bulagin na lang na siya. Total 50-50 pod ang love sa lalaki. Sa tayo, 50-50 pod ang love sa lalaki sa imo. Kay babaero man na, aha. Bulagin na aaron na amoy freedom, duha, o wala na'y manghilabot sa inyo, ha. Kung itago na nimo, mahibaloan ra na niya, oy, aha. Pugid kayo sa una-unaon mga gala, no? Kaya ka magkong ipagdungan ang duha ka lalaki. Okay, raon da nga nagbulag siya sa unang lalaki dahil naghila sa siya. Diba? Ibali mo rag nag-move on sa din. Eh, hati yan iabot tong bagong lalaki siyang kinabuhi. Kini magkong gidungan magkong niya mga gala. Grabe naman ka-attach siya. Nalang gigahulat na nagbulag silang duha. Pero yun na nga, diba? Madid pa ni 1442. Wanda ko no, mas maayda ko no nga, imong pangutan-on, imong kaugalingon, kung naapa ba kay gugma atong unang lalaki, unang uyab ni mo gibali. Dahil kung imong ma-realize nga, na wala na kay gugma sa iya, ha? Kanina pagdugay-dugay pa? Storyaha siya, diba? Ni i-settle duha, storyaha siya, og i-explain nga ingon ana imong gibati. Og mas maayin nang magbulag mo na nasa maayong kabubuton, mga higala. Sender, dili nang bulag sa na yung mga hard feelings sa usag-usab. Mas may nang magbulag mo sa mga yung kabubuton, Ma'am Sender. Okay, matod pa po ni Dexter number 50-50 pero kung ang gugma sa lalaki sa imuha, kay Layman ka ng kaupat na nagbinuang sa imuha, no? Mas may nang bulagan na lang ako ng utanin mo, Ma'am Sender. Matod pa niya, 1442. From 3205. Lady Diana, katok na ba na sila? Katok. Nag-strong naman yung one atong isang ito. Katok na ba na sila? Puli-puli raman og binuan. Wala na ipatulungan inyong relasyon, sender, kung yung anak mo duha, may pagpagpuyo mo. Pero sakto po't baya mga ganda. Muna-ani na lang silang duha, hangtod sa hangtod. Nga, kibali, uyab, paghihapon silang duha, sila nagbulag, pero iyahay ra silang cheat sa usag-usa. Sa may padulungan silang relasyon ani mga gala, no? Wala gini klaro ay very toxic na relationship. May pagpagpuyo daw kung umo. So, salamat kayo. Texter 3205. Okay, time check is ready. 2:30 in the afternoon. Alas 2:30 na po sa kapunod mga gala. And for now, saan may pumuda kayo saan? Kaya... Mabalik pa siya. Natitaig text din mga galaga. Dali lang. Ito sa ning tiwaso nagbasa ang mga nabilin nga text message. Igna sa Sunder Lady diyan ihatag na lang natin ang isa sa ako. Ola gini Ma'am Annalyn. Ay, no? Ang problema sa kalibutan. Munang wala... Munang dugay ng single ang uban. Munang way uyab ning uban. Kay tagduha, tagtulo po na uyab sa uban. Pagsabot-sabot, dragonong data. No? Apod-apod, dragonong data mga ana ra gud aga simple ang kinabuhi. Pero grabe na maguning uban tag duha tag tulo mga dili. Sender ihatag na lang dala kang sender kang texter ang isa. Mo dawat makakaaton kaupat na nag-cheat Ma'am Annalyn. Kato gud yang ihatag sempre kada nag-cheat. May hapon na lang si Mori Ma'am Annalyn 340 from Poblacion. Kim pasug ong Bukidnon.
oras, sabay po muna kayo saan. Stay put lang kayo mga gala. Kaya mabalik pa si DJ Oni at Daoy para sa paghatag o finaling atambahan para sa itong center kanong kapunuan. And while waiting, mamino po tamang kaigan sa inyong ipang-request ng mag-aawit sa itong programa. So, dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala, ha? Just keep on tuning and keep on watching. Only here in 98.5, Radyo Kaibigan, Maunis, o Atoni.

0: 98.5.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitnaayo.
1: Naapari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naasabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD, Quezon Printing Services.
1: Doon na tadiri no?
5: Accessible og affordable nga printing services.
3: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Masamay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Nawlian din siya sa Kinunga, sila magagamit po ni ining haplas.
6: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
7: Okay pastor, salamat po pastor.
6: Okay.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
9: Ah sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.

0: Alright, 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12 with a set na po sa kapunod mag-aigan. And you're still listening to Love Diary sa DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain yung radio sense. And of course, sa mga katambay paghihapon sa ating Facebook Live karong hapunon. Welcome back sa inyuhang lahat at salamat kaayo po sa inyong pagtambay pa rin. Magkamino pa rin sa ating programa karong hapunon. Magkaroon mga ganawa na digong panahon. Panahon na po para atong hatagan ang finale ng tambag ang atuang letter sender karong hapunon. Na si Ma'am Daisy nagpadala sa iyang sulat ng baganan, mga kaigan. So, Ma'am Daisy, may hapon ang i-hope na naminaw ka sa atong programa karon. Salamat sa imong pagsalig o pagpaambit sa imong kahimtang dali sa atong tulumanon. Ma'am, sender, dili gud sa'yo ng imong nagian sulod sa upat katuig. Sakit gyud nga balik-balikon ka o pasakit sa tao nga imong higugma o gisaligan. Magkasabot ko nga no, nga niabot ka sa punto nga nangita ka o galipan, pag-atiman o respeto nga dugay nang wala ni mo nabati sa imong relasyon. Apan Ma'am Sender, bisan unsa pa kadaghan ang sayop nga nabuhat sa imong uyab kaniadto, dili ka na mahimong rason aron mahimong sakto ang pag-cheat, Ma'am Sender. Ang iyang pagbudihi o ang imong gibuhat karon, duha ka sayop nga dili mahimong tabunan sa usag-usa. Kung adunay nagkapasakit nimo, dili pasabot na kinahanglan pug kang makapasakit aron mabawi ang tanan. Tingali mauna ang hinungdan nga nung nagkakonsensya ka karon. Kaysa sunod sa imong kasing-kasing, kabalo ka nga dili maukini ang klase sa tao nga gusto nimong mahimo. Dili tungod kay daotan ka, kundi dili tungod kay naapagihapon kay konsensya o prinsipyo nga nagapahinumdom nimo unsay husto o sayo. Ako ang tanaw, Ma'am Sender, no? Ang mas importante nga pangutanon nimo, ang pangutanan nimo sa imong kagalingon, dili kung kinsa sa duha nga lalaki ang mas buutan o mas pilion nimo. Ang imong ipangutanan sa imong kagalingon, nahuman na bagyod ka sa imong unang relasyon? Kay kung dili na nimo kaya saligan ang imong uyab, o padayon na lang mo sa pagpasakitanay sa usag-usa, basin panahon na nga mahimong matinud-anon ka sa imong kagalingon, o tapuson ang relasyon sa husto nga paagi. Ayaw pug sa imong kagalingon nga mupili dayon sa bagong lalaki, Ma'am Sender. Una, kung unsa gyud ang imong gusto para sa imong kaugmaon. Kay usahay, dili tungod kay maayo ang pagtrato sa usa ka tawo nato karon. Muna dayon ang tubag sa tanan natong kasakit. Ma'am Sender, ang tinuod nga gugma dili kinahanglan og balos. Dili kinahanglan og tagutagong relasyon og dili kinahanglan nga pirming magpasakit. Angay kang higugmaon og respetuhon, apan kinahanglan usab nga respetuhon nimo ang imong kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa husto bisan lisod, Ma'am Sender. Una ko yung pangutanon, Ma'am Sender, ayuhon, una nako ang akong kahimtang. Ayuhon sa imong kahimtang. Kung wala na'y pagsalig na nabilin sa imong relasyon, sa imong unang relasyon, mas maayong tapuson ka ni sa tarong kaysa magpadayon sa usa ka sitwasyon na daghan ng nasakitan. Hamping sa imong kasing-kasing, Ma'am Sender, ang kalipay nga gitukod sa kamatuuran o respeto, mas malungtaron kaysa kalipay nga isugdan sa pagtago o pagbudhi. Lamang po, thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat na managpadala sa ilang mga tambag through text, call, and comment through Facebook Live. Magkaayong salamat sa inyong tanan, mga kaigan. And of course, sa lahat ng itambay sa atong programa karong kapunon sa pagsugod hangtod sa pagtapos, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaigan. Ug manapod po hon, mag-uban-ubang gihapon kita sa samang oras, sa samang sibyahan. Sa ngala na lamang sa kinatawagang Persa 98.5 Radzo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan ka mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with the lady Diana. Mang hapon ka natong tanas. And to God be the glory. But now you're always
1: there for me when you see. Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matanghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Si Teresa Ajero sa Hingaog City.
13: Yes, Igan.
12: Magdisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
13: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
13: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella. Tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa iyang higdaanan.
13: Salamat sa
12: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tuloy kay siya panalangin nga yagig panglangina na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
13: So Aroma Herbal Oil ka, Igan?
12: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
13: O sa ato, Igan?
14: Na ako'y magulang pastor ba nga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito, pastor, sa iya. Dala kong digimak. Wala ra kabuok mo na akong gipalit.
13: O sa iyang sakit?
14: Duha nakabulan, pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay ng bukol sa iyang mga tiil, pastor. Kamot na ka ng
13: dampo
14: sa julid, pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot, pastor. Tiil. Agoy, nginig kay tanawan, pastor. Tainom na ako sa digimak. Duha kabuok, pastor.
13: Duha kabuok.
14: Dayan siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inong po na po sa utro. Dora, di hapong kabuk, pastor.
13: Yes.
14: Ano, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
13: So, nakasalba.
14: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Naghilat, kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di na ako magulang for 2 months.
13: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
14: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
13: Upat lang kakasula ang nainom. Nakabakod
14: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo, pastor, nagdito mga bukol sa ang lawas, pastor, nangawala man ka na.
13: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat, Iga, ayo.
14: Sige, pastor.
13: Okay, salamat.
15: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
16: Oh, hey!
9: ospitala. Dinakamu ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
15: Naasabtay signage sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
15: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Kinsa ni pala yung taga-asa?
6: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
13: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
13: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
13: Arthritis.
6: Oh, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
13: So, igan, okay na karon. Pila nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
6: Tulog
13: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
13: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
16: 90s.

0: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Atong ipon kay hangulmo kay na maya po sugar unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa 1 hours taas kay ang imong sugar magpa-check up kagayo sa doktor o diha nga nagmulgol akong tanang kumadko ko sa tiil ako gihidang gihapon na bidimak mga isoon o diha kay ngayon obserbahan ko pipila ka simana wala na gayod kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutang gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidimak.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
6: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
6: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
5: Okay.
7: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Nahaplas po kang aroma na eh.
5: Oh, maugana eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
4: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
5: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
4: Oo.
5: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan.
4: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngunol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
4: Salamat sa ginoon ay ah.
5: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
4: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
5: Salamat kayo.
6: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Ah, yes, akin sa ni palihog og taga-asa.
5: Ako na si Nanay Ima.
4: Ah, yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
5: Pastor, dako kayo kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainong kong gigibak, kay nanihag kayo kong kamot ba, kong likod, likod katulog. Paghatay ni Pastora na ako o gigibak, dako kayo kong pasalamat, Pastor, nga nakatulog ko, Pastor, mga tulog po kayo kabuk ako nainom.
4: Okay, kada imong gibati, kada imong gibati na si mong lawas, tataod na imong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkatulog. Oh,
5: manon kayo, Pastor. Oh. Manon radyo nga. Ngayon galit ko ng Pastor nga. Ikaw naman ako ni Grisun. Salamat po sa inyo. Sa pag-uli nito niya, Pastor. Isa mawa, ipalit na nga ako ni Jimak. Ang mga nga rin ako ng inyo. Sakit nga ko. Ako banyo kayo. Ako mga bukton. Akong ulo. Nga di ko katulog.
4: Oh, okay.
5: Pag-inom ako, Pastor, mga upat tabog siguro kung mainom na ako. Ako kasi pasalamat si Sigino. Salamit na kayo kong tulog. Nga di nagaling usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko sa akong katulog.
4: Okay. Anay, kanang imong gibati ka na ito, dugay-dugay na nimo na ang gibati, kanang di ka katulog?
5: Dugay-dugay na ni Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, katagalanaw man ko na, dikuha man ko na, Pastor, agay sa kumungunin bata.
4: Ah, okay, okay.
5: Oh, nalakon rin sa kampuan.
4: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
5: Salamat. Kayo ko sa Ginoo good nga po. Sa inom na ko pa, sir. Please, tagpila ko na. Please, ka magsigod ko. Upalit ko ko, anak. Dami ko kayo kong tulog.
4: Okay.
5: Nasa. Kinsa mo kayo na matulog, maayog ko kayo ang bigimak. Atong edad, 63, pero karon mura na kong kapatakon. Pag-inom na ko, anak bigimak.
4: Okay, salamat kay Nay.
10: Kaayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
8: Oh, hikala!
11: Ikaw ang manlalaban ko.
10: Yes, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon.

0: Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Kinsali palihog taga asa?
1: Si Lord Vitaling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbuhanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Na-arthritis.
1: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay. Salamat higa ayo sa pag-testify. So, naayo tong tudlo nga nasamad.
2: Naado ko siya, Pastor, na hamok si siya na inanudlo kuman. Ang panhamok na yung mamalit pa. Ang mizimak.
0: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
2: Sa kamot.
0: Ah, sa kamot. Okay. So, karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
2: Oh, kan kada kuan ako. Dato pa yung mga gikuan po. Katong ipangukit siya ginagkabot sa kuan. Samad man ang pankuan siya ka ng naisa sakit nga diabetic.
0: Oo.
2: Nagkuan ko eh. Ikulat ang tanga dyan dito maswal. Grabe nila na mungutang usambay. Ang mga pagbanda daw. Lagu pagpalit ang Vegemax. Nalalipay, Pastor Dan, kay namalita sila kay agila kuno ubo. Ikaw makatawag na sa makatawag ng Vegemax si Pastor Dan kay inilingan na niya, grabe ako kada adlaw gusto ko na mati kada kadlaon. Amuray tabang na nasa aho. Sakit, tampan sa akong mga mata, mga apo, alam ko. Tuo gusto ka mo sa ako kay kagano mang kunindo mang hambo, gusto ko mang hambo kay makasay ko sa Ginoo. Iusulis ang magsimba ko. Natulikaw ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
0: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
3: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamatan.
2: Di apa?
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Yes, Egan.
1: Magkasimay ni ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
1: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
0: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mga kanyaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuwi kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
0: So aroma herbal oil ka Igan?
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: May good news!
3: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
4: Sama sa large format outdoor sticker.
5: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. Og very clear nga photocopy. Muhimusad sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: Numero 1 sa balita.
6: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
7: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Magkalingawan sa Bukidnon.
2: Radyo Kaibigan.
9: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

DXRK 98.5 Radio Kaibigan. 98.5 Radio Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Kinsa ni palihog taga-asa?
7: Si Margie Piling, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
7: Nakoy arthritis,
6: Pastor. Naka-arthritis.
7: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
7: Tulog
6: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
7: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
8: O, si Ato Igan, Alex.
9: Akong pasalamatan ng pasikat, ulit-alit na kung aroma ba kay ang aking kiil kay nang nangaugas itang kanang kuan. Samad.
8: Naunsa dahil mo na samad mong TL?
9: Ano-kano ka na ako, Pastor?
8: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
9: 4 years na ako na siya din ng mga allergy, Pastor.
8: Uy, tapos sa diag aplasan mo ang aroma, nauga?
9: Nangalayos, Pastor. Nangalayos.
8: No, salamat sa Dios, no. Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
9: O, lima ka buok, Pastor, akong gipalit oy.
8: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat gyud kaayo.
9: Lima ka buok.
8: Okay.
9: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na gyud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
10: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Surprise, Lola!
0: Hala, on siya na.
12: Happy anniversary, Lolo. Lola.
0: Hala, oy. Nag-effort man mo. Kanindot sa tarpulin.
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
0: O, diba? Happy anniversary ninyong duha. Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy. Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya. Siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ane pakabunggag inyong selebrasyon.
13: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
14: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, o barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Haplas po kay aroma na eh.
3: Ugali, papalis ko itong pag-ana, ani ka distagong, nagpalis ko duha.
2: Okay, duha ka aroma, okay.
3: Di ako pa, naku, nindus niyo kayo, nagulong man itong nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal
2: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa ginoon
3: na
2: ya.
3: Pamila, makamata ko, last ko hato makatulog na ako kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
3: Salamat kayo.
4: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit girapit din hisalungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
5: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Yes, akin sa dipaliog?
12: Igan best paler ni Paso?
2: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
12: Kalang, mag-testimony lang po sa Bitimax Bita Basol kasi si Igan apindat nga taga-kuan, taga-paya. Gusto ta siya mag-testimony pero kay dila po siya kabalo mo gamit sa
2: cellphone. Okay.
12: Nako.
2: Yes,
12: Yang apo ko no, kanala ang isakitan og piyan isa kagabi daw. Kayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit og Bitimax sa kabuo. Ka, ilum ko nung nag-Bitimax ang iyang apo kay Pitiskita ulos piyan. Gali maglimbag sa kasakit sa piyan. Pagka man ato, gidala na nila hospital. Sipa ang doktor, ngayon ko nung doktor nga. Sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya nga yung doktor pastor, ang kuan ko nun.
2: Appendicitis ni buto. Yes.
12: Appendicitis ni buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko nun makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak na nga kung ipa. Dinomro. Siya nga, ngayon ko nung doktor nga, ay tipaminawan di ay mo saan ang radyo. Dahil siya nga, oh, tipaminawan. May ganimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani. Kaya painom ninyo, bijimak. Kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo. Namatay na unta ni. Mautong, ipot niyong kasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor. Nga, salamat sa Ginoo nga dunay Bitimax nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og payo kay kung wala pang Bitimax tingali patay na iyang apo kuno pastor.
2: Okay, salamat kay Iga na, salamat Iga na bit.
10: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
14: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang
5: bida shalamisha. Fuego blend jelly paste.
9: Kalame ane.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste. Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida shalamisha. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
14: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan ni. Ay, napay tarpaulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
15: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
14: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
15: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
14: GRD Printing Services?
15: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Anindot, no?
15: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
16: Hello, Dai. Di alam po sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
18: Oh! 98.

Nahaway di kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa

Alas 6:02 sa kagabhion. Welcome, welcome sa atong pagpanag-uban sa programang Revelasyon sa kagahapon. I guess it must be me. Mayong gabi sa atong CEO, Pastor Dan Danggalyo. Ngayon man sa atong station, General Manager Sir RJ Danggalyo. Sa atong Station of Operation Manager, Engineer Romy Chang. Sa atong Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. We'd be back to something. And of course, connected usab kita diha sa 96.5 Big Light FM sa lungsod sa Kibawi. Maayong gabi diha kang Pastor Elizer Tinaco. I still remember. Welcome, welcome sa atong pagpanag-uban sa atong mga suking tigpaminawan sa 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Your kiss was so brand new. Adlaw Biyernes, pitsa 27 ning bulan sa Hunyo 2026. Iguban-uban usab kaninyo ang inyong DJ Aya. Karong gabi una sa programang Revelasyon sa kagahapon. Standby ang tanan at mga suking tigpaminawan at mga diehard listeners, avid listeners. Katang-atang sa programa ni DJ Aya. Every step I take retreats, every journey always. O kumusta man diha sa gawas sa maulan nga kagabion? Kumusta man diha sa inyohang lugar karon? Ulan ba diha? Kapani hapon na ba ang tanan or kamulo pang prepare si nanay alang sa panihapon?

oras ay 5 sa kagabi. Ngayong oras atod ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule. Aroma Plus Herbal Oil. Ingon man ang Hair Viva Coffee Blend. Bago kita papadayon sa atong programa karong gabi una, anya una ang unang awit alang kaninyong tanan.

alas 9 sa kagabihan. Balik ka sa atong pagpanag-uban din hilamang sa programang Revelation sa kagahapon. Kumusta diha sa lungsod sa Kibawi? Sa atong mga listeners dihang dapita diha sa Big Light FM sa 96.5 Big Light FM. O ba nato si Pastor Elizer Tanako. Must be Tunggan ninyo si DJ Aya matag Biyernes diha sa 96.5 Big Light FM diha sa lungsod sa Kibawi. Maka-hook up kita karon diha nga lungsod. We've tried it all, I know, but deep inside we know we'd be back to something special. Mayong hapon o mayong gabi, mayong sayong kagabhion sa itong mga bus drivers. Naman sa itong mga tricycle drivers na naglibot-libot din sa itong syudad. Bisan og ulan og init, naningkamot nga matigom para na ay ika uli sa ilang tagsa-tag sa kapamilya. I still remember. Nahine lang sa pag-drive. Ay, ang atong palibot karon, grabe na kayong mga disgrasya. Ampo kita kanunay nga i-desert mo gawas sa atong panimalay. Sa man ato ang buhaton sa tibuok adlaw. This was so brand new. Mayong gabi usap kang Honorable Mayor Ami Galario. Sa Vice Mayor Cecil Galario Fernandez and of course sa tuang spokesperson Sir June Galario. Tibok sangguniang bayan sa lungsod o sa syudad sa Valencia. Mayang gabi usab, shoutout diha sa Double D House. Every journey home. Mayang gabi din ha kang Cheche Kaya Ramin. Of course diha kay Ma'am Stephanie ang Sir RG Dangalio at sa atuang pastor ng bayan Pastor Dan Dangalio. Musta mong tanan diha. O sa tanang miyembro sa kaibigan. Mayong gabi, mayong pamahon-pahon. Sabi na diha sa lungsod sa Kibawi sa mga listeners. By the way, ang atuang VG Max Plus Herbal Capsule available usab diha sa atuang 96.5 Big Light FM. Bisita lang mo diha na kanunay approachable si Pastor Elizer Tanako. Usab mapalit usab diri sa uban atong tindahan.

0: Mapalit na to ang BG Max Capsule Aroma Herbal Oil Herbiba Coffee Blend, ang Fuego Blend Chili Paste. Nasa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, Poblacion, Poblacion, Valencia City. Of course, there is a DXRK Radio Kaibigan, second floor, AMQ Building, Sari Highway, Poblacion, Valencia City. At bang lamang sa NBM Mall. Og diha usab sa lungsod sa Kadingilan, ang Kaibigan Center diha sa Purok 5 Poblacion Public Market, diha sa may old stall beside food court. Na diha nga to mga VG Max Herbal Capsule, ang Aroma Plus Herbal Oil, ingon man ang Herviba Coffee Blend.
1: Well, here we are again.
0: Mag-usap diha, usap sa lungsod sa Maramag. Diha atong Kaibigan Center Stool number 18 Perimeter Building Agro-Commercial Complex.
1: I guess it must be.
0: Ingon man ang GRD Printing Services. Location, Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Nausap nga ito ang GRD Printing Services diha. Affordable kaayo sa inyong bulsa, makamasa ang ato ang mga services nga ginahatag diha sa GRD Printing Services.
1: We've tried it on our own.
0: So ayo na mo pagduha-duha sa ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Angay gayud o maayo sa atong lawas, labi na karong panahon ng unpredictable kayo ng atong panahon, init, mukalit og ulan, inhala na to og food supplements para sa atong lawas.
1: We'd be back to
0: labi na katong mga gipanuhot, labi usab sa atong lawas, ihaplas ang Miracle Oil. Pinagpalang lana, ang Aroma Herbal Plus Herbal Oil. Manhot-suhot ang kahalang sa inyong mga panit.
1: I still remember
0: him. Mayong gabi, shoutout din ha kang Angkog Dairan sa watching from Dagumbaan, Bukidnon, Kuya. Dagumbaan, Maramag. Ako pa din sa Maramag ang Dagumbaan. Kamusta nga itong mga listeners dihan dapita? Huwag diha usap kang Chichi sa Double D House. Mayang gabi usap diha kang Sir Nelo Servas Pascual. Mayong pag-view sa ito ang live.

sa Tibuli, South Cotabato. Mayang gabi inyong tananinha. Labi na diha, shout out kang Stephanie Perez. Stars, we keep coming back to these two hearts. Og diha kang Nanay Consolacion. Mayang gabi inyong tanan diha. Two angels who've been rescued from the fall. Shout out to sabi ha kang Rodini Sarona Abaa. Abaw? O usab diha kang kagawad Richard Amerisin Balaba diha sa lungsod sa Pangantukan. Kumusta diha karong panahon na no? Bibo ang lungsod sa Pangantukan kay nagsingabot ang ilahang araw ng Pangantukan karong Hulyo ono. Yes, it's meant to be. Gabi, usap din ha sa kang Juart, maestro in Thailand. Nasa Thailand karon. Kumusta naman din ha, Sir Juart? When love is truly right. Ay, gabi, usap din ha kang Sir Francis Ralph Dinopolimet. Kumusta din ha, kuya? Ang Maika Mulihon. Ati Leonora Gaas, what from Pangantukan, Bukidnon. Diha usab sa Bismin Village, ato ang usa sa atong kaibigan. Marites Auges Sahilan Makited. Sa mga Hamon family, Morillo family, Monterdi family, maayong gabi inyong tanan. Maayong pamahon-pahon. Og nakinaot si DJ Ayang nakapanihapon ang tanan. Alas 6:17 sa kagabion. Ania unang laing lingaw alang kaninyong tanan.

0: Alas 6:22 sa kagabhion, balik ta sa atong pagpanag-uban diri lamang sa atong programang Revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya. Hello DJ Aya, greet ko lang po si Neil Michael Songahid and congratulations, proud kay ko sa iya. Thank you and request kog song Sana Maulit Muli.
1: I guess it
0: must Ikan kang che-che diha sa Double D House. Shoutout diha kang Michael Mercader Baco watching from Saudi Arabia. Musta ato mga OFW diha sa Laing Nasur? Musta ang iyong pamahon-pahon? Ang amping mo kanunay? Tungod sa ato ang panahon karon. And always pray.

happy watching and listening to all faithful listeners and FB friends of Radio Kaibigan and Big Light Radio Kibawi 96.5 from Pastor Elizer Berador Tinaco. Kumusta diha, Pastor Eli? Kumusta nga to ang weather diha? Ulan ba diha? Shout out kang Kagawad Junil Katubig Tori Karyon. Sa Gandingan, Pangantukan, Bukidnon. Kumusta ato mga listeners diha sa Gandingan? Na nagpaka-paka ang 98.5 Radio Kaibigan. Ngayong gabi usap diha kang Elvera Alierete. Man diha kang Elsie Alguaras Montes. Sa mga Montes family. Ngayong gabi diha kang Gina Aliguay Montes. Kumusta mong tanan diha? Sa mga Nunyesa family, hello diha kang Marisa, kang Jantoy. Of course, diri usab sa Valencia City. Maayong gabi sa mga De La Cruz family. Hello diha kang Isaias De La Cruz. Kang Vinya Baguchay. Mercy Yandog Fatima De La Cruz. O kang sa mga Garcia family. Shout out usab diha sa my lower Sugod. Morok 7. Sa mga Maluto family, hello diha kay Ma'am Neri Maluto sa iyang tibuok pamilya. Sa mga Babor family, Takas-Takas family. Kumusta mong tanan diha sa may Purok Onse? Galanog-lanog ang Radio Kaibigan. Kumusta mong tanan diha? At ang atangin ninyo karong taod-taod ang revelasyon sa kagahapon ni Dendo sa taga Impasugong. Alas 6:26 sa kagabi and of course kaninga oras atod ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, ngon man sa Herviva Coffee Blend.

0: Biba Coffee Blend. Tahan kay binipisyo sa atong lawas. Duna siya ay chia seeds, barley grass, moringa. Naunsan ang pagbasa ni DJ Aya. Moringa or? Unsa yan ang moringa? Kalamungay. And turmeric, katong luyang dilaw. Mangustin, guyabano, tungkat ali, spirulina, insulin, and stevia leaves. So, mo ka na ang parts ato ang Herviva Coffee Blend. Robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangustin, guyabano, tungkat ali, spirulina, insulin, and stevia leaves. Marabi kayang binipisyo anis atong lawas.
1: Well, here we are again.
0: We missed you. I missed you too. Namiss ta mo dihang tanan, no? Akong mga diehard listeners, mga avid listeners, yeah, sa mga Algoras family, Alyarete family. Yeah, usab sa Kibatang Don Carlos, may gabi diha kang ati Leti Ledesma, sa mga Ledesma family. Ya usab sa may kisurang Kibawi Bukidnon, may gabi din ha kang ati Linda Montesillo, kang ati Wenefi Yuson, ingon man kang Sir Eric. Musta na ang ato mga listeners diha? Ya sa may Kulambugon, han kay tag mga listener diha sa 98.5 South Pangantukan, diha sa may Kimanait, Langkataon, Malipayon, diha nga side. Nagatang-atang na sila diha per me pag mga programa na sa 98.5. And of course diha sa Big Light FM Kibawi. Lang Harana, matag adlaw. Matag alas 6 hangtod alas 8 ba, tama pastor? Maayong gabi usab diha sa Borja Agricultural Products Trading. Musta diha Madam Maricel Borja? O diha usab sa Buok Lungsod sa Pangantukan, diha sa Lantay, sa Kalilangan, Bukidnon. And of course, diha sa Wao. Busog kayta diha sa Wao, Lanao del Sur. Hello, diha kang Daday. Kumusta na, Day? Buhang mga kapatiran dili sa Valencia City. Atong umabot nga sponsor, si Daday Tinaw. Dinhi sa ato ang advertise ni siya diri sa ato ang radio kaibigan sa Valencia. Alas 6:29 sa kagabhion. Once again, kaninga oras sa tudga nato sa VG Max Plus Herbal Capsule. Ano man sa Aroma Plus Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend. Ito ang VG Max Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. Nag-content ni siya o 25 ka powerful ingredients. Grabe ka epektibo, grabe ang benepisyo para sa itong lawas. Ana ang malunggay, ana ang saging bayabas, ang hamote tops, o uban pa. So everyday ka na i-discuss, explain ni DJ Aya dari ang mga benepisyo sa ito ang VG Max Plus Herbal Capsule na grabe kayo ka importante para sa ito ang lawas. So kanang mga nagbaligya diha sa tabi-tabi lang, tanawa ninyo kung kinsa gid ang original ni Ana. Kinsa gid ang original sa ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Ayaw mo basta-basta palit lang kay basin og peke na.
1: When love is true,
0: o, diba? So, tungod sa atong panahon karon, tungod sa kalison, bisag unsa na lang ang mga himuon plano sa ato ang mga nasa palibot para lang makakwarta. Maskin kung dili na maayo ang gibuhat ngadto sa atong isig kaingon. So, alas 6:30 tayo ono sa kagabihan padayon ta sa atong pagpanag-uban. Ayong gabi diya sa kong amiga. Shout out diya, DG Meets sa DXRK FM sa Kadingilan. Ayong gabi, of course, diha sa ato ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. So, mga kato, mga kaibigan, mga igan, ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Ayaw ka mong pataka o palit nga kung kinsa lang diha. Tanawa ninyo kung kinsa gyud ang original ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. Daghan na kayo sa atong palibot karon. Ato nang makita diha bisan asa lang. So lagi tay originality ani. Aroma Plus Herbal Oil, of course, ang nag-iisa dinhi lamang sa Radio Kaibigan 98.5. Ug karon ang ato ang demand kaayo no, ang ato ang Herbiba Coffee Blend. Grabe usab ka epektibo para sa tong lawas. Katong adunay mga constipation, naglisod sa pagtulog, adunay insomnia. Kasagara bitaw maamot na og edad og 40 plus, 50 pataas. Maglisod na, lahi na ang mood sa pagtulog. So kinahanglan ta mag VG Max Plus Herbal Capsule. Herbiba Coffee Blend. Alas 6:33 sa kagabi o

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Kinsan niyo og taga sa Palayog?
2: Sir, taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
1: Okay.
2: Dugin ako nga kanaang tigpaminahon niya. Apil naging ko sa grupo sa Kaibigan, pito na gatuin kapin.
1: Salamat kay Gayo.
2: Doon ako ipaabot nga testimony about sa Biggie Max Pastor. Ang akong isoon nga taga-Misamis sa Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may mag-atiman. Tapos gidala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas pastor sulod sa Luha kasimana. Tapos ako siya hindi pa ina mag-Biggie Max Pastor. Nakahurot lang ang naka-inom siya o ibalik. Usa kasimana pastor buntag hapon. Salamat sa Ginoo kayo ibalik ang iyang puso. Karoon nakalagay.

0: kusog, pastor, ba sa among trabaho.
1: Oo.
0: Kusog ang worker ko. Nya, night time nung nag-ibol pooling, iba, bira sa kabli sa gahit kay Brown. Nya, pag pilakadlaw, akong iba, tayo nga, akong nabat ang kukusog, paa, langhawi, kung mga tudlo. Nya, ang pilakadlaw, ito, wala kong makikwarta.
1: Oo.
0: Wala ko nagpalit, wala pag-sildo. Sap na lang ka-sildo na ko, ipalit ko, unong gamok, bidbin niya, bidbin mak, kaya ako rin ginom, pag ulit balay, ginom ako, doko buk. Akong yung pag-inom, nangamoy ko sa ginom nga, yung ngayon, ko, pastor, ulit sa Diyos, pastor, yung akong giyayo, yung akong ginom, duha dito.
1: Uman ka na kinom, o duha kapsula, okay, dahil mong paminaw.
0: Hindi pa, pastor, yung pagka, sa gabi yung ginom, yun na nagkabuntag na, pastor, na arang-arang na, pastor, na akong mga tudlo, marag na akong ilitik, pastor, di wagay kusog. Pagkabuntag na, ulit sa Diyos, pastor, na okay sa Diyos, pastor, na sana, nagpagpidik na ba, nagnala sa umoy.
1: Ah, okay. Kusog. Pilak adlaw nga murag wakay kusog at tuhi gayo na.
0: Mga 2 days, pastor.
1: 2 days. So, salamat sa Diyos.
0: Sabado man to siya. Then, no. Pagka-lunis, duty na ko. Wala ko ni kusog, pastor. Wala ko ba murag na yung gayo.
1: Okay. So, duwa lang ang kapsula imong ginom. O, salamat sa Diyos. Nibalik imong kusog.
0: Upat pa lang, pastor. Then, ikaw nung karon.
1: Okay. Salamat kay Igan. Salamat kay Gayo. Gikan sa hasaan.
2: O, si Ato Igan na Alex.
3: Akong pasalamatan lang pa siya katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking kail kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
2: Naunsa dahil mo na itsamad imong tiel?
3: Kaluka-luka na ako, pastor. Okay. Nangauga.
2: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
3: 4 years na ako nasa gambing ng mga allergy, pastor.
2: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
3: Nangalayos, pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
3: O, 5 kabuok, pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kay Gayo.
3: 5 kabuok.
2: Okay.
3: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, pastor, sa Ginoo. Kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Everybody line up!
13: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ayo.
13: Naa pa di ay na.
15: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naasabtay signage.
16: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na.
17: Sa GRD Quezon Printing Services.
13: Doon na tadiri no?
18: Accessible o affordable na printing services.
15: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Alas 6:50 sa kagabi. Kaning oras atod kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Coffee Herbiba Coffee Blend. Ingon man ang GRD Printing Services nga naa may mutang sa may Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Here we are again. Balik ta sa atong pagpanag-uban sa programang Revelasyon sa kagahapon. I guess it must. Good evening, DJ Aya. Shoutout ko sa Flores family, Ledesma family, Narsing, Semila, Luz, Bilio Rijo, GR, Flores, Michelle, Cominquis, Loris, LB, Elvera, Alierete, Elsie Montes, Celia Alguaraz, Bibing Ucab, o Rinanti, o... Taas na. Rinanti, o... Bibi Ledesma, Alex og Virgil Ledesma, Ami Resurrection. Mayang gabi ninyong tanan diha. Shoutout sa diha kang Jane Valiente. Well, here we are again. Mayang gabi usab din ha kang Michelle Rijas Nangkas. Shoutout diha sa mga taga Stranger Village, Pangantukan, Bukidnon. Of course, daghan kita mga suking tigpaminawan diha sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. I guess it must be made. Tinood jud ka, Pastor Ellie. Ang ato ang produkto sa VG Max, oil ang iyang sulod, dili powder. Liquid ang sulod sa VG Max Plus Herbal Capsule. So, Motoy Original. Daghan kayong peke karon no magbinantayon ta sa atong palibot. Ug ato usab nga sutaon kung original ba kana o dili. Lisod na ko makainom ta og peke. Iisang original Pastor Dan Danggalyo ang originality ni Ana. Dili lamang sa DX. RK Radio Kaibigan 98.5. Ato mga store na sa Alquino Emporium. Og ingon man diha sa Maramag sa Soul number 18 sa Perimeter Building. Og usab diha sa may food court sa Kadingilan, Purok 5 Poblasyon Public Market. Og usab diha sa lungsod sa Kibawi. Mapalitin nyo din ha ang VG Max Plus Herbal Capsule diha sa 96.5 Big Light FM. Tagiyog da dumala kang Pastor Eliezer Tinaco. Kumusta ang ato mga suking tigpaminawan? So brand new. It's almost time. Time to listen. Standby mo diha, pipila ka minuto. Pipila na lang ka minuto ato nang pagasugdan ang sulat tampo ni Dendo diha sa Impasugong Bukidnon. Always remember mga igan na ang VG Max Plus Herbal Capsule adunay 25 ka mga powerful ingredients na maayo kayo sa atong lawas. Ug usab katong mga adunay mga sakit o mga karamdaman nya sama nining cancer, sipon, colon cancer, well, here we are. Constipations ako nang gi-mention sa unahan. Again. Diabetes, katong mga nag-dialysis na, dengue, flu. I guess it must be. Dunay mga liver problem, lupus, o uban pang mga balatian. Dunay mga heart problem, kinahanglan niyo i-maintain ang VG Max Plus Herbal Capsule. Labi na katong naay mga UTI. Ay gabi diha ka Ate Jeline Patricio. Kani siya usa-usab kini nga makatestimony. Ato ning kuan og kuan. Patestimony ta ni ka Pastor Dan si Ate Jeline Patricio. Angay siya ni ang VG Max Plus Herbal Capsule. Diba Ate Jeline? Nana siya ibatiyon, mangutanan niya siya na apa by VG Max Plus Herbal Capsule.

Pasensya na sa uban kung di na ako magbasa inyong messages, ha? Inyong mga comments, paspas kayo ang ato ang kuan. Daghan kayo gaagi. Ito ang wall. Mayang gabi din ha kang Roniel Prieto. Yan man kang Sunny G. Kumusta di ha, mate, sa Cebu? Kumusta ang mga taga Cebu? Lorenzo Fantunyal, shout out there is...

Nalin nag Usamis, watching from Usamis City. Huwag sa tanan-tanan nga itong mga listeners, ngayong gabi, salamat sa inyo ang pag-minaw sa makanunayong pag-subaybay sa ito ang mga programa din sa Radyo Kaibigan. Lagi na yun ang pinagpalang musika, matag alas 4 hangtod alas 6 sa buntag with Pastor Dan Dangalio, Mindanao Visayas Headlines, 5:30 to 6 a.m. O sa uban pang mga kaubanan din yung program. So baybayan ninyo ang tanang programa din sa ito ang 98.5 Radyo Kaibigan. Once again, shout out to kang Stephanie Paris diya sa Tibuli, South Cotabato. Thank you for watching. O ingon man diha kang Sir Jeff Vera. When love is true. Daniel Jeff Vera.

tuig 2006. Nag-edad ako 15 anyos na itong mga panahuna. Una, nga may bati ako og crush, DJ. Ngadto sa usa ka binuhat nga akong schoolmate. Dili ko malimot, DJ Aya. Sa iyang bayhon, sa iyang nawong, ingon man sa iyang pagkabuutan. Apan DJ Aya, kagtungtanan lamang, ako ray nasayot. Tungod kay kung mahibaw ang akong mga classmates. Ina na sa buka akong bugal-bugalan.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapag yung mga match nga na atong nawak
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
2: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: The best songs on the radio.

0: Alas 7:31 sa kagabi on. Ngayon nga oras atod ka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Hibiba,
1: well, here
0: Herbiba, Coffee Blend, Herbiba, from the root word herbs.
1: I guess it must be.
0: Paminawon una na to ang usa ka testimony gikan sa VG Max Plus Herbal Capsule.
2: May buntag din mo diyan, kaibigan.
3: Good morning, Pastor.
2: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
3: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina ng Hurtado.
2: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron?
3: 26, Pastor.
2: 26. So, paliog istorya ka na mo ang metungod sa problema ni mo si Mong Tutoy o unsay na imong nitabo.
3: Alam po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, maraglahimuan siya ang bitot niya. Ang, ako ang libutan ato, Pastor, katulang DJ Max, pito kabuok.
2: Imong gipatuluan?
3: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok, ako ang isa, nasamad. Ya, ang design sa doktor, magingan ang doktor nga, kana daw, maglap-lap daw siya, o kanang unod sa ako ang part sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
2: Oo.
3: Ya, yeah. Na si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og bigyo mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buok. Ya, yeah, maura to ako ang ginamong pintos nga ginahaplas.
2: So okay na siya? Napali na katong sabad o na kuha na siya? Nauli na?
3: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
2: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
3: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad dyan siya kabuok akong yes. Gihaplas sa samad.
4: Nalato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Kunsay sakit niya? Kalintura? Kusulay, good ang bidimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha? So, nada. Mag yun kay, dili mo ko magpakawala o bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Minsan nga, kuanad ko bi, isa lang. Yun ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako gining ang tanawon o maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil o paggamit o dili ni ampuan. Kaya kanang, naayog yun ang iyang anak.
2: Okay. Na, Igan.
4: Kalintura yun to siya, gikalintura yun maayo. Pagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Pagkato na po na ko siyang anak, yun ko, plus, dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang, mag, tugon ko nga, magpalit po, para po sa akong anak.
2: Okay. Yan.
0: So, mga kadto mga testimony sa toang VG Max Herbal VG Max Plus Herbal Capsule ingon man ang Aroma Plus Aroma Herbal Oil. Ang atoang VG Max Plus Herbal Capsule mapalit og ingon man ang Aroma Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, Fuego Blend, Chili Paste mapalit diha sa diri sa Valencia City, Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building. Diri sa poblasyon. Huwag ingon man diri sa DXRK Radio, Kaibigan, Second Floor, AMQ Building, Sayre Highway.
1: Well, here we are again.
0: Pag-usap diyan sa Kadingilan, Kaibigan Center, Purok 5, poblasyon, Public Market, diyan sa My Food Court. Huwag sa Maramag, Kaibigan Center, School Number 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex. So, nadya nga itong mga stocks. Pag-usap nga ito ang VG Max Herbal, VG Max Plus Herbal Capsule Aroma, aroma na unsana. Gutom na si DJ Aya. Ang atong Aroma Herbal Oil. Mapalit usap diha sa Big Light FM 96.5. Ang gabi, once again diha kang Pastor Eli Verador Tinaco. Basta nga itong mga listeners diha sa 96.5 diha sa lungsod sa Kibawi. Pag-usap ang GRD Printing Services na nasa Riquit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon.
1: We'd be back to something
0: special. Alas 7:36 sa kagabihon. Shoutout diha kang Eagle Neil in Trampas sa Likubay.

Tiyaw sab kang Regan Nunyesa, matod pa niya shoutout diha sa iyang igsuon kang Francisco Nunyesa, kang Jocelyn diha sa San Vicente, Pangantukan, Bukidnon. Kang Rosilio Laranyo, watching DJ Aya from Pangantukan, Bukidnon, shoutout, God bless always. DJ Aya, shout out, watching from Barangay Binuungan, Kitaw-Taw, Bukidnon. Mayong gabi sa mga taga Binuungan. From Manilyn Antonio. Musta diha, wala ba'y ulan diha? Binuungan, nga pinakalayo nga lugar. Always brings me back to you. Daghang kaayong salamat once again kang Dindo diha sa impasugong ato ang letter sender karong gabi una. Ngayong gabi diha kanimo sa imong tibuok pamilya. We keep coming back to these two hearts, two angels who've been rescued from the... Ilang magpakawala sa paglaom. Isagunsa ang atong himuon nga maayo. Gula tanang hilabot, no? Ang mga tao, aduna diyo ikasulti. Maragingon nga, you cannot please everyone.

0: Mayong gabi diya sa may Lake Apo. O diya usab sa may Ginuyuran. Sa Central Mindanao University diya sa may Phil Rice. Mayong gabi diya kay Ma'am Yudesa Ando. Mga Ando family diha sa CMU. Monte Mayor family also. Batch 1998 sa Central Mindanao University mayong gabi eh. Shoutout diha kang Paul de Villieres diha sa Lantapan. Shoutout usab diha kang Sir AJ Oliveros. Kumusta man ang ato ang pamahon-pahon diha Sir AJ? Linog ba guys? Nag-appear sa kuang wall. Linog 734. Wala ko'y naramdaman. Asin? Nalipong ko gamay. Basta man diya sa gawas. Musta ang ato mga suking tigpaminawan diya sa may terminal sa Hagcol, Valencia City. Ato mga vendors din sa Valencia City. Yausab sa may simbahan sa Catholic Church. Ngayong gabi niya sa mga taga San Carlos. Diya sa San Fernando. Ngayong gabi niya kang Sir John. Sila nakatanaw og live siguro. Ngayong gabi niya sa East Kibawi. Sa ingon man usab diha sa Talahiro. Og sa Natulungan. Natulungan Kibawi Bukidnon. Umayang gabi idiha. We have a caller from 1941. Hello, mayong gabi eh. Hello, mayong gabi eh.
1: Mayong gabi eh.
0: Kinsa ni palihog?
1: Si Francisco ni ate sa Wao.
0: Ay, kumusta, Sir Francisco? Kumusta sa Wao? Nag-ulan ba diha?
1: Nag-ulan pa gito.
0: Okay. Unsa may ikalagad ni DJ Aya karong gabi una kang Sir Francisco?
1: Alam ang kote nga naanap po ka sa kaibigan.
0: Mm, dirita sa kaibigan. Kay pala kaibigan ang mga tao dere.
1: Gani kay nadugog sa banggo ka sa magnet.
0: Ah, wala na to. Diri na ta. Diri na ta sa kaibigan.
1: Dira na sa ate.
0: Diri na ko, sir. Mag-uban-uban na ta diri.
1: Karong pagana ko na doon sa kaibigan.
0: Okay, unsa may kailangan di DJ Aya karong gabi una?
1: Ako din mo na may ate.
0: Yes, go ahead. Pwede kayo.
1: Salamat ka sa pagtubag ke. Ilabi na kayo sa imo kay, especially sa imo garan. O sa Korean mga friend, si J. Garcia, si Mama Glasang, Karencia, o si Kakay, Sai Sai, Blackheart, si Rialim Ligasti, o kay Tristan Labarico, Injuli Kagono, Inda Montesilo, Little Ledesma, o Marlene Abista, Arlene Bayan, o si Carol, o kay kay Michaela. O kay Nonoy ng Paitan o Ricky Pirani. O kay Pagibar ng Impasagong. O kay Siboy Guapo. O kay Renan Miranda. O laras lang po ras na kante.
0: Okay.
1: Pwede ko rin kisong.
0: Yes, unsa nga song?
1: Katong Gisaad Puti.
0: Isaad ko. Okay, daghan kang salamat.
1: Hey, puti daghan kang.
0: Sige, go ahead.
1: Gibo ko sa ati.
0: Okay. Salamat, Sir Francisco, sa imuang pagtawag.
1: Salamat eh, sa pagsubag. Bye-bye.
0: Lagi gipangita gihapon ko nila. Ana ko dere direta sa kaibigan kay pala kaibigan ang mga tao.

0: Momo ang saad. Aron lang pakyason.
1: I guess it must be made. We've tried it all night.
0: Taligsik tayo niya sa binuungan. DJ Aya, shoutout ko diri sa Stranger Village sa Resurrection Residence. Okay, mayong gabi niya sa mga Resurrection family.

0: Alas 7:48 sa kagabion. Mayong paglantaw-lantaw diha kang Sir Dong Navarro. May gabi, sir. Shout out diha. O gingon man din ha kang ma'am.
1: Well, here we are.
0: Si ma'am. Again. Kining oras atod ka na to sa VGMAX Plus Herbal Capsule. Aroma Plus Herbal Oil. Ingon man ang Herviva Coffee Blend. Fuego Blend. Chili

0: Paste.
1: Again.
0: Sa GRD Printing Services.
1: Yes, it must be made.
0: Dahan kayong salamat once again kang Dindo diha sa Impasugo. Og kanilang ang ika salty, ika medyo ika hatang nga pulong ni DJ Aya.
1: We've tried it all night long, but deep inside we know.
0: Kitang tanan mo agi magid anang gitawag og gugma. Ay maton pa nila nga kanang og dili ka mo agi ni ana, dili pud ka masakitan. Tanan nga nahi gugma, masakitan gyud. Base nato diha sa Isaiah 61:7. Nga matod pa ilisan ko ang inyong kaulaw ug hatagan ko kamo og doble nga kadungganan. Para nimo dindo gipakaulawan ka, gibuli ka tungod kay nahigugma ka o tungod sa gugma para sa Ginoo.
1: I still remember.
0: Pero ang promise sa Ginoo para sa imo, iyang ilisan ka na o kadungganan ang imong pagkabangon karon, mao ka na ang iyahang, mao ka na ang imuhang dungog. Bigis nakita sa Ginoo ang imong paghilang, imong pag-antos sa pagbuli kanimo.
1: Your kiss was so brand new.
0: Sa tanan atong mga kasakitan nga giagian, dili kagid ka, dili gayod kita pasagdan sa atong labaw nga makagagahom.
1: Every memory
0: daghang kayong salamat. Ayaw pagpakawala sa imong paglaom. 35 ka pala. Nakita pa ka og kanang forever. Pay giandam ang labaw nga makagahom para sa imo. Si Ampo, pangayua. Si man kinahanglan nga kanang ikaulaw ni mo ang imo ang kaugalingon. Napakyas ka man sa unang higayon, sa ikaduhang higayon. Pasin sa ikatulo, magmalampuso na. Kitang tanan na ay tagsa-tagsa. Gitagana ang Ginoo para ka na to. Kana kong imong pangayoon. Obana na sa kanang lihok tao, kay tabangan ko ikaw. Nyaon saan pagtabang ni Lord kung wa ka nilihok. Iampo pod kung kinsa ang imong mamahimong kapikas. Kinsa ang binuhat nga giprepara sa labaw nga makagagahom para kanimo. So, ayaw pagpakawala sa paglaon. Karon nga usa ka naka professional medic. Matod mo pa nga wala ka na nagsulod ani anang gitawag gugma tungod kay na trauma ka na sa una ikaduha ni mong kapakyasan. Basi nahadlo ka nga ibuli na pod or insultuhon ka. Dili man tanan ingon ni ana ang kasing-kasing sa mga babae. So basin sa panahon nga nayo ka o kamulo ng giandam sa Ginoo ang para kanimo. So ayaw pagpakawala sa paglaong. Daghan kayong salamat dindo diha sa Impasugong Bukidnon sa imong pagsalig sa programa ni DJ Aya, ang revelasyon sa kagahapon. Ingon man din sa 98.5 Radio Kaibigan.
1: Love is truly right.
0: Valencia City.
1: This time is truly right. It lives
0: si Sir Dong. Ana day na ma'am. Oh, yung ana ginakinahanglan pangayoon yun na ni mo. Sa una kita, wa man tanangayo. Wala'y gihatag. DJ Aya, pwede request og song Lupit ng Pag-ibig. Masin siya kayo atong nag-request kaganina, no? Katong atong caller si Sir Francisco. Wala diri nakakuan. Sagdi lang, sir, kay atong inform mga to ang technician. Ipa download to nga music. Na isaad rin, saad sa Ginoo. Mga song about Christian song.
1: After all the stars and starts, we keep coming back to
0: So, daghan kayong salamat. No? Wala na may igong oras si DJ Aya. Antod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Sa ngalan na lamang sa ato ang CEO, Pastor Dan Dangalio, ang pastor ng bayan. At ang Station General Manager, Sir RJ Dangalio. Station Operation Manager, Sir Romy Chang. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilungkilo. O, ingat pa na ito ang Finance and Traffic Officer, of course, our very own Ma'am Stephanie Jane Dangalio Yute. Station Technician Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bedriho. Transmitter Technician June Tingkang. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Daghang salamat usab diha sa 96.5 Big Light FM. Pastor Eli Sir Tinaco. Sa tanang mga listeners nga naminaw karon diha sa lungsod sa Kibawi. Sa programang Revelasyon sa kagahapon. Matag Biyernes, alas 6 hangtod alas 8 sa kagabhion. Kaya madungog ninyo sa Kibawi sa 96.5 Big Light FM. Daghang salamat to God bless everyone. To God be the glory.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong huwag? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5 Radio Kaibigan.
1: Maayong buntag ni mo dia, kaibigan.
2: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa Kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
1: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
2: Oh, nakaistorya tanguhan. Dito sa Taguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
1: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
2: Ako nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidyimak. Kaya nga, ano, lain, hindi akong ginhawa. Oh. Tapatabang ito sa kumbana nga din ko ginhawa. Nakadungog man ko sa kuan nga ka ng bidyimak. Kaya pinagsulti na ko si Anabin sa kasundri kay Dagpan, kay Gapamila, ni Padre Pastor Dan. Ito sa Bible Street, puso kay Sanadalan.
1: Salamat.
2: Ko, Pastor Dan, o, mga ito ko sa bilyag. At tuwan dyan na sa kumbana dito. Rin, na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo. Nga, ginan ko niya nga, wala pa kay kaon. Kung wala pa sa inom tuloy, inapagbaka ko ng imudyod, maulad Pastor Dan, nga po sa mutong, inom dyan kong tuloy. Pastor Dan, murad yung gimagic. Salamat kay sa Ginoo, Pastor Dakok, and i-bless akong kinabuhi ng bidimak. Salamat kay sa Ginoo nga na ang gimitiya.
1: Salamat
2: kina
1: kayo.
2: Kinaan na, ulian dyan ko, Pastor Dan, nga bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan, nagpa-tanaw, dyan ko tanang general check up. Ginan ko sa doktor nga, kung siya mong giinom, yun lang ako sa pakiusahin, ang upang diba mo tuoy ko na anak, Pastor Dan.
1: Oo.
2: Ngayon ko nga, hala, kada kayo mo ang party mo lawas kay Isun Kidney, biya akong Isun ni Pastor Dan.
1: Oo.
2: Unyan, kaysa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Iya, brother, panita po ko para sa sugar niya. Nag-deliver din mo pag umangko si mong bana setting. O anak, padala pa dyan ko sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kay sa Ginoo na salamat siya kayo. Sa isa ginilang okay. Kayo sa akong lawas. Grabe, akong dibati, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo. Din ako kasabot. Pero karon, Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. Pati akong anak, Pastor Dan, gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak, ma. Grabe, ang busy mas, ma. Nakaayo gin sa akong lawas. Think ko sa Ginoo. Pati iyang kagid na ulian.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No?
3: Si Teresa Ahero sa Hingaog City.
1: Yes, Egan.
3: Mag-disimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
1: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
1: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon, bili naman niya siya makalihok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuan botella. Tulo ka bitol. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higaanan.
1: Salamat sa
3: Diyos. Nga sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kubo, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka, Egan?
3: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spice. spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Ayong balita alang sa aptong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
8: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
14: The best songs on the radio.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ko sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo, ikarin sa manang Inday yan ang Bujimax ba? Huwag ko kabalibalit.
0: Oo. Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin ka sir, gulungin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, yun yan, uli, hindi sila maramag, wala may power dito sindahan kaya na, nito kailan nabaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman napulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dai ka sakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pa mo cross din sa kung tunga sa mata ba gikan sa antan ka wala na bahin o katuo sa una. Mao ko ni palit ko busy max sa sir. Wala ara magdapulo ka gapson na ayo gi kaloy ang Ginoo.
0: Salamat
1: sa bubalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gi ka sa busy max.
1: Oh, salamat kay pastor mo palit ko gusto wala kay akong pamilya ra akong gitainom busy na sa kung bata sa sakit yang til kay isa ra na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
1: Mo dibate kay nangungulo sa yang kiting og yang mga
0: Mao ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba niya? Mubalik kung inom kong kape. Dili mo niya sa doktor. Ano? Gitaluhian kay sa Ginoo. One time. Wala ka magnapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More power sa inyong program.

0: Kesa di Palayog?
1: Turun ng Boles.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang saya ato, Igan?
1: Mag, simulan yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako mo itong sulayan, nalaginan ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko, kaya natiwala naman, nalaginan akong gibati. Tungod na itong giyong na kung usalan yun ka, kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na yung kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Igan-Inda ni?
1: Yes, Igan-Inda.
0: Ako ba na to, sir? Yung ba?
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na diyan?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos, di kayang lawas. Pag abutin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya, duha ka buok niya. Pag abuntag, hindi siya ngalami, hindi ko nung kaiyang paminaw. Murang tauhay ko nung kayo.
1: Ini ato mong convenience max plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og VG max plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Jerlyn Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi mo na sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na, pasmuhan ang gukman, guro to siya.
0: Oo.
1: Uli sa balay, nalupog, nuspad kaayo. Nga, grabe siya kabugnawa, ngayang lawas ba? Namo rin to nga, ako siya ang diha-plaza sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Nga murag, di pa rin mo siya, nagko kayo. Ako nang di pa rin ang BG Max, nga duha jud ka buo, kinahadlog jud ko.
0: Oo.
1: Minutes, Pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong di pa rin ang BG Max, nga duha ka buo, na plaza na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oo.
0: Kanya, duha lang kakapsula ang giinom?
1: Oo, duha lang. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang BG Max.
0: Glory to God.
1: Oo.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Hey, Cancel, kumusta man?
1: Lalo ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang tiyan na to.
0: Okay.
1: Eh, ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Pastor, tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gini ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon nga ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang paristoto kay, grabe na gud, lukot-lukot na ito. Buntay akong gibati at itong dinha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga, grabe gud nga, napalinto na ito. Bugnaw nga singot nga, okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ko ka.
0: So, grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ko sa kay pastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay gapanghangga naman siya matumik tincher pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oh, mapospital na mi kay grabe man na siya mabalaka og naalamig ka pang bation. Alay siya sige pag andam na diha. Na dili man ko lihok nga magandam kay dili gid na ta makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gid niya sa sakit. Mato pag inom na kog bigimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dayon imong gun?
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizelle o barangay.

0: Angel, unsay kayuhan imong naangkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganan naman ko, enlarged heart, Pastor.
0: Enlarged means heart. Mabati nimo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, Korea po yag karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag mas lay imong paminaw karon kung para kani adto sa wa ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh, Pastor, kanang iwang pagyud ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karon na uli-uli
0: ang gana. So na day kay heart enlargement. So salamat sa Dios, ato na palay pagampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel, diha sa Aglayan. Oga, salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan Bing, Mr. Sudan.
1: Yes, Igan Bing. O sa ato, Igan Bing.
0: Asong mama, Igan Bang, yung Gwitter, Mr. sa Liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Gwitter niya. Karoon, kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila ka buk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa ka buk.
1: Isutiliya. Yes.
0: Anam-anam nun niya, inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mo alibiyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oo, muna lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten liya, na po diyan sa kuwan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail liya. O, di ba?

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, ah, sige. Tapos, wala karon, ni kunulog sama ang nakaubos karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon, Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Si Vivin Monte Silvia ni sa puro kumit malin siya po sa Ferdinand. Yes. Na ako karoon din sa talayron sa akong uyuan na ka ng si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa kaibigan din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot din, nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Gibate? Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nga pa na ko sa kong Andri. Unsa niya, gipa-inom na sa akong angkon. Ngayon sa gipa-inom na niya Big Jimas. O ka ng aroma, gipa-kuan niya, gipa-haplas. Ngayon taloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaan na po nandiyo sila. Kaya birthday po niya. Nagsay sintaan niya sa kitaro. Taloy sa Ginoo. Maayo na gigay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Yes, akin siya ni Paliog.
1: Igan diring ni Pastor Dan.
0: Ah, yes. Igan diring o si Ato Igan diring.
1: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa liog.
0: Oo.
1: Gamay na ba ya?
0: Ay, may gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
1: Oo, dako na yung guiter niya. Karoon, may kupos-kupos na.
0: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
1: Nakapalit man ko diya o isa kabuk.
0: Isa kabuk niya. Yes.
1: Anam-anam lang niya. Inom. Inom. Okay. Hapon.
0: Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
1: Oo, muna lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil diyan. Naapod diyan sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diyan.

0: Akin sa ni Paliog.
1: At hindi ako sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Dinakabilin ko na magkalit o Digima, tulang kabuktas na dahil din. Na arang na ba mo, wala na ko nakaad ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Tarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Magtestimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palayog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus. Dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyong kiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang motora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng udto, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, maupot niya akong nagamit kaya di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiik ka sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Iga na Mrs.
2: Pastor Dan, yes. Iga Norman ni sa Mailag.
1: Iga Norman, ah yes, hello ate, ah, hello Doc.
2: Okay na si Mel, Pastor Dan, akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So okay na siya yung
2: ubo. Double dosage, yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. So, pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya madayon og admit. Salamat
2: praise
1: kayo.
2: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
2: thank
1: kayo. Okay, igan.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Paliog.
0: Igan Bering ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bering o si Ato Igan Bering.
0: Asong mama Igan bang, yung Gwitter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, may gamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Gwitter niya. Karoon, may kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk.
1: Isotelia.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam nun niya. Inom. Inom.
1: Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko ni Pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. O di ba?

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kuranto, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nang tako sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang murag stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oh.
1: Niya, anang pagkakadlang, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinong nang sub siya, di naging mulingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali, gamay na nandiyod siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala yung sakit sa iyong liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so ato, pag gamay na lang nabiling, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong... Oo, nakuhaan ang daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kay isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Sinuod siya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Yes, akin sa Dipaliog.
1: Diretso to, ang Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Good morning, Pastor. Bikima, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Inya, abla sa lang ko, Bikima, pahit ko sila ang Igan Vigyan.
0: Oo.
1: Pero, sabay ko sila, Pastor, wahagi lang kapag-arulang akong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: O, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan na, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios.
1: Naayon na, Pastor.
0: Salamat.

0: Igan Diding Bakalso.
1: Nalipay ko po dako, Pastor. Uy, anag siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years
0: ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang
1: ako? Digimax yagad ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto nga mga maintenance siya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghang gid. Nialibyo di Pastor Masis, akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta lang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog nga karoon. Ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di tumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Isa ni Palihog.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan Lizel. Kamusta man, Igan Lizel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa pagkami sa Bigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bigimax, Pastor. Nagpadayon, patingali, o tulo, o nana, ako ang kutu.

0: nakainom kag Vegemax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vegemax Plus to, kuantap to, kami napulok pa kabuok pa to.
0: Oo.
1: Tapos gipatuloan na yun ako.
0: So, saan yung tabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging Pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Oo. At naapon ko na akong pitas ko to, ikabasin mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo Juan Pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo Pastor.
0: Nga niabot ang Vegemax. Salamat kayo, Egan. Egan Lizel, taga-Barangay.

0: Lurugan,
1: taga asa?
0: Lurugan, Kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasurdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasurdan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasurdan, yung ikalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavigy Max Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo ka.

0: Isa ni palihog.
1: Rizal, si Maya,
0: Oy,
1: Pastor.
0: Igan Lizel, kamusta man Igan Lizel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bigimax, Pastor. Nagpadayon pati nga o dulo o gana ako ang kutoy na bako tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bigimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, matuloy mo nagubag o gatulo, ganana?
1: O ano, Pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa, Anto.
1: Wala ka po ang akong anak. O, dalaga.
0: Dalaga ka, Anto, nga namin niyo, ka, o nakaanak o tulo.
1: O, wala ni matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan top ato kami, napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink siya, ang color.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antusong naging Pastor, i-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan, na-apon ko na akong pitas tutoy, kaya mati mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikit pakino. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lizel.
2: Tagab.
0: Ah, yes, ah, Igan Palayog.
2: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
0: Oo.
2: Niya, ka ng gatabilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
0: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Balo ka, kung saan ang gibati sa laos, ang sakit?
2: Po. Niya, presko, pag ito daw nga dugo.
0: Kung saan ay ang sakit, Igan?
2: Kanang ganuspad, naman ko siya, Pastor. Niya, maura itong gatabilan. Sa pernil og dugo lagi.
0: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
2: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto iyan di painom. Ang tod niya kanang naabot o mga pila na kapilya iyan napalit karon kay wala niya dyan. Isbaktog na ang mga ama.
0: Salamat sa Diyos. Sumaka.

0: Yes, akin siya ni Palayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yung Higanin Patuban ni Pastor?
0: Higanin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulti.
1: Pastor, kasubot ang senior citizen ng member nga, Higan Bidong Gabrielio.
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isa di kabato, nahurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Isa ni Palihog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, Baramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako, kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, lata yung ulo na, katul? Ang ulo?
1: O, sige. Kaigbaho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Magtestimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palayoga.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabotin sa dalay, dayon. Gisagitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na isakit ang iyong kiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na po siya o kuan. Bigi Max. And gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupunin ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Sa dipalihog.
1: Ah, si Sir Jose Hernandez, kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbibigay lang Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gid ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itno.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpala akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe yun. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo ta to, Pastor, kay wala na pagpulpo ato na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Sa pagkikay ko po, salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima ng kapsul na may nakahit sa kuwa, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Siya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipalayog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din sa ato igan din.
0: Asong mama igan bang yung guiter bitaw sa liog kay nagamay na ba ya?
1: Ay nagamay na. Dako ba kay yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na pila ka buk ang nainom?
0: Ang nakapalit man ko diya og isa ka buk.
1: Sutelia. Yes.
0: Anam-anam na niya inom.
1: No? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten diyan na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diyan. Oh, di ba?

0: sa di palihog?
1: Ah, si Sir, po sa yung leaders, kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magdito lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, okay. Imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Nawala na gina yung sita akong napalapa, Pastor, din. Dili na sa kitipinog.
0: So, nakabalik?
1: Na ako itong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay... Wala pa magpada akong late.
0: Ah, okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: Ako magpan.
0: So, unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulba pa ito na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kung kayo, pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipatala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na niyang biktima sa kapsul na may nakayo sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga ng imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Iga na...

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang piil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: Praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: Thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, Cristo, pagi ko daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, Pastor. Niya, mo rin itong gatawilan sa pwede o dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya yung napalit karon kay wala na yun. Mismaktod na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Ito ang fix address pa sir, nagana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naama si Grace, ato nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakita ko ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karun, pastor. Naga nagsakit, ang Andre Karun nga na-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa pagmingo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, inon ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa niya tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa mini kay ang lahi man ay hilanat pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Akong hilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Once again, good morning, good morning, good morning mga suking tigpaminaw. Kini si Igan Pastor Binzar, ang kaibigan na lagi yung maasahan. Pagkat mga ni Aging, Sabado wala ko nakaprogram, no? Kaya itong lamig kayo mong tulog. Kanya, makalimot kag-alarm, hindi ka makamata. Sa mga iksunan, nag-uban-uban na usap kita sa lain nga higayon sa programang Pinagpalang Musika matag-adlaw nga Sabado. O ginigyapon yung kauban sa kahanginan na Pastor Igan Binzar, ang kaibigan na lagi niyong maasa. Good morning, Pastor. Thanks God. Iyan na po minggi po kao araw makapaminaw na ning sayo sa programa matagbuntag nga naghatag og pagtulunan sa tanan. Glyzam Saway sa Kibangay. Magigsunan din na sa Kibangay. Usa ka matugnaw nga buntag din ha sa Kibangay. Gabi ka tugnaw din ha nga lugar. May buntag ganito tanan din ha. Og lami ang mga kuan nila da, mga gulay kaya mga fresh kayo. Gikan pa yun sa farm. Good morning, Igan Binzar. Naminaw ko diri sa Kalilangan. God bless you always. Igan kay Lorna Ibgas. Good morning, good morning to Consolation Binzar. May buntag diya kanimo. Good morning, Igan Leonardo and Igan Victor Bantoto. Nagkagiya sa panimalayang akong gipuyan karon. Good morning, Pastor Igan Binzar. God bless you. Thanks God. Gikan kay Rosalina Mariano Paz. Good morning, Pastor Binzar. Good morning to Rosenda Pangilan. Pero mag-insunan din sa Valencia City, Buginon, may buntag. O ga, sa tanang naminaw karon sa atong registration da, Radyo Kaibigan, Valencia City. So, muli pa yung buntag ka na itong tanan. Good morning, Pastor Binsa, watching sa Minalwang, Puroktres, gikan kay Sagula Peter. Yes, brother, kumusta din, ano? By the way, katong last Sunday, may tungas na ito sa Minalwang, may adto ta dito. Aron sa pagpatigayon og special meeting, no? Kaya may dalawang manggod, isa sa mga walay signal, lakip na kung about sa registration, di ta maabot dito. Then, sa wifi pod, hinay, ang lang wifi signal, maliban na lang kung matuyo ka sa wifi yan. Siguro kini si Sagula Peter, naanis siya sa wifi yan karon aron makapaminaw sa itong programang Pinagpalang Musika. Tapos na napatigayan kitang meeting aron sa dugang announcement pagdasig sa itong mag-iigsuunan. Bisan pa man nga di tausahay madungog nila. Pabilin sila, no? Pagtabang nga ito sa kaibigan. Good morning usap kay La Lovely Vey Kukamas. May buntag diya kanina. Oras na mag-iigsuunan is alas 4:30. No, ang sita. Tama ba yung oras? O, tama, alas 4:30 ning sayo sa kabuntag. O, kinigyapon si Pastor Igan Binzar, ang kaibigan na lagi niyong maasahan. Kumusta na mo mga kaibigan? Kumusta na mo mga suking tigpaminaw? Kumusta na itong mga dagan sa kinabuhi? Nahimo pa itang magmaluyahon, gumikan walay sulod ang ato mga bulsa o ang ato mga pitaka. Kung may sulod ang atong mga pitaka, atong mga bulsa, gumikan sa kawadon, sa kalisod, sa kinabuhi, atong timan-an o kanunay natong ibutang sa atong unahuna, nga kinahanglan, nga atong sudlan, ang atong kasing-kasing sa atong Ginoong Jesus. Kaya kung ang wa may sulod ang atong mga wa matay makabtangan, wa ay sulod ang atong mga bulsa, ang atong mga pitaka, pero puno sa gugma sa Dios ang atong kasing-kasi. Matay ni Jesus Christ sa episode chapter 2 verse 10, gihimo kita dinha kang Hesus Kristo aron magbuhat og maayo og maunay katuyuan sa Dios kanato. Maunay katuyuan sa Dios kanato ang anong gihimo. Busa punon natog Jesus Christ ang atong kinabuhi. Nabisan unsa pa man ang atong mga padulungan sa kinabuhi, ang atong atubangon ng mga pagsulay, nagpabilin kitang ligon, gumikan ang atong patukuranan dili balas, kundili ang atong pundasyon, mao ang bato, mao ang ligon,
nga mao si Jesus Christ. No? E kung mapatukod manguka sa balas, no? Kung may maabot nga mapagsulay, sigurado jud nga maanod og matumpag ka. Pero kung imong patukuranan bato, ligkon nga pundasyon, di jud og di ka basta-basta matumpag. Og kana naghulagway sa kinabuhi ni Jesus Christ. No? Bisan sa iyang naantos, bisan sa iyang kasakit, bisan sa iyang mga panghitabo sa iyang kinabuhi, nagpabilin siyang ligkon kay gihigugma ta niya o gusto ta niya luwason. Pero magkaigsunan, gusto magpaabot sa ilang mensahe, pwede mo mo-text ka na ako, magkaigsunan, no? Pwede mo mo-text akong cellphone nga number, the 09-555-48-2225, no? So, yun yung number. Bago. 09-5-48-2-5 da yun, no? 09-5, buot pasabot, 5-5-5, then 48, then 2-2 da yun. 2-2-2, then 5. Da yun ang last. Ayon buntag pa Sir Egan Bizar, hook up ko diri sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Dalay ko ang atong buhi ni Dios. Good morning, good morning kay Sir Dondon De Los Santos. Atong kauban na kaniadto og atong higala, no. Kumusta na to mga kaigsoonan din ha? Kumusta na Sir Dondon? Dul-dul-dul lang yuta Butuan naman ka sir, no. More than 30 minutes ra nang biyahon ang Butuan gikan din sa kwan sa Hingoog. Kusog-kusog daga. Morning, Pastor Egan Binsara, watching from Consolacion, Banahaw, Malungon, Sarangganif, Province. Rosinda Pangilan. Yara magigsuna sa Sarangganif, Province. Kumusta na mo din na, no? Itong last nga mga linog, ang epicenter din na sa Jensen, no? General Santos City, I think. Sabi ka, kusog ang linog, no? Nagit ya po na sa kinabuhi, magigsuna. Pahinomdom ka na to ba, no? Nga, ang kinabuhi, dali lang mawala. Samtang aduna pa kita'y gininhawa, atong gamiton kini sa paghigugma sa atong isikatao, pagpakita nga gihigugma usab nato ang atong Ginoo. Nagyud ko diris sa wifi yan, Pastor, para makapaminaw sa minsay. Na umana isa sa mga rason dat sa Minaluwang. No? Minaluwang Club, isa sakop na sa Club Beria, Misamis Oriental. Layo na kay na, no? Sudlunon pa ilaha, layo dyan siya. O saka mabugnaw nga lugar. Anang di tamabot sa radio station dito, kung gusto sila makapaminaw, makaduol dyan sila sa wifi. Ba't pa sa batugno? Mugawas pa sila silang panimalay para maadto sa wifi yan para makadungog sa atong program. Ano yung mga sakripisyo nila? Apan ka ng sakripisyo nga inyong gihimo, dili ka na makawang sa atong Ginoong Isus, no? Your labor is not in vain. Ang imong mga kahago, dili gyud makawang. Good morning, good morning, good morning. Da kay Igan Imalilay. Atong kolektor din ha, especially sa kay Sagola Peter. Gitugnaw siguro kay Ratugnaw kayong lugar din ha, no? May muntag da kanimo, brother. Igan na Jillor Dusalinda, may buntag da kanimo. Good morning, Pastor Binsar. May God bless you abundantly with good health, wisdom, strength, and overflowing grace. Thank you for your faithful service to the Lord. May He continue to guide, protect, and use you to bring hope and encouragement to many. Have a blessed and joyful day. God bless you always. Gikan kay Luna Simbahon Torres o Barangay Luna. Salamat ka nimo Igan, usa kini sa mga madinasigo natong kaibigan nga kolektor. God bless you ka nimo Igan. Good morning, Pastor, magpatabang migampo sa akong igsuon nga naa karon sa Cagayan de Oro Hospital. Igan kay Susan na puni, no? Ang Ginoo kanunay maga tubag sa inyong mga pagampo. Igan Lisan, Igan Danilo Beltran, good morning, good morning.

0: Amen. Pagkanindot sa mga awit makiksuunan. No? Karang gyud ang atong yukbuan og simbahon sa atong kinabuhi. Wa na ilain pa ikso. Good morning to Sherlyn Pakanya. May buntag na ganin mo. Elser Gamalo, good morning. Kay Vicky Magpulong Amilaw, may buntag na kanin mo. Gikan sa Misamis Oriental, no? Gitago, Misamis Oriental.
1: Sila'y tapos sa kapalaran.
0: Susana Gailawan, good morning, Pastor, watching from Barangay 23, Hingog City. Kay Pastora Edwina Duanan Carisoso. Kim Ramos, good morning, good morning. Kay Mr. Tagnuay, good morning. Kay Pasili Nelsi, may buntag di akadima. Morning, Pastor Binsar, Marjon Mariel Orbita. Family pa watching Kaligutan, Laak, Dabaw di Oro. Salamat sa pulong sa ginuoning kamuntagon kay ikaw na sab ang nagdala sa pulong sa ginuoning kamuntagon. Gikay kay Marjon Orbita. Glory to God.
1: Ibigay ang lahat sa akin.
0: Kim Ramos, good morning. Kay Cristelda Daog Romo, may buntag da ka nimo. It's on. Pag ganindot ting sa isang kabuntagon nga, mapasalamaton ta sa Ginoo, no? Nabisan pa man sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Isa sa mga rason nga muligon ta, pinaagi sa pagpaminaw kanunay sa pulong sa Dios. Sa dili nato dugayon, malandong ta sa pulong sa Dios nga may maghatag ka nato sa mga pahinumdum, no? Kaya ang pulong sa Dios nag-ingon siya nga hinumduman kita, tuliron ta, badlongon ta, no?
2: Siguro
0: ato maka mahimo sa atong ginabuhi samtang ani apa kita sa kalibutan. Murag mao nga atong giya ba. Kaya ingon siya sa Salmo 119 to Salmo 105, verse 105 is, ingon siya, ang imong pulong may suga nga nagtultol o kahayag sa akong agianan.

Verse 7. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Ang imong anxiety, imong gikabalakan, imong giproblemahan, imong giyon nauna. Tugyan diya kaniya kay tungod na siya pagpalangga ka na to. Asa'y kabalaka, usab ka na to. Di man ito masabtan ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Pero mahimo ba kung nagsalig ka nga siya ang Ginoo sa imong kinabuhi, nga kaya niya sulbadon ang tanan din? Itugyan mo siya. Isalig ka niya. Ang atong gisunod ang iyang kabubuton. Sama sa Ginoo Jesus, wala kamoy mahimo gawas kanako. Kung inyo mabasa sa John chapter 15 verse 5, katong sa punuan sa paras, di ba? Nga kung di ta magpabilin sa iyaha, kung ang mga sanga mubulag gikan sa punuan, mamatay kini. Wa nay kapuslanan ug dili na mamunga kay nibulag naman sa punuan. Busa inyo niya sa last sentence ato, wala kamoy mahimo gawas kanako. Wa tay mahimo kung wala siya. Wala tay mahimo kung wala ang Ginoo. John chapter 15 verse 5. Ako ang punuan sa paras. Kamo ang akong mga sanga. Mabulag kamo kanako. Dili kita makapam. Wala tayo mahimo kung wala ang Dios. Inanglan magpabilin ta konektado ta siya ba. Kung gusto ta motubo, gusto ta magpabilin nga ligon, kinahanglan magkonekta sa punuan. Kay ang punuan, puno man sa sustansya, maka-provide sa atong kinabuhi ug maugyapon na sa atong pagkinabuhi isip Kristohanon. Kinahanglan makakonekta kanunay sa Ginoo. Nagkandaiya man tag relihiyon, nagkandaiya man tag tinuon, apan nasayod ko isa lang ang atong manluluwas, isa lang ang atong Ginoo, mao si Hesukristo. Nagluwas kanimo, nagluwas kanako ug nagluwas kanatong tanan. Kung ang kinahanglan lang magpabilin ta diha sa kang Jesus Christ. Aron bisan unsa nga mga bagyo, dili ta basta-basta matumba. Tinuod mauyog ta. Tinuod mauyog pero dili ta matumba. Tinuod mauyog ta pero dili ta mabulag sa iyaha. Pag ang Ginoo mo gunit, dili ta niya buyan. Pero maliban na lang kung kita ang mubuhi sa iyaha. Kasi mga illustration na nakita nang kita ni manang bulak. Ano na kag illustrate ta nang bulak? Bulak, kakita kag bulak ka ng rose. Tanawa ng iyang mga petals. Di ba? Sa dihang ang kanang bulak nga rose nag-connect sa iyang stick sa iyang punuan. Di ba makaingon ka, wow, nindot kang rose. Pero tanggalan ng bulak niya, stick kay mabilin. Makaingon pa ba kag wow? Makaingon pa ba kag nindot? Di ba dili na? Pero sa dihang konektado pa ang katong bulak sa iyang stick, sa iyang punuan, nindot siya tanahon. Pero kung di na makakonek katong bulak sa iyang punuan, wala siya'y kapuslanan. Mga kaigsuunan, ang Pilipos 4:13, usa ka pahinumdom ang limitasyon sa tao, dili limitasyon sa Dios. Kung aduna kay limit, why limit ang Ginoo? Ikaw kung nagalimit kasi mong kagalingon, ang Ginoo walay limit. Kung gikapoy ka, ayaw pagundang, padayon ng Gyapon, sama sa kang Apostol Pablo. Kung gibati nimo ang kakapoy, balik ngadto kaniya. Balik ngadto kaniya. Iksun, si Apostol Pablo o kita, parehas lang ang tao. Mukaon siya, mukaon punta. Magutom siya, magutom punta. Kung magsakit siya, magsakit punta.
Pero nga nung nagpabilin siyang ligon, kaysa dihang iyang nadawat si Jesus Christ, sa dihang dipili siya sa Ginoo, wala siya lain gitanaw, kundili ang Ginoong Jesus na lang. Kaya itong hinumduman, lumalabay lang sa kalibutan. Kitang tanan, mawala sa kalibutan. Kitang tanan, mahanaw sama sa before o kanang, so itawag kanang before man sa Bisaya, kanang panganod. I know, kanang, itawag na, kanang kasayo sa kabuntagon ba? Kanang mga fag. Makita niya, mawala lang dayo. Busa, kung gikapoy ka, ayaw pag-undang, kung gibati ni mo ang kakapoy, balik ngadto kaniya, ang saad nagpabilin, mahimo ko ang tanang butang, pinaagi kang Kristo, nga nagligun ka na ko. Dili tungod kay maayo ka, kung dili tungod kay dako ang Dios nga muuban ka ni mo. Kanong naingon ni Pastor Dan? Problema kadako sa akong Ginoo. Ginabalik-balik ni Pastor Dan. Kagamay sa akong problema kadako sa akong Ginoo.

0: Kung gibugatan ka karon igsuon sa imong mga kinadala-dala, pwede ba buhi ina? Tuguti ang Dios mo'y mudala, ana. Kita ra may nagpalisod sa tong kagalingon, kikita may gadala, na pwede man tanong tabuyan. Pwede ito ko ng mga buta tong unang panahon, di ba? Kung sugun ta sa tong ginikanan tong unang panahon, mga buta, nga, pwede man ito mo pahulay sa ta. Buyan sa nato, muhunong sa takadali, did, mula ka na po. Nalang sa tuang desisyon, but pasabot, bisan mingin pang Ginoo, itugyan ni mo sa kuwasa ng kabalakan. Bisan mingin pang Ginoo sa Salmo, Kapitulo 50, Versikulo 15, nga sangpita ako panahon sa kalisdanan, o luwason ko kamo, kung dili, yung kamo sangpit sa iya, paano kanya maluwas?
1: Akong Diyos.
0: Gusto sa Ginoo makita nimo ang iyang gahom pinaagi sa imong kalisdanan, pinaagi sa imong sitwasyon. Gusto niya makapasalamat ka despite sa sitwasyon nga imong giagian karon. Kay pinaagi niya ng mga sitwasyon nimo dina makita ang kaayo, ang gugma ug ang gahom sa Dios. Atin niya igo ng grasya alang kaninyo, pero pinaagi sa inyong sitwasyon makita ang gahom sa Dios. Mahimo na itong buhian. Kumubuhi ka. Mahimo na itong itugyan sa iya, ha? Kung mutugyan ka sa iya, ha? Ang Ginoo nagpaabot ra. Ang kita ang wala nilihok. Ang Ginoo naglihok kanunay na. Ang Ginoo gapamuhat kanunay na. Pero kita lang ang wala ni connect sa iya, ha? Lisod kung wa tay connection sa iya, ha? Sama sa wifi ba? Kung wa kay connection, maglabo kayo siya. Labo kay ma-provide nga makatanaw kag mga social media. Nanagya po sa Ginoo. Kung wa kay tarong nga connection sa iya, ha? Din, tungod sa imong kalapasan o tungod sa imong sala, dili niya madungog ang imong mga pagampo. Kalimutan ko sa itong verse.
1: Akong Diyos.
0: Busa igsoon, karong buntaga, after this song, mahimo ba nga mag-ampo tang tanan? Pag-ampo nga kinasing-kasing, pag-ampo nga tinodanay, pag-ampo nga puno o pagsalig sa tong buhi nga Dios.

Dan salamat kayo na masuking tig paminaw. Dan salamat sa makikisunan. Once again, kini si Igan Pastor Binzar, ang kaibigan na lagi niyong masahan. Sa daghang mga messages, pasailo ako nga dili na ako mabasa tanan. Kumikan din sa Pikas account is niabutag 300 plus viewers. Then din hipod sa 104.9 niabutag 90 viewers. Sa lain nga registration, no? Wala ta ka, di ta makakaya og basa tanan sa mga mensahe. Good morning, Igan Benz, watching live from Barangay Sugod, Valencia City. God bless you. Have a blessed morning. Amen, Lord. Unta pa padayon na ang pag-ampo sa akong partner, Pastor, gitubuan na, gitubuhan sa Ginoo akong mga pag-ampo, gitubag sa Ginoo mga grabe jud. Okay. Thank you sa kabaguhan sa mga pag-ampo gikan kay Elina Akanay. Lord, padayon nito sa pag-ampo. Kay Ginoo kanunay jud matinud-anon sa atong kinabuhi. Kim Joy Babida kay Igan Joy din sa Pitsalan. Good morning, Igan January. Amen kay Pastor. Usapod ko ka, Pastor, pero grabe, nako, ang hilak sa among sa imong minsay. Salamat kayo sa Ginoo. Igan kay Pastor Rubini Andilan.

si Casino, good morning. Evangeline Pilleri, good morning. Ang buntag, Pastor Benz watching from Barandias, Pangantukan, Bukidnon. Amen, oh, amen, Pastor. God is good all the time. God bless you. Again, Benz, ikaw ba nag-orin ka na ko diri sa Barangay 9? Malibalay sa taas sa Radyo Bandera, malibalay atong June 22, 2018, daghan mi igan Benz. Amping kanunay gikan kay Linlin Kagat-Kagat. Merle Luna Rias, good morning, good morning. Lina Dumanon, may buntag di kanimo from Bisliga, Surigao del Sur. Good morning, Pastor, gikan kay Ask Kyle. Helen Pariha, may buntag di kanimo. Thank you, Lord. Good morning, Pastor, pagkaanindot sa pulong sa Ginoo, nabati karon, napanalanginan kay ko, gikan kay Lopez, ami, glory to God. Linda Dumanon, may buntag di kanimo. Salamat sa Panginoon sa Ginoo nga among nabati karon na makadasig sa usa usag usa Amelia Villamor of Gibangay kay Ilni Villamocho. Ayan, good morning. Good morning, Pastor Igan Binsar. Pagkanindot sa pulong og amen amen gikan kay Esther Bakulot Asilan. Salamat ka mo Igan at mga leaders dira sa Kwansa Lantapan. Good morning, Pastor Binsar. Atabangi ko ampo nga maayo ko sa akong gibati kay na daot ko. God bless you gikan kay Mili Asinero. Mag-pray ta igsoon basi maka bisita mi dinha sa inyo ha, mag-pray ta dinha sa inyong panimalay. Sa Danglungsod no, nasa Igan Mili Asinero sa Danglungsod. Good morning, Igan Binsar from Malaybalay, Purok Noybi. Good morning, Pastor Igan Binsar. Salamat sa pulong sa Dios sa watching here in Baroy Kadingilan, Buginon, Benji Himaya Horado. Good morning, Pastor Binsar from family o uban sa Purok 9, Barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Elizabeth Nabu.

Amen, nadakila ka, Panginoon, at wala kang kapantay. May buntag mga pinanggan at mga tigpaminawan. Welcome sa ikaduwang bahin sa programang Pinagpalang Musika. At nakauban kaniya si kapatid, kaibigan na pastor. Pastor ang tawag siya karon. Vincer Sahibon, dito sa Ingooga City. Nag-broadcast live sa Real Beat Radio, mga kaibigan, nag-hookup na ganiya, aning adlaong Sabado. Salamat sa Diyos sa matahong mga mensahe nga itong nabati karon na pinaagi ni kaibigang Vincer. Osbon ko inyong tanan, maibuntag, welcome sa itong programa, mag-eksunan adlaong Sabado. Aog apit sa 27 na aning bulan sa Hunyo 2026. Aog ilang tulog na mga kaibigan, mag-hulyo na. Kamusta mong tanan mga kaibigan? It's a Sabbath day. Ako nang naot nga sigapon, nagpabilin mo naka-tune in o karumbuntag mag-isgota may tungod sa grupo sa kaibigan o sa grupo igsoon atong namug na glory to God sulod na sa amin mga treasure na katuig ka pinamilabay o sa ka-grupo atong gimugna gikan sa mga listeners sa programang Pinagpala Musika. Og na itong June na ito, milabayng simana. I mean, no, milabayng... milabay kung dili. 27 ang magkaroon. So, atong June to igsoon, mawag ka 13 katuig. So, welcome po yung tanan, atong mga followers, atong Facebook Live. Ako bisan-usab sa atong mga... partner stations, atong mga listeners, atong lalaing mga partner stations. Maayong pagpaminaw diya kang Malo Kayadong. Salamat sa pagpaminaw kaibigan o ka Maria Linda Buena o Pugusab o kang Consolusyon na Boiser. Sa matagadlaw at huwag yung pangandoy atong makauban ng Diyos mga kaibigan. Kaya kung wala ang Diyos, huwag magitiarang mahimo. Bisa kung saan mo pating kamot, ang tanan may mong kawang. Kung wala ang Diyos sa atong kinabuhi. Bosay mo asyang partner. Panganduya kanunay ang iyang balaang presensya. Siya ang Diyos nga anas ng dapit ang ato na lang. Mga pagsangpit nga to kaniya o paaknalid siya ang balaang presensya nga natong kauban kanunay. O nga kung pag-ampo nga dapat conscious kita kanunay sa presensya sa Diyos mga kaibigan ko. Sa ato mga lalaki mga partner stations nga nag-hook up kato karon, dagang salamat mga partner stations. Although naagi wa baka signify kanika nato. Pero salamat yung tanan nga nag-sign on og sayo og nag-hook up og nag-signify kanika nato nga nag-hook up na sa programa Pinagpala Musika. Sa problema sa Radyo Kaibigan Nagandingan nga alas 5:16 na nag-hook up ganiya. I mean, nakasignify ka ni ka na to. Ayop nga sa'yo, nakaukap ganiya. Melba Hampon, may bunta di akani mo kaibigan. Diya sa Barangay Gupitan, Kapalong, Naminaw sa Big FM 94.5. At ang itatawad doon niya, kaya ito iskutan ang mitungod sa kalihukan sa grupo sa kaibigan o katang mga pangutana, pwede rin mangutana o niya. Basta pangutana related sa itong iskutan ang grupo sa kaibigan. Nga itong gimug na 13 katuig milabay o atong itawag sa pangalan niya Kaibigan na Brotherhood Christian Association Incorporated. Apan ang maong pangalan ato kanang gi pa-cancel sa Security and Change Commission kaya ato nang gipulian og Kaibigan Christian Foundation Incorporated. Atong gimugnan igsoon na rumatagag kagayunan ang tanan sa pagtabang sa usa ka organisadong pamaagi. O salamat sa Diyos sa tanan nga gusto ay kinabuhi ang mga pagtulunan ato nakatunan sa pulong sa Diyos sa atong programa Pinagpala Musika. Sulod na po sa mga 15 katuig mga kaibigan.
Maayo nga buntag daay diya sa Barangay Masimag. Ang Masimag kay Nyo Nungnungan ba na? Old Nungnungan. Nyo? Marag Nyo Nungnungan. Diya at tagagabi eh, tungod kay nagduyog kita sa pamilya Molde sa ilang pagsubo sa pagpanaw sa atong kaibigan. O sa kapatid di pamilya. Sa kaman o sa kabana. Kaibigan Solficio, Ging Ilados pangalan Gingging. Molde. Ang katsang asawa atong functionary sa kaibigan Igan Ipang Molde. Ay buntag diha kang former council municipal councilor of Don Carlos Nanay Andaliasa. Di pa'y kaay siya gabi nga to ta dito. Ipay po kong nakita na ko siya nga napabilin paghihapon nga lagsik ang lawas. Og salamat sa Diyos sa mong grasya sa mga panglawas nga na although di kalikayan basta ang atong edad ka kataas nagitay mga maintenance usahay na igabation o sa anak ng atong arthritis. So to ako dito gabi eh. Kaulay ko medyo gabi na po da. May butag di akang Mama Pipin nga salamat kay Ma'am sa pagtagbo kanako kahapon dito gabi di ay. Og sa mga kaibigan nga tuwa dito, salamat yung mga igana. Ubay-ubay sa mga tawo nga tuwa dito pinindagana. Paabot na ako magipagsugod sa misa. Pero ang kura paroko dito sa Malinaw kung di ko masayo pa. Malinaw Kalilangan maoy nagmisa gabi. Usa sila magkailang pari. Salamat sa mitambong sa misa og sa pagduyog sa pamilya sa ilang pagsubo sa katapusang vigil gabi. Napamitawag ka na ako pero wala rin ako makaya ba? Nalimot mong good food ko. Natakibigang ni Pano Ikson last vigil food kahapon diha sa sakop sa Dalugon pero dool na sa busko. Taon ang iyong tagitong inahan nga atong bisitahan. Pero wala gina ko makaya gabi. Labi na nga kurausa ang nagbiyahe gabi. Kung sukay ng ulan gabi din eh, aming kahapon pagikan ako sa Dagbayan sa Valencia, labi diya sa Musuan. Grabe kusog sa ulan. Kaya magi ko na bundag ato kusukay ng ulan sa Musuan. Pero salamat sa Diyos, way ulan gabi dito sa Masimag. Laos punta ko dito sa Sibunga kay last vigil po dito sa itong kaibigan ni Panaw pero alangan na kayo kaya kumulag kaulan nun. Nibalik na lang ko. Naanagin ko dito sa Kadingilan pero nibalik na lang ko dahil ko taman sa highway diya sa Rose. Ako pag-ampo na sab sa pamilya sa kaibigan ni Panaw diya sa Sibunga. Karoon po ang lubong mga atong mga igan diya inyong banan ng pamilya. Sa ilang pagkatos yung tipura yung puloy ana-ana. Sanara Mari Tugunon, maayong pagpamina o may buntag sa kanimo diya kaibigan. Og kang Victoria Cabase, dagang salamat sa pulong sa Diyos nga gipaabot ni Igan Vinsar. Maayo og tamis ang pulong sa Diyos. Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Makaigayon ko, Pastor. Manawag raon niya ko about sa imo mga products. Bonbon klarin eh, ikan, pwede ka mo tawag karo kung makalugar ka. Samtang, mudawat kaya punta mga testimonies na labi na giyod sa atong produkto nga Vegemax Aroma. Feel fresh pagtawag anytime kung aduna kay mga pasalamatan sa Diyos. Sa kayuan nga naangkon, gamit ang produkto nga Vegemax. Pwede ka mo tawag mga kaibigan. O niya, kung membro po ka sa kaibigan niya, pasalamat ka sa Diyos. Nga, usa ka sa napitalanginan, pwede po ka mo tawag din ni karon. And then, posible exon, extended itong oras on niya sa 98.5 rapod. No? Kaya sa pagkaroon exon, murag naikakulian po ang atong broadcaster sa programang Baruganan Kaibigan. With Engineer Romy Chang, murag sa akong nabawaan, murag dili siya magkatong istasyonan on niya tungod kay na ay mga kakulian. Agang ako mapag-ampusap na sa pamilya Chang sa pagpanaw sa usa sa mga membro no, sa pamilya Chang. Atong oras mga kaibigan magkaigsuunan, 40 minutos makalipas ng alas 5. Ang numero nga itong ginagamit din ni mga kaibigan magkaigsuunan, maong numero
0927-71-1212. 0927-71-1212. May muntang kaibigan Jared and Miriam Lumilang. Usap po na sila sa ginagamit sa Diyos para sa program Pinagpala Musika. Usap kaibigan Ate Livy. Kasiris o ba niya? Kaibigan Mike Kasiris. Kuya, may buntag.

0: up sa Bayugan. Ako magkasilip din ko nagka-signify ba ka na to ang atong partner station sa Bayugan. Kay kahapon, maragawa to sila magka-hook up ka na to. Salamat kay Bayugan Nelson and Bibing Dulo or Dulio diya sa Philly Bayugan City. Og salami ang litsumanok sa Wao, ang sibog litsumanok. Katong taga kalilangan, natay bag-ong litsunan diya ang sibog litsumanok. Ang awa pa makasuway, pagsuway mo. Kaya magbalik-balikin mo ba kapirting lamia kayo. Pwede po tadon nimo ang iyong pamilya para dito magkaon. Kaya lamig ka ng napusilay kananan mong gudiya sa kalilangan ka ng ilang brands igsuon diya doon sa terminal. Iyang terminal padulong ato sa elementary school. Nasa mong right side mong makita. Doon rapon sa terminal kayo. Tada dito pamilya, pangao mo dito kay lami ng init pa kayo. Ang lami ang litsumanok sa Wao na nasa kalilangan igsuon. O nagpatayo ng ilang brands dito sa Banisilan North Cotabato o diya sa Salawagan, Quezon. Napon sila yung mga frozen goods diya sa Masadis Chicken uban pa. Gipanagihan sa itong Federation President sa kaibigan Igan Diding Sibog. Kaibigan Wao. Wao Federation, na-appeal diya ang Amay Manabilang, Lano del Sur o ang Banisilan o Alameda North Cotabato. Taga Clarin Bohol, may buntag na minaw ni sa Hot FM Tubigon Bohol. Kamusta mga taga Bohol? Unta makaanhan ako diyan, no? Kaso kapag ito ay mga pang ako mong tamagas sa mga dagang dalatag sa kanan. Lisod ka yung watay dalang sa kanan pag-abot diyan. Kaya madala mong tagamit pang broadcast para may sag-asa kung magka-broadcast lang gihapon ta mga kaibigan. Hopefully, mahuman agad ako nga sa kanan para nga may ako magamit para bisag-asa ko ma-park magka-broadcast agad ko. Kaya itong last na akong biyahe, medyo kinalagin ko mangitag hotel nga asa ko katong hotel pagid nga. Di ba basta magawas ang tingog kaya makadisturbo sa silingan. So, masamot o gasto, ikadua. Medyo lisod ka ng diskarga-karga sa mga gamit. Anyway, usbon ko magigsuunan, mga kaibigan. Sa tamang mga listeners na to sa 98.5 Radyo Kaibigan, mo extend tagamay unya after 6 o'clock magapadayon pata para iskutan ang pipila ka mga concerns may tungod sa grupo sa kaibigan o ang mga pipila ka mga updates ang pod sa atong grupo. 44 minutos makalipas alas 5, mga kaibigan. Dalay ko ng Diyos. Ding matahong nga buntag yung gihatag ka na to, dapat malipayon to na. Bako na katong wapag magkabako, dapat magkugit ang mga igan. Sa ato mga kaigsuon ng mga sabat creeper, may buntag kayong tanang ginong Diyos mag-auban ka ninyo. Labi na sa iyong papangandam, padulong simbahan. May buntag ang Pastor Joseph Ayong diya sa Quezon. Nga mo nagdumala sa murag 14 congregation sa SDA nga simbahan diya sa Quezon. Ato na amigo. Ganay mga panunig suon nga ato po siya madungog din eh. Asbon ko bakod na mga kaibigan. Ang ato programa tunsap ka na to sa produkto nga Vegemax Plus ang atong giilang pinagpalang kapsula. Panahon ko rinig suon, dagan ang kasakit. Pag-inom o ga Vegemax. Aya ka sa mong kwarta. Kay karupan na ba ambot? Tungod siguro sa atong inakaon nga pulyuti na kaayo, tubig, tanan. Kargadong chemical. Ang mga pagkaon nato mao nga igsoon. Dagan ang sakit o ga cancer. Pag-inom Vegemax para nga katong action o turok ng mga cancer cells. Mapakgang o ga masayo pa. Subusay kasayang sa kwarta. Total atong magipaubsan gikan sa 30 pesos atong magipaubsan ang atong retail price ani SRP sa matag kapsula o busab sa matag botelya. Dool mo sa mga estasyonan para sa dugang detalye. Siguro sa mga estasyonan, basin tag 1,200 o 1,300 ilang garapa diya. Natay cooler karon ato sa ninga tubagon. Maimbuntag ni mo diya, kaibigan. Naka-on-air ta karon igan. Hello? Oh, naka-on-air ta. Palig palayo sa radyo. Unsay atong... Palayog sa radyo, palayog, palayo sa radyo. Naka-on-air ka? Hello, Igana. Hello?
1: Hello.
0: Okay. Kinsa ni palayog o taga-asa?
1: Ako si Liga Gordo.
0: Okay. Unsa may atong boat ipaabot? Hello? Medyo dool ka sa radyo ba? Pwede pala layo gamay? Dool ka sa radyo? Niya, paminaw lang sa cellphone na paminaw, ha? Dool ka sa radyo. Ako madungog yun, ha? Palay-layo ito kagamay sa microphone. Kung matawag mo palayog palayo sa radyo, kay mabalik atong tingog din eh. Mabalik din. So palayog gamay sa radyo, kanina tawag ka ron. Sige, ato ibalik sa microphone na. Yes, Igan, unsa may atong tuyo? Hindi kayo na kumasabtan ba? Andulgi ka sa radyo, Igan. Pasaylo ako. Tawag ko tro kung makasabot ka na sa atong instruction nga palayo sa radyo. Tawag lang o tro niya. Ako sana i-cancel mong tawag. Pasensya, Iga na. Pasensya. Pag matawag, palayo lang sa radyo, palayo ka. Kay mubalik mang godini sa atong tingo tumadungog. So di maklaro dahil ang imong ginasulti. Kaibigang Hilen Pareya o Babis Lake City, maayong buntag o maayong pagpaminaw. Sa punisya sa katabang kanato sa atong ministry. Consolation Boy Sir, nakapadya sa Madrid. Kamusta man igana? Anto Nanay Bibi Mopas, sa punisya sa every time mo anak tadiha sa Bislig na ginaihatag kanato, no, tabang sa ministry. Salamat Nanay Bibi Mopas. Dalay ko ng Diyos, salamat ikaayo kanimo, kanyang tanan diha, apil kang kaibigan Ate Ruth Longino, o kang kagawad Longino diha sa Maharlika, Bislig City. Salamat, salamat, salamat ikaayo kanyang tanan diha, no, nga gatabang kanato sa ministries nga gisalig sa Diyos nga ni kanato, mga kaibigan ko. Atong oras karon 49 minutos makalipas sa 5, mga kaibigan. Dalay ko ng Diyos, salamat igayo mga bagongon family diha sa Lagunglong. Salamat igayo. Aubisan pa, nataya caller ato sa ning anak, no.

atong ibalik sa microphone. Yes, kaibigan, I hope layo ka na sa imong radyo. Hello? Tawag lang otro niya, Igan. Maura gihapon na itawagan niya. Taga kalaw-kalaw da siya. Pastor na Jerry Mangga, may buntag niya kay Pastor Jerry. Naakahapon dito sa Masimag sa Haya ni kaibigang Gingging. Niduol ka na ako, gusto mo appeal, so akong giingnan nga duol na lang kanimo. Ika na lay bahala ato, Pastor. I hope na kay forms niya, imo mapa-fill up. Gani, ato na pong kanang nataya plano igsoon by July. Ang tanan ato mga coordinators atong tagaag kay gayunan nga pwede sila maka-orient. Pero lagi atuhang yung ampingan ginato ang grupo sa kaibigan. Kanang dili kita may maadto silang balay, silagi mo adto sa ato para at least. Although ato sa pabaloon, ya, pag mapaurian sila, adto sila sa ato. O di ba ka, magsabot mo kung asa banda mo mag-orient, ayaw lang gid sa balay, no? So, Pastor Jerry diya, kung na ay muduol diya kanimo, kay ni duol ka na ko gabi na ko akong gi-refer diya kanimo. So, anytime, any day, basi mo bisita to diya. Palig lang ko ato kag opisina pagkuha na lang daanog form. By the way, atong bago karong palisiya magigsuunan, dili na takinin ba itong grupo is pangmasa? Kaya magtabang kita sa itong mga kagigsuunan ito kung naay mo panaw nga di isla bugatan. So kung namimbro na siya sa INI, osbon ko ha, INI Commercial Memorial Plan. No, katong mga pre-inidigsuun. Commercial, minuta commercial, wala appeal ang dayong ana, di maguna commercial ang dayong. So, daga magkarugod mga memorial plan ng providers igsoon at ay although ato gyapon ni silang kung daan ka ng membro ani way problema magigsoonan, pero kung di ka pa membro sa kaibigan tapos magpamembro ka so good July di na ta mo dawat igsoon kung na membro ka na kung naa ka na imong nga parisiya na membro ka na sa St. Peter Good Life, Freedom Life, Unity Life o uban pa gawa sa dayong uban nga dili siya commercial. Para di na kayo, kwan, di na kayo complicated. Ikaduha. Total, kaya nakakuha mo, ana, buti pa sa buti nga, maka-afford agad mo. Okay, kaya mo nila ang 480, 1,800, o gapila pang uban. Okay, kaya man, sa tupa, makakaya sila. So, ato lang yun, 5-5 na mo ni ato, 60 pesos ang bulan, may mong 75 kung 9-5 kadomingo. So kung namimbro ka na sa uban, para na ako siguro basi enough na ayaw na nag-appeal sa kaibigan. Pero kadtong namimbro na daan, ayaw mo kabalaka, kay padayon na gid mo. Padayon na gid mo. Pero kung di ka pa mimbro sa kaibigan, tapos na ka na yung memorial plan, among gidiscarded sa pag-appeal. Atong oras karon na 54 minutos. So sa tanan natong mo appeal, pag naka-appeal ka na, okay, pa-appeal ka na si mong mama o si mong anak sa bisag unsang adunay memorial plan na bigat tong anay ga-provide o ga kanang funeral services. Ato na silang gi-discourage nga ma-appeal sa ato. Kaya ang atong priority, so kada ka makayo nga wag di ka-appeal ka di maka-afford anang uban, kana lang atong dawaton. No? Kana atong dawaton.

nito. Oras bilang kinsang nga buot mag-testimony diha. Pasalamat sa Dios. Pwede mo tawag garon. Samtang napatay oras magkaibigan. Osbon ko, Vegemax Plus ang atong pinagpalang kapsula. Bagi na itong pinagkaming sponsor magkaibigan. O ang atong haplas nga aroma herbal oil. Sa mga karumpa nagkapaminaw, ako di ay si Pastor Dan Dangalio. Broadcasting live din ni Salagbayan sa Valencia. Madugo kita magkaibigan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Huwag na-cook up kita sa Kapin Corinta ka mag-istasyonan. Ako niya na, si 8085 at Tutubagon. May buntag din mo diya, kaibigan. Hello, Igan. Oh, paliog tingog. Hello. Kusin tingog paliog. Ah, ako yung puti ako matungog.

0: Natong cooler karon. Yes, may buntag ka nimo diya kaibigan, padayog pala yung outro. Tagalog-kalaw. Yes, igan, unsa may ato?
1: Salamat ka sa Sibiraf.
0: Oo, nga naman di ay unsa imong gibate unya unsa tabang sa Ginoo paggamit ang Vegemax.
1: Ako sa pagkakas nga nagpapag sa loob ako.
0: Nag?
1: Sa loob ako ako yung mga nga mabang tumayo nga ugat na sa toto sa Vegemax. Maayo ang tapos ko dan.
0: Okay, naayo ka. Unsa imong sakit?
1: Itong ako sa tuhod.
0: Ah, sa imong tuhod? Gasakit imong tuhod?
1: Oo, oh, isa ang kapoy.
0: Ah, tapos, imong giim na Vegemax, nawala ang sakit?
1: Nawala, Pastor Dan.
0: Okay. Salamat kay asa ka gapalitan og Vegemax?
1: Sa Yusuf, sa Vastos Pharmacy.
0: Okay. Pwede sa Yusuf, pwede sa Vastos Pharmacy. Pwede diya. So, kung naapog ka sa kalokalaw niya, mas pabor po siya mo dito sa Kadingila, naapog sa kilid sa food court na di kaibigan center na to. No? Oh, pwede po diya sa ilan ni Igan na mayang, Igan kuan, ipang molde, pwede po diya sa Masimag. Okay, so naka pa lang istorya, Igan? Okay, salamat ha, salamat kayo.
1: Salamat
0: sa pagtawag usab. Actually, kina itong Vegemax Exxon, dako kayo ni katabang na itong mga arthritis, rayuma, tasog uric acid. Pas-pas niya ipaubos ang itong uric. Bosa Exxon, pag gamit aning itong Vegemax pag nakaigibati sa lawas, ay nagyod pag duwa-duwa mag-exxonan, magkaibigan, pag inom sa itong Vegemax, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, mag-exxonan ko kay grabe kay kanindot, no? Kining itong Juan. Kining atong produkto nga Vegemax o ang atong haplas nga aroma. Salamat kaibigan o kalaw-kalaw nga mitawag ka na to garon. No, salamat kayo. Mayo nga buntag pasudan mga pita. Samtang naminaw sa pinagpalang musika o mapasalamat ko sa Ginoo Pastor sa nindot nga kabuntagon o sa mga hagit sa kinabuhi. Laban yun ta from Inday o Dailit Burha. Inisiyamit Burha may buntag igana Dailit. Bitaw ka coffee ko din yun. Ako'y coffee din yun. Kaso lang ako dala sa akong cup. So di ko dito inom sa akong tumbler. Tinglami asa akong coffee. Herviva. Herviva coffee. Bagong coffee na to. Atong bagong produto Exxon. Robusta coffee. Sea seeds. Na spirulina. Na barley grass. O niya na ay moringa. Na ay turmeric. O ga tungkatali. Mongustin. Guyabano. Insulin. O ga stevia. Atong sugar. Ani pertinduta kay Exxon. Herbal niya. Patungin nga herbal na. Lami pa. Dini sa atong Herva Viva. Coffee blend, mga kaibigan magkisuonan. Ato ning, usap po niya sa makatabang sa atong radio program. So, ato'y patrona siya magkisuon, barato ra. Taga 22 ra, ang amin 220 ra. Usa kapak na ipulo ka sachet. So, ato sa siya ni, bali taga 22 mataga usaan. Hindi ka magmayigsuon. Di lang kalamian kung dili. Tambal pagit sa atong lawas. Herviva Coffee. Kaibigan ko.

0: Andres Arabe Arnado Sarda Jr. Shout out ko Marian Mata. Mata na mo ba diha? Kay Marian, mata na mo diha. Oga Binbin Marmar sa Sun 11 Block to Fatima Uhaw Jer Santo City. Salamat Andres. Arnado. Oga shout out ko matud pa niya. Tanang gatrabaho sa Galimba GRK Business Ventures Incorporated sa Uhaw Fatima Jer Santo City. Salamat-salamat kayo ang atong VGMAX sa palitiya sa Romero Family, Kamamueng, diya sa Uhaw, mga kaibigan. Tatay Francisco Yanong, maayong buntag. Happy Sabbath day sa mga SDA.
1: Salamat sa dugo mo.
0: Totok lang ta sa Ginoo, siya lang ang makaluwas ka na to. Amen. Amen, God.
1: Gugma mo, Jesus.
0: Diya Senatuan Antonio Villarreal maayong pamaminaw o Rosinda Pangilan sa Manolo Malungon sa Rangani o Gavilma oras mamatan.

Kaibigan Lourdes Sirapi, may butang sa doon kanimo. Lourdes Sirapi Balagosa. Natay kaibigan ni Panaw Diaz Taguluan, mga kisuunan, tungod kay di pa kayo labugay. Pero at least, no? So, na mag-ilang madawatan di at gismil karun at least, gadawat na sila og 10,000. So, 15,000 sa atong grupo diha sa Taguluan nga atong giadap mga kaibigan ko. At ni Panaw, nagkahaya diha sa simbahan. O nila ni Bishop Alex, Eduave. Derasan, morning pasudan, mag-order kog Vigimax, tagpila ang one box. Nako sa Cebu. Pwede rato ipa-GNT, dili siya nakabox, unit nakagarapa siya, 50 kapsula ang sulod, ana. Barato ra din sa ato, Ixon. Kupalit kag tulo kagarapa, 3,000 ra. Libre na ang shipment, ana. Kung diri ka mapalit, no, sa ato, amo lang ipadala. So, pwede ragit na ito ipa-diaris. Pero kung palitan kag usa grapa, then bayaran na nimo ang 160 shipping nato, no? Sa ito magpadala o kan kanang produkto diya sa inyo. So, pwede ragit na ito ipadala kaibigan sa it's either diaris or a GNT. Pwede ragit na. Palit ko anang kape ni mo. Ogma Pastor, yes, iga na dahil ito. Ay, kaduang bats na ito. Ito unang bats nga gihimo. Nahurot na. So, niabot ang kaduang bats sa itong order. Now, ang grupo sa kaibigan nga itong himog na magsuunan, ang pwede makapilaan ni nag-edad og 18, tama na gid sa 70. So, 18 to 70, maragyod ang atong pwede. Sa ubang mga grupo, pag abot ka na o siguro mga 65 or 67, di ka na pwede maka-appeal. Sa ato, taman sa 70. Dili ni siya negosyo, di po ni pangwarta. Kay kung ato pa ning ipangwarta, dili 5 ang mga yun, Jess. Dili sa bukid nun. Para ang 5 ako. 5 ra akong ipagtabang. Problema atong gibuhat igsoon. Nag-jest lang ta diha sa Surigao tungod kini pa kay tadagan. Pero kita pagigatapal og gasto diha para sa atong operational expenses diha sa Surigao. Ubay-ubay na po amin dagko ta po nang atong nagasto diha para sa atong operation kay naman tay opisina na tay staff. Mao gyapon diha sa Ingoog at sa Ingoog nagatubo. Na time will come nga ang Hingoog kana mahimo na gid silang self ko nagyud kanang supporting no tanan diha apil sa operation karon ga kita pay gabayad sa atong opisina diha. Pero nalipay ko galambo atong grupo sa Hingoog, ang atong itabang diha maabot na og 25,000 pesos sa mga naunang miyembro nato diha. Diha sa Surigao, mabalik ko diha para mitingon ang atong mga functionaries. Paso recruza, kanusa kayo akong giingon nga mabalik mag-meeting ta diha. Para isgutan ang atong umabot nga anniversary, karong tuiga. Nga asa magkabiga sa tibuok ka, Surigao del Sur magtapok diha sa Bislig City. Para sa atong pagsaulog sa atong anniversary, mamanay mga suggestion igsoon, pero dapat itong isgutan una mga lideris na ito diha sa Surigao del Sur. Igan Edita Salazar, maay buntag. Naay magpaurin sa Sikan Sunday over July. Sila Boy Fernandez o iyang mga silingan sa San Roque Bislig. Welcome og salamat Igan Edita. Og may buntag Igan Boy Fernandez. Salamat sa pagdako kayong tingwa nga mo appeal sa grupo sa kaibigan.

May ka na patayon ta karon na para sa atong 98.5 Radyo Kabigan ng Tagbayan sa Valencia. Kamusta mong tanan? Wata ka pa namilit kanya para sa mga partner stations. Wata ka bantay sa oras. Pero madugi hapon tayo yung din sa 98.5 sa probinsya sa Bukidnon. Kamusta itong mga kabigan din sa Bukidnon, itong mga pinanggang mga funksyonaries, itong mga board of trustees. Dagang salamat yung tanan mga igan. Og dito usab sa atong grupo sa WAO, atong grupo diha natay team diha sa per service nagabot og serbisyo sa mga namatyan, nag fellowship team building sila sa Saman. Salamat din kay sa atong pinanggang mayor diha nga nitabang no atong mayor diha sa WAO parang mahimong posible ang pag team building sa atong mga grupo diha nga gabuhat og mga per service diha sa WAO o Banisilan o Gamay Manabilang. O salamat sa pila ka mga membro sa World Trusting nag-inamutay para lang sila maka-appeal po dito. Walang kong maka-apas. Salamat ikan diding Sibug. Salamat ikayo sa pag atiman sa tong grupo diha o labigay si Luis mong kabis-kabisin ni Uban giga dito. Ako wag ikong makauban ba? Sayang kayo.

Husband ko at ang gilaman ng programa, ang programang barugana ni Engineer Romy Chang tungod kay naikakuli ang igsoon. Buo sa ato lang giningi padayon og diigpod nato giniruto niyang oras. Ato lang sa ning tingugan karo makikso magkaibigan. Husband ko, ang kaibigan, welcome si bisang kinsang gusto mo appeal. Aslong dili ka membro to ini, no? Kuan kanang commercial nga ga-provide og kanang mga memorial plan igsoon. So ubay-ubay magud karon nga mga memorial plan nga gahatag og mga funeral services. So total na membro na mo diha, ang atong dawaton karon katuwa gigin na membroan kay kini atong magud pangmasa unya sakripisyo sa atong mga leaders nga bisag piso wa ila atong mga collectors, coordinators. So ang ato lang idawaton kadtong wa na sila na membro sa bisang kinsa og unsa nga mga commercial nga mga gitawag nga adunay memorial plan, no? So atong dawaton katong wa gyud. Nagidad og 18 taman sa 70. Ay katong gusto mo appeal pag naatay grupo sa iyang barangay, duol mo sa among koordinator di ba ka? Sa atong kolektor. Ay akong maingon atong kolektor nga medyo daghan nami, di na ko makapadugang ani. Magbuo mo di abi sa tag 20 ra. Pero kung 20 lang di kita maka-refund sa iyong pamasahe. So apilasyon plano, sabot kung saan nyo papabot sa inyong hinabang sa atong opisina. Basta ginagmay grupo. So, nya papili mo sa inyong leader diha, nagbuo mo, 20 baka o 50 ka buo ka. O nya, ipadala ang listahan kay among atuan para mag-orienta. No, para mag-orienta. Dakbayan sa Valencia, kato mga barangay, nga medyo di pa kitagat ng grupo sa kaibigan, akong encourage sa itong mga leaders nga magpahigayon tag-orientation para daggan ang matakahigayon nga maka-appeal. Kaya daggan man kutikso ng gusto ma-appeal pero wapa ko na yung orientation. Wapa na yung orientation. So kung magpa-orient mo, ignun si Kapitan Kap ka nang pwede may makagamit sa inyong. Di mangyaan nyo lang, ayan na, Kap, pwede may di lang may mabayad. Kaya tabang mag-una mo ni sa barangay. Kaya kung naman matay mag-una sa barangay, sa Kapitan mag-una mo dool. So ina Kap, tabang namon sa inyo Kap, kami magtudlo sa tao sa pagtadlambagay para pag naay mo panaw, di na kay bugatan ng barangay. So ang iyo alang ang vinyo diha. Kay usa mang good, kit mo bayad pa ta sa atong vinyo diha. Unya bisag piso wara bagi ato ani. So tinabangay lang ang barangay. Nalipay ko sa mga barangay igsoon, nga ni barangay igsoon nga panahon sa pagremit. Ilang ipa na ato mga collectors, ilang ipagamit ang ilang dulog na may dulugod sa matag barangay halos. Oh, ingon ang kapitan nga, panahon sa remit, magdungan mo, collectors, oh, gamitan yun ng kwan, dulog. Mao na'y saktong tinabangay sa barangay o sa grupo sa kaibigan. Kaya para magini sa barangay, katawan sa barangay ang grupo sa kaibigan. Kaya pag naiyamatay so, nisod ka ayaw. Pero pag naay kaibigan, at least, una magot, pas ano na padulong sementeryo, karon di furlo na. Di furlo na kay kaibigan naman. Kaniadto, magpasan og buhing kahoy, nga gibuhat og lungon. Buhing jimilina, gihimong lungon, bugat kaayo, pasanon. Ay, karunig so, nindot na kayong sudlanan, pag naimamatay, kay kaibigan members man. Pilay na tabang, nakatabang og 3,000, 2,000. Gamay ra kayo, igsoon. No? Ato gini nga kuang pag-ayo. Sa kaibigan manggod, ang ato ipangayo is ang mamatay kada bulan, muabot og 80. Actually, average sa ato 80. Kay mo 80 kapin, na po'y 70 kapin. So, ang atong average ana 80 kada bulan. Pero bisan ang mamatay na to nga mga membro muabot og 80, ang atong ginapangayo, 12 ra gid ka 5. Dili tanang patay mangayo tag 5, 12 ra. Or pinakadaghan 15. May mo lang 15 kung adunay 5 ka Domingo sa usa ka bulan. Usbon ko, may mo lang na siyang 15 kung adunay 5 ka Domingo sa usa ka bulan. Pero kasagaran magud o 4 ka Domingo, so 12 ra gyud kasagaran ka 5 to pangayoon. That is 60 pesos. So kung 60 pesos igsoon, pila may matabang nimo sa usa ka tuig. So kung 60 pesos ang atong bulan, niya, oh, 60 times 12 mga kaibigan, 720 ra atong tuig. Osbon ko ang atong tuig, 720 ra.
Dako, gamay-gamay ra. O sa katuig, 720. Oh. Ang uban kay commercial man, normal na siya kay commercial man, na'y 480. Na'y tag 1,000, itan riba ng uban karon. Oh. Ato, kana ila bulan na nga, 1,8 o diba ka, 480, bulan na siya. Ato, ang atong bulan, 60 ra. Ang atong tuig, 720 ra. Pag-abot sa benepisyo, o sa itong benepisyo, ang uban ng benepisyo, lungon ra. Ang uban na ay lungon, ay decoration. Kung na may cash, gamay lang. Gani na ako'y nabawa ni Xun, medyo na surprise ko, kay kung maabot ka na di ay o medyo taas-taas na mong edad, bisag dugay ka na membro, murag lungon na lang ihatag, medyo na surprise ko, ana. Pero mama nilang parisiya. So, di gina malalis kay mama ilang palisi. Sa kaibigan, nagkadugay ka, gadako ang benepisyo. At least, abot kang 7 katuig. Or 5 katuig. So, panalitan, 5 katuig ka na membro. At nabutang 10 katuig ka na membro. 10 katuig ka nagtabang. Kung karon na, kung karon ka mo membro. Pero itong una na membro na to, ang natabang nila, gamay ra, mga 7,000 plus lang. Ano man kay, ang atong tuig kaniyan to, tag 150, ang to na himong 250 ang tuig, ang to na himong 300 ang tuig, na himong 400, na himong 500. Ang to niabot og 700 kapin ang atong tuig. So, mauna kung pinakuna kang membro, ang tabang ana, mga 7,000 to 8,000 pa lang. Kung karong ka membro, butan na to ang atong tuig 760, panalitan. So kung atong himoong 780 na lang, aw atong nang run-off og 800, pero di kita kabot og 800 igsoon kung 12 la kada Domingo, amin kada bulan, or 15 baka. Pero atong i-run-off nga to sa 800. So sa pulo ka tuig, 1,000 na imong natabang. 1,000 ra sa pulo ka tuig. Unsa benepisyo nato? Ang ato benepisyo, libre na ang serbisyo sa funeraria mo kandidat oga. Actually, kana siya murag 40,000 na siya kung kana atong haflas actually kung imong tanawon gyud. Labi karon mahal kay ang fuel. Mahal ang kaoy. Sa half glass lang kung full glass, na yung mga full glass igsoon, tag 60 karon sa uban, 60, mas nindot pang atong full glass. Pero mauna ang atong ihatag igsoon sa namimbro na katabang mga kaibigan, o imagine kung 10 years na natabang, 8 mil ra. Granting, 20 years ka nagtabang, 16,000 ra. O yan, tutagaan siya o nindot nga servisyo sa funerary ang atong partner, ang Villanueva. Kaya na kumong discount lihatagan ni kanato plus matatagkas mga kaibigan nga 28 to 33,000. Wala meron nun sa funeraria ha, o niya ang kas madawatan sa natabang niya nga pila lang. At least kung maumangin mo ang 5 years igsoon, ato giskutan niya 5 years nakatabang ka o panalitan 800 times 5 nakatabang at least 4,000 igsoon kana ha, 5 years nakatabang ka o ga 4,000 pesos, libre na mga kaibigan ang nindot nga sudlanan, apil na balsamar, apil na ang pagsasakyanan, libre na. Wa na ibranon sa Villanueva, plus cash nga 28,000 mga kaibigan. Pero kumabot ka 7 katuig, atong kasana is 33,000. Pero na may tabang ang gobyerno, kan tabang sa gobyerno, nga gatabang sila para sa burial o diya sa bayad sa funeraria. Imbis mabayad ko funeraria, panalitan atong bayad sa funeraria 21,000 sa usag full glass or 17,000 sa half glass. Minusan na siya og tabang sa gobyerno ng 5,000 panalitan or 10,000. Sama sa Valencia, murag 10,000 ang ginatag sa among LGO. So 7,000 na lang ang among i-minus sa 45,000. So pila'y maduwatan sa membro? 33,000 nga cash. Dabi ko pito siya katuig. So yung madawatan ni Xoon, may mong
38,000 wa pagibero nun sa funeraria. Pilay gihatag 8,000 ra sa pulo katuig or 4,000 kung 5 katuig. So ani ang kaibigan. So lagi ang ato lang karon pareting ipaapil katong wagoy giapilan, wagoy apilan. Margin na ato ipareting iapil karon. Pirato registration. Murag 20 ra or 25. Gamay ra tong membership registration igsuon, tagaan ka na naog usag ka katong membership card. Dili na idea, membership card ang atong ihatag ninyo pamatuod nga membro mo sa kaibigan. Niya nakabutang diya kanus amo na membro. Mana atong buhat mga igal to oras karon 20 minutos makalipas sa sigo. Still you are listening sa programa dinhi sa Radyo Kaibigan 98.5. Ahuli pa ni temporaryo na nila tingog na sa programa ni Engineer Romy Chang tungod kay nagkakulian nga wa siya magkaibigan magkisunan. So Bukidnon, salamat sa Diyos ang kaibigan. Halos ato na lukob ang tibok provinsya sa Bukidnon. Natay mga membro sa kaibigan sa laing mga dapit mga kaibigan, salamat sa Diyos sa Bukidnon niya. Gawas sa Bukidnon, naapay mga laing mga siyudad o probinsya nga dili sakop sa Bukidnon nga namugna na po't ang grupo sa kaibigan. Like sa out Cotabato, dito po't Surigao, o diya po't sa natin mga kaibigan sa Misamis Oriental, o diya sa Ingoog City. Nagapangandoy pa ang Davao City. Pero natin mga membro sa Davao, ha, naana, nga ni-ani sa Bukidnon, na po yung North Cotabato, taga-Arakan, nga ni Bukidnon, at taga-Carmen, ni Bukidnon, kay gusto po't sila mo-appeal sa grupo sa kaibigan. Og dagang katiksako pa sudan kana appeal mi kay gusto pud mi mo tabang taga Agusan, taga Davao del Norte, taga Davao de Oro. Nangandog in taon sila. Abi nang Agusan ni sudan dagang kanila pangandoy nga appeal sa grupo sa kaibigan. Karon ang Butuan. Ang Butuan nangandoy pud sila. Gusto pud sila ma-appeal sa pagtitabangay. Mo nanindot igsuon kanang pastor mo appeal ko kay gusto ko mo tabang. Nindot kay Igson. Aking kaibigan dinggi. So usbon ko sa kaibigan dili tanang patay mangayo tag 5 kaysa 80 kapatay 12 lang ka 5 ngadto sa 15 ka 5 atong pangayoon. Salamat gid sa ato mga collectors nga bisag piso wa giila ana. Pero salamat sa inyong pagmatanumanon, pagka-faithful. O ba sa mga coordinators nga nagatiman sa itong grupo diha. Salamat mga coordinators ha. O gato mga board of trustees, kaibigan. Salamat kayo. Ang kaibigan natin mga offices din sa Bukidnon, na din sa Valencia, sa AMQ Building at bang sa NVM, ibabaw sa Kanangbag o Makati. Din diya sa Maramag, na diya sa Perimeter Building, stall number 18. Makita ni mo kung naakas terminal magtindog na si mong right side kanang katapusang galira diya ng mga offices na diya atong kaibigan center. Pag naamo sa kadingilan, kilid lang gin sa food court natay opisina sa kaibigan diya. Then pag naamo sa WAO naputay opisina at bang dito sa SDA'ng eskwilahan no, diya sa WAO. Then, nanapunta yung opisina sa kaibigan dito sa Surala, South Cotabato, napunta dito sa Bislig City, Surigao del Sur, o diya sa Ingoog City, Misamis Oriental, mga kaibigan. So, mo ni mga offices sa atong kaibigan niya. Ang atong programa sa kaibigan sa radyo, madungog na siya sa almost 50 radio stations matag alas 4 sa kadlaw ng alas 5 sa buntag. So, almost 50 radio stations na. Madungog ang atong programa magkisunan din sa Mindanao o sa Visayas. By the way, ang Bohol, nagpaabot ka na ito kay dagat ang gusto mga pil sa grupo sa kaibigan dito sa Bohol. Wapag ko magkasugo dito pero last time nga na-add to ko ito 13 dagat na tapo kay gusto lagi silang mo-appeal sa kaibigan pero wapag kita makasugod o organize dito kay di lagi kita basta-basta magsugod makaibigan kung wapag makita nga masaligan nato nga maogyoy mo administer no kalisod ka igsoon basin ato masustain lisod kayo mo di ko basta-basta magsugod bisag daggan anangandoy nga maapil kung wag ko makitang masaligan nato nga mao unya magdumala mag supervise mag administer sa tong grupo sa lugar nga ato mugna ano grupo sa kaibigan. Osbon ko sa Bukidnon na halos lukop na nato ang lantapan usa sa mga lungsod igsoon tanang barangay na naay kaibigan.
natay mga 10,000 members di asalantapan. Og di apod sa Malaybalay, halos sa barangay pod na napoy grupo sa kibin apir ang apir pulangi. Og di apod sa Kalilangan, halos sa barangay na napoy kaibigan. No, salamat kay Igantis, kamusta man atong meeting dito sa Kinura atong Milabayng Domingo. Maayong paminaw kaibigang Michael Bangkilid. Kamusta man? Anto Junalin Layawon, ang kapikas ni Alagad. Makapalit unta mi anang imong kapipastor. Yes, Igan, pwede ra kayo. Ilamiya sa akong coffee, oy. Ang Herviva. Ilamiya kayo. Ah, kayo. Napatay viewers ang Facebook. Oy, nilnilgat kagat, may buntag. Og Derson. Okay, Pastor Dan, 1 garapa lang, Pastor, pila akong bayad. 1,160. Apil na ang shipment, ana, no? Ang shipping. Taga Cebu, nag-order sa ato. Pwede ra. I-PM ko sa imong kuhan, kaya ako'y forward sa atong in-charge sa anang staff. I-PM lang ko, ha? Para di malimot ang din mo dahing address. Pagbaligya na dire sa Bislig o Coffee Herviva. Na diha, nay! Abot na diha, nay! Murag di abot na, ibadala man itong milabahing sa kadawa to. Murag 2 days ago, murag di abot na siguro, nay! Ang atong Herviva Coffee diha sa Bislig City. Binuksan ko ang puso at siya ay tinapaso. So there's an palyo ga PM sa ako. Para di ko malimot. May buntag Igan Violeta Fernandez. Salamat sa pagtima sa grupo sa kaibigan diya sa barangay Violeta. No, not Violeta. Victory! Asukad nga siya ay nagagunit diya. Salamat sa Diyos. Nga okay naging kaayo ang dagan sa grupo sa kaibigan diya sa barangay Victory Lantapan. Salamat Igan Hel sa imong pagtabang pagprastar sa grupo diya. Mani atong troubleshooter diya pag naay problema sa Osaka chapter sa kaibigan diya sa Lantapan isip atong Federation Presidenta. Good morning, Pastor Dan. Ganiya naminaw ko kay Igan Vinsar. O, karon nagtanaw ko sa imong live dili sa barangay na Malaybalay. Clear kaayo imong tingog, Pastor Dan. Salamat di kaayo. Kahapon, Nixon. Nagpa-install mi ogal bagong internet provider with 1,000 Mbps. Sa una magto 350 Mbps karon 1,000 mao nang mamatong problema din atong internet karon kahapon nagpa-install ta, nagpa-connect ta og laing provider sa internet nga mas kusupag yun ang atong gikuha, no. Kaibigan Miriam Camacho Lumilang, may butang igan ba ni Ganjari diha, no? Salamat kayo. Anto ko consolation boys here, no, diya sa Madrid, may buntag kanimo igana. Alma Oras Mamatan, may pagpaminaw. Atayin lang ninyo ang mga programa sa Radyo Kaibigan tungod kay gina-announce diya karon ang tanato mga local dealers. Gina-announce na diya o niya asang butika ta. Natay produkto ng aroma. Di magutan ng butika ng aroma igsoon. Pinili lang ang atong butika ng aroma.

Egan, hapit ako ba na milit? Wala ako. Ang atong Vegemax ay makisuunan, aduna ni siya ay kuan, lalaing mga sangkap nga grabe kikaayo, dako katabang para sa atong mga sakit na ni siya ay kapayas, malunggay, biyabas, kanang talbos sa kamote, na ni siya ay saluyot, sampalok, saging, na ay kalamansi, na ni siya ay ahos, na ay okra, na ay luya, na ay alugbati, asitaba, akasya, alagaw. Ako ang tanong may din ni Ugdagang alugbati karon kalami kayo, niya na po yung mga tinangkong, kanang kamote. Kalami kayong talbos sa kamote, igsoon. Then, kining kwanpod, kining alugbati, sabaw kag isda, gamay lang. Butang ginig, amin sa bawag isda, butay lang gamay ang lugbati, piting labi ah. O niya, ako magsabaw ko, o isda, butang ko alugbati, alugbati, o butang po na akong malunggay, para di kayo siya danlog. Lami kay iksoon ang sabaw sa alugbati o malunggay, nga na isda iksoon, ting lami akayo. Labi na paprito ni mo ang isda, ah, ting lami akayo. O niya, na kamatis, o niya, kay usas mga sangkap sa Vegemax, kamatis. So, naapotay, herbabuena, oregano, snickgrass, serpentina, tawa-tawa, cucumber, o sampagita, o gang. Ang mga yung batisinko ka mga napay akasya, iksoon. Moni ang batisinko kasangkap niya, main sa mga may cancer, o niya, maglisot o bawas, ubo, sipon, taas kag sugar, and then, katunggi pang dinggi, iksoon. Kini, pas-pas magkapaubos, may magkapataas atong platelet. Kining atong Vegemax. Dysmenorrhea. Oh, kini Vegemax. Og problema sa atay sa kasing-kasing. Og pneumonia, Parkinson disease, psoriasis. Taas ang uric acid, problema sa kidney, Vegemax and so on. Og base sa mga testimonies ato kining tawag nga all-in-one. Usa lang ka klaseng kapsula apan halos tanan igsoon. Halos tanan. Halos tanan igsoon nga sakit na tagagalibyo.

Pasundan nga naman nga ang staff sa hawak kamay nagpalakaw man og istorya nga connected na daw ang kaibigan sa DSWD. Actually, tanang mga Pilipino, pwede rin gibuduol sa DSWD. Mamimbro ka sa kaibigan ng hawak kamay o dili. Munang ahinsya sa gobyerno, ahinsya sa gobyerno nga ato maduulan na pag na imamatyan o na imahospital. No? So, tanang ta connected ya actually. Ang akong punto lang diha nga, bisag dili ka membro sa kaibigan o bisag unsang grupo, pwede lagi ka maduol sa DSWD. Pwede lagi ta makaduol. Pastor Claro, imong istasyonan diri sa Lurito, basta, sanay? Ati, ang tinahan among radio. Anak di ay ni Gina Hurtado from Lurito, Agusan del Sur. Salamat din kayo. Unsa nga istasyonan, unsa nga frequency. Salamat din ka na, salamat din kayo. Mika Reyes. Akong anak pasudan, gusto na mo appeal sa kaibigan kay Parapod Makatabang. Okay kayo, no? 18 pataas, pwede na. Pero pwede ang 16 o 17 kung gusto kayo ma-appeal. Pero mupirma lang ang ginikanan diya sa iyang membership form. Isip pa matuod nga misugot, no? Gitawa to nga parent consent. Pirma lang diya. Salamat, Igan Junalin. Salamat kayo. Papray ko, Pastor, sa akong pagpadulong sa work, Pastor. Nga safety college. Yes, Igan, no? Sa tanan nga gusto mapil sa kaibigan din sa Tagbayan sa Valencia, mahimo mo bisitas tong kaibigan center. Ablita ka ron, no? Ablita. Pero at orientation, matag-adlaw lamang Lunes, Merkulis, o Biyernes. So, katong magpa-orient, ayaw mo adto sa ubang adlaw, kundi adto lang mo, kaibisag, abli ang mga opisina, di tang adlaw ga-orient me. MWF lang, Monday, Wednesday, o Friday, gadawat ta, o walk-in orientations. O katong mga lugar nga medyo kapin-bainte ang gusto mo appeal, bagdi kay layo, pwede rin mo mag-inform ka na mo kay amo mong adtuan para nga magkapaygayang tag-orientation diya. O sa itong mga coordinators na gusto mo mag-orient, naman ko sa opisina, istoryahin niyo ko. Katong coordinator na to, nga mana sa opisina, kay gusto siya ma-orient, asulti ko. Kay ato tang utorize, ako lang mong taga-agamayang briefing or ako lang mong i-reorient. Para ito masiguro nga insakto usab ang inyong nasabtan sa itong palisiya o makakarang iyong ipasabot usab sa mga tao nga gusto mo appeal. Pero bawal sa ito mga tag o bisang kinsa nga formasa, bawal gyud. Kaya ang tanan nga membro dapat mag-appeal gyud sa orientation. 98.1 Ang 98.1 dito ni siya sa Bislig City ang atong partner siya ang Barangay Radio dito. Abot ay di ano sa talakugon. Kusog ni ang 98.1. Ang ato din ni is 98.5 din ni sa Bukidnon. Salamat, Mikari. Salamat, Ikayo. So, posible ang iyong paminawan ang anaa sa 98.1 ang Barangay Radio sa Bislig City. Pero pwede ba maminaw? Kaso lang, dagang panahon nga di na ito madungog diya sa Metro FM Bayugan City. Naapod, kusog po nang naasabotuan City na ito ang Sunshine Radio. Pwede mo mamina po, try po nyo ang Sunshine Radio, mga kaibigan. Manamilit na ko, kahit kong oras mga igan ha. Manamilit na ko. At yun na patay oras, pero na po ko'y buhaton. 18-year-old na siya, Pastor. Ah, pwede na kayo, pwede na. Pwede na ipa-fill up form. Inalain yung kolektor nga magdadaan mo form para dito ipa-fill up. Kay basta mga anak ka ni dalaga gulitaw basta wabot og 25 pwede rin na siya automatic ato ipamimbro. Kadtong mga beneficiaries nato nga nag 18 na automatic tanggal sila pagka beneficiaries. Ang atong beneficiaries gitawag na siya mga miyembro sa panimalay nga below 18. Nga dili pa sila mamimbro pag naay metabo nila tabangan gyapon nato sila. Pero wala sila pil pag tinabangay. Pero pag abot lang 18 automatic tanggal sila isip beneficiaries. Dapat mo apil na gislang tabang magpamimbro na gin sila basta 18 ng edad.
Bye, mahal na mo nga pasudan, amping kanoy. Salamat iganjian, gasunod gi sa tong programa. Taga kwa ni taga Mambuaya. Salamat ato nang dealers sa tong produkto nga Vegemax Aroma diha sa Mambuaya, Cagayandero City. Iganjian. Kasi pong Gaviola Dirigo, salamat kayo og belated happy birthday. 1 week celebration.

Morning, pasulan kanus sa aga magka ani sa Kalamba. Padala kog aroma Vegemax pasulan. Salamat. Okay, murag dugay-dugay na ko mag-anak pa di asiguro ba sa Kalamba. Kay video layo nya mal kayong fuel. Pero gusto ko man na diha kay nagplano man gud tang murag atong undang atong radio diha. Daga ka na ito, ga-follow sa itong Facebook Live diya, mga kuisgutan gyapon ang Kalamba bisag diya. Tapos kung karoon dito, kay tama na malasay sa itong hukap dito ganiya. Osmond ko, Exona, Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, aroma balower, itong haplas. And then, ang atong Herviva Coffee Blend. Petindota, lami kayo. Herbal na, lami pa. Available na sa atong mga tindahan. O ga dini ato pinakami nga tindahan nasa Alcuino Emporium first floor ana mo diha. Nate coffee. O ga pwede pud igsuon diha sa istasyonan na diha sa GRD Printing Services sa. Nate coffee pud diha. Bueno, sa ngalan sa bukang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan ako kini si Pastor Dandang Galio temporaryong manamili itong mag-aingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. Maimbunta kanyong tanan, to God be the glory. Amping mga kaibigan, dalay ko ng Diyos. Yeah.

0: su publiko.
1: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
2: Radyo Kaibigan.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaoban gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Nakaplas po kay aroma na eh.
9: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong. Nagpalis ko duha.
8: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
9: Di ako pa. Ako, nindos giyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
8: Oo.
9: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan. Tambal ka.
8: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
9: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
8: Salamat sa ginoon, Aya.
9: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na ako. Kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
8: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
9: Salamat, Iwi.
10: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal ni no!
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
13: Naa pa di ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkain mo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay! Tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
13: Doon na tadirin no?
17: Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Kinsa ni palihog taga-asa?
18: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
8: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
18: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
8: Taas ay mong, kanang naka-arthritis o taas, unsa may imong paminaw di sa lawas?
18: Nakoy arthritis.
8: Naka-arthritis.
18: O, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
8: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
18: Tulog ka-adlaw.
8: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapras sa atong aroma.
18: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
8: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
19: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang

0: Ingon Man, Villanueva Funeral Homes, Sawao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

98.5 Radio Kaibigan. Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.

0: Hello.
1: Ah, yes, akin sa Dipaliog.
0: Eric Sutuan, Kadingilan.
1: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato igan, Eric?
0: Eric, Pastor.
1: Okay, go ahead, ah, Paliog.
0: Good, si Manuel ko sa Bikiba, Pastor, sa akong pahitap ng ikot, pangkating karula. Niya, abla sa akong OBG Max, nagpahit ko silang igan Bikian.
1: Oo.
0: Ah, pero nasulay ko sila, Pastor, wag, ilang kapatang sa akong likod.
1: Gasakit ang imong likod?
0: Oo, oh, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
1: So, karon wala na?
0: Wala lagi, Pastor.
1: Pila kapsula imong nainom?
0: Naayaw sa Vigimax.
1: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
0: Kuha na, Pastor. Kakabuok.
1: Aduha na kabuok?
0: Oo.
1: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios.
0: Naayaw na, Pastor.
1: Salamat.

0: yan indani.
1: Ayes, igan palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Ya, kanang gatubilan na ginagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Balo ka, kung saan ang gibati sa laos niya sakit?
0: Oo. Ya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Ganuspad. Ya, maulang itong gatubilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tod niya kanang naabot o mga pila na ka silya yan napalit karon kay wala niya dyan. Bakit na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Igan Indami.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kay siya ba? Uligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos, kapag di kayang lawas, pag abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya, ugduha ka buok niya. Pag abuntag, hindi siya ngalami ko ng kaiyang paminaw, murang tauhay ko ng kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni siya tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo ha. Ni palayog.
2: Tulong boys.
1: Okay, taga asa ka Igan?
2: Taga Bantuanon.
1: Taga Bantuanon. Ang sa ato Igan?
2: Mag simon yung tako sa Convenia Max.
1: Yes, go ahead Igan, padayon.
2: Akong record o kilid. Ako kung itong sulayan na ginam ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko rin. Wala naman, nagawin akong gibati. Tungod na itong giyong ako, usalan yun ka po, kapsura sa BGMAX. So, magpasalamat ko na ang BGMAX po ay nakatabang yun sa akong gibati o daan ang ikaya ng akong paminaw.
1: Salamat kay Igan, Lingling, Boran, Diding, Bakaso.
3: Hindi pa yung kunda ko, Pastor. Uy, anong yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
1: Nagsuroy? Nilakaw siya?
3: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
1: Talakaw siya. Og, mga Igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
3: Oo.
1: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan ang siya, ang iyang sakit na, masakit siya na paralyze.
3: 8 years, good.
1: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo yung sugar.
3: Oh, daghang mga maintenance na agyan ako.
1: Daghang ako?
3: BGMAX yung gandang nasauli.
1: Daghang kay kanagasto nga mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
3: BGMAX na testing sa one bottle.
1: Oo.
3: Oh, daghang good. Ang alibiyo di Pastor Masis, akong mama sa Gwitter.
1: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
3: Dako yung Gwitter siya ni Liog niya karoon. Ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
1: Gamay na lang ang nabilin.
3: Oh.
1: So
3: mga apo, mga UPI, takipatian.
1: Oo.
3: Mga ulian gid Pastor.
1: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus og labaw sa tanan sa atong nga pagampo.
3: Wala na gid kumabawala Pastor sa Vigimax.
1: So kanunay
3: gid ni sa tigmok na kompanya.
1: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
3: Oh, gabaligya ka Pastor.
1: Tungod kay
3: dag
1: kay dagang gapangutana kay nakita man nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Yes, akin sa ni Palayog ug Tagaasa.
1: Ano, ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, o sa'yo ato masulti?
1: Pastor, ito ba't ang senior citizen na member nga, Egan Bidong Gabrielio?
0: O sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.